0: kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Maibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
2: Buntag nga arangkada.
1: Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
3: Salamat kay mga ka-vibes. Alas 8:06 na padayon sa atong arangkada sa buntag karong adlaw ang Lunes. Pitsa 17 sa buwan sa Agosto 2026. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugup. Bueno, umbasa tag mga reaksyon, matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, kundili makalansar si Sara, naman sila reserve si Basti, si Pulong, anak ni Pulong o Katie. Akong rejoinder ka-vibes Benji, okay, si Basti o si Pulong pwede. Pero si Katie di pa kay underage pa si Katie. Pero tanawon lang na to. Ang ato ni ini ba? Goal mangguning mga DDS kabais kay bawo ka kay ang ilagong pangagpas nga mag-eleksyon rong adlaw daog yudayon si Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
3: Pero dili biya na ang sitwasyon kay sa labing uhay nga survey sa Okta Research, ha? Nilutaw dito nga statistically tied ganit sila. Labo pa ganig 3 percentage points si kanhi Vice President Lenny Robredo karon mayor dito sa siyudad sa Naga sa Bicol. Kon ang magparis hypothetically si former VP Lenny og si Senator Rapi Tulfo. Kon ang mag ilang ikaatbang si Vice President Sara Duterte og si Senator Aimee Marcos. Pero bisag kana gani mga ka-vibes, ha? Kana bang wala na siguro kay basig mag-una pa ning desisyon sa grave threats, ha? Unya matud pa ni Attorney Rico Domingo nga priso magid ang Vice Presidente ni ini og mamatud ang sansad-an mga ka-vibes. Ni tubag si ka-vibes Fred Helmore D katong atong gituhuan nga DDS yung kayo. Matod pa ni ka-vibes Fred, kung musultis tinood, bayaran. Pero kung magpakalat og fake news para mahumot ang mga Duterte dili, toy-toy ni mo. Mapa mag-research ka kaysa sig kagbasa sa mga fake news para mahigmata ka. Gikan ni ka-vibes Pablita Ino, good morning ka-vibes Tonton, avid listener mo ako diri sa Bangbang Cordoba. Uy, salamat kayo ka-vibes Pablita Ino, kay pantay ka magsalita sa katotohanan. May the Holy Spirit guide you always, Sir Ton. Good health and God bless always. God bless you always. Salamat kayo ka-vibes sa Pablita Ino. Nya, kumusta ang atong mga ka-vibes diyan sa Cordoba? Numdum na lang taon ko sa akong iyaan diya sa Barangay Buagsong, si kanhi Barangay Councilor Gloria Alcos Clarin. Ako taon ng iyaan. Kumusta man ka, Mama Gloria, Nanay Gloria? Kanana ang the only surviving sister sa akong nitaliwan po taon nga inahan, nga nitaliwan sa milabayng tuig. So salamat kay nimo ka-vibes sa Pablita Inok. Kumusta mo mo diha? Dagko pa ba gihapon ang Bacacidas Cordoba?
4: Arangkada sa Kabutan!
3: Bitaw mga kabayes, bakay klaro magkaining reaksyon sa mga DDS. Saan malagito na yung pagnigar? Nga, ang Vice Presidente magito yung hulga. Mabitaw to sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial nga. Maklaro kay nimo ang reaksyon sa iyang mga abogado nga ilang gusto ipalabas nila nga dili authenticated tong maong nga video. Saan nimo nga dili authenticated nga live stream mo to? Online man tong press conference. Daghang mga nakakita niya to hangtod lagi karon na pa man. Unya ningon man tong NBI kanang resource person nga hanas ni ining kabahin sa mangingon ni ining teknolohiya mga kabibes. Niingon man siya nga dili man to AI, dili man to fake, genuine man to, tinuod man to. Nga napahigayon yun. Unya doon na yung video. Klaro man to, taas man to. God. Actually, taas man to nga press con mga kabibes. Online press con. Unya doon na yung nangutana niya. Usa ka political blogger. Ang moto itubag sa Vice Presidente. Ang karoon, ang ilan na pong palusot. Adili lagi ko no, mahimong ikiha ang president, ang Vice Presidente kay dunay immunity from suit. Libog rom taani ni Loy. Magsige na lang kita ni sila palusot ba ka ba? Natanawa ron kung karon magpadayo ng Senate impeachment trial sa Vice President. Ang gikatakta sad ng mga testigo ug mao ni sila unahon ang mga SDO. Ang mga kanang special disbursing officers. Nga kung atong mahinumduman mga kabibes, ni padayag o ni butyag nga ni sila. Sa dihang ipahigayon ang hearing kaniadto sa Kongreso nga gisugo ra gid sila sa Vice Presidente o gasay hatag ang kwarta. Mauna nga makaingonta nga makapanghunaw ang Vice Presidente pero og ipito ni mutong duha ka kernel nga wa manoy, wa manamo diring kwarta. Mabitaw nga akong tanaw, basig doon na pa'y kahigayunan nga tawgon sad, isip mga testigo, kini sila si Colonel Raymond Dantila Chica o si Colonel Dennis Nolasco. Basig mo ingonig, wawoy, ingo raman nilabay ng mong kwarta. Amo mag-iuli nga ito niya, amauron. Ipit yung samot si Vice President Sara Duterte mga kabayb. Sumaw ni sitwasyon ron. Gakin ang iyang abogado nga si Attorney Paul Lawrence Lim, mora gina iyang katarungan nga among nami motion tikwas. Kay dunay immunity from suit ang Vice Presidente pero niingon man ng mga legal luminaries kadili oy. Ang dunay blanket immunity from suit sa ato pa kanang hingpit nga immunity from suit. Ang presidente ragyo daily ang Vice Presidente o guban pang mga impeachable official. Ola ni ron. Mayingon lagi ko, it was her own doing. Unya, na-establishar nga doon nagit siya kananaabang violent tendencies. Kung inyong mahinumduman, unsa man itong butyag ni NBI Director Melvin Matibag sa dihang siya ang ni testigo sa Article 4 nga grave threats / alleged assassination plot nga matod pa betrayal of public trust. Ningon siya nga di ay pinabit nga mong nakita open source ang kani self-confess nga sakop sa kining Davao Death Squad si kani Davao City Policeman Arturo Las Cañas unsay giingon sa mao nga pidabit nga matod pa dunay kalambigitan sad sa kanang gipatuman nga uplan tukhang batok sa mga nalambigit sa ginadiling drugas ito sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Because when she was still the mayor, according to Arturo Lascanias, ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte ay ang giistorya sad si karon nagtago-tago sa balaod nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nga kaniadto mao pang hepes kapulisan sa Davao City nga ayaw na nang inyong style nga pusilon patay ang mga nalabigit sa ginadili nga drugas. Dagita lang ninyo, kidnapan ninyo. O niya, human ninyo kidnap para di na malangas ang media kay allergic sa media mga kabibes. Ilubong na lang ninyo dito sa gitawag og loud quarry. O sa ka-quarry site dito sa Davao City mga kabibes kag ipanag-iya og sa sakop sad sa kapulisan dito sa maong syudad. If my memory serves me right, the name of the policeman was a certain Benvenido Laud. So mao to'y nahitabo nga gi-establishar ni NBI Director Melvin Matibag ang kanang violent tendencies ni Vice President Sara Duterte. Sana sligon kayo. Unya, ang kanarabang, katumbawarabang apidabit ni Arturo Lascanias, gidawat to isip exhibit. Giklaro ni kananaang presiding officer Senator Chase Escudero nga bisan tuod og dili na notaryado, in other words the authenticity of that is questionable, pero tungod kay gilawatan na sa usa ka testigo ato nang i-mark as evidence. Maoron yayay ipit tapod si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabash Benjamin Eldori, basin ang gipang-interview nila, pulos na polluted area, nakasurvey ka sila sa mga hait o salabutan nga nakasubay sa kamatuoran. Okay, when it comes to the survey, Kabibes, kanang wa magitay personal knowledge na no, pero ang akong tanaw ba, napailaing espeto. Si Ranjit Rai, ang presidente sa Octa Research, nibutya gawa na nang giingon nga invincibility nga lisod pildihon si Vice President Sara Duterte kay ang iyang uhay nga survey kay bawa ka ka-vibes ato naman nang nesgutan din eh. Single digit na lang ang labaw ni kinini ang VP Sara Duterte batok ni Lenny Robredo nga that is quite an interesting development kay ngano wa pagani mo anunsyo si Lenny Robredo nga bulan sarpa siya. O niya, giusban o glayens po nga kanang questionnaire, kung galing mag-atbang sila, magparis ba? Mulat mo, gawas gani nga statistically tied silang duha. Muna nga, ang pangagpas mo ni, tungod kay doon na nasagay mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte, nga nahigmata na kanilang nireakron nga napasangil nga binayran kung nung tanini pagkatoy-toy. So mo na yung nahitabo karon mga kabibes ha. So kanana ang side by side with the Senate impeachment trial nga magpadayon karong adlawa kanisang grave threats karon og di ni ba dismiss sa korte so may mahitabo nini mugawas kining warrant of arrest sa ni Vice President Sara Duterte inigawas sa warrant of arrest although this is kananaang available offense kuno galing di ni siya abtik ang siya may mahitabo ipatuman ang warrant. Unsa may inig-booking nimo sa may mahitabo ipahigayon ang booking procedure niya lakip tang pagpagawa sa kananaang mag-chat sa Vice Presidente. Hinumdong bitaw mo, mo na nahitabo ni Senator Rodante Barcoleta. Naka-aligre lang ato kay Arong Kuno Masclaro, tangtangon ko no iyang wig. Pagka-grabe po niyong uban na itong makikigsuunan, oy.
5: Ay!
3: Ayaw lang, God, kay di man na parehas na ito si Dante Marcoleta. Mabitaw na ako, kapila na ko kay Kailis ka mag-wig ko na ko, I don't want to. Tanawa lang. Samod pag nag-wig pa ni.
5: Pinawa!
3: Bitaw, para na ko ang mag-wig kong sa katao, mga ka-vibes. Bot sa bot, na na yung tinaguan. Ang anong, well, this is me. Ha? Bitaw, mga ka-vibes, dilita ka ng dili ang atong kagulingon at ibaligya din niya, at ibaligya ang mga isyo. Ha? Ang isyo, mauni karon nga niaksyog kabalaka ang kampo ni Vice President Sara Duterte. O niya, may tumaw niyang balita karon, ha? Kana na ang gustong closed door meeting si Vice President Sara Duterte ng itong PBBM. Good morning ito ni Kabab Joel Tab. Sir, I'm just curious kay Inusiti kaayo ko unsay tawag din mo aning o sa kataw nga ganado kaayo mo depensa kang piatos. Iagi pag joke-joke, abogadong buhat pero defender of criminal. Kana na ang akong isulti ni Ana Kabab Joel Tabs. Iyasan na. Kadang lagi kana ako lang ipasabutin nyo, klaro mong gawag ka sa lagda na mo sa KBP, kabayab sa Joel Tabs. Kanang not to attack our fellow broadcasters. So, ilalang po dito na dito, ha? Kanang naragin ninyo, saan ninyo pagsubay ang mga isyo, kabayab sa Joel Tabs. Mubig off lang ko pag comment ni Ana. Ilang dipinsahan o whatever, basta ako, wa mga ingon nga itong gidao dari ang Vice Presidente. Igo raman ta ni Sulte unsa ang panghitabo. Ha? Mabalik ko sa compromise, we are here for statement of facts. And the fact is, doon ay kiha karon nga grave threat si Vice President Sara Duterte. It's up to the Quezon City Regional Trial Court. Sa huwes ka nahintong dan dito sa pagtimbang-timbang sa mga ebidensya. Kung galing mo ingon siya nga ligon yung ebidensya, ha? And therefore, husayo ng kaso, yung sa may mahitabo, bugawas ang warrant o bares batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan!
3: So, ana lang ta, ka-vibes, Joel. Ako, masaligon man ko sa inyong kalantip sa kananaabang pagdiskuter sa mga isyo. Pag-ayag sa mga isyo. Kitang tanan, gigasahan man sa labaw makagagahom o pangutok o pinsada. Kanang uban nga nag-ingon niya na ilasa na. Kaning ato din ni Kabibes. Mone atong nakabot pinaagi sa pag-analisar o pag-ayag sa mga isyo. This is the product of how we crystallize the issue atong pinaw din ni ba? Mga bitaw nga kanana ang matagkaroon ko niya, mangomentaryo gani ko, ako ginang ibase sa kung unsay mga panghitabo. Di tanang fake news, di tanang bisa ka piki kayo mudipinsa ta. Ay, in the first place, huwag na kaila tao na to Sara Duterte, oy.
5: Ay,
3: you know, I had a personal encounter with her katang active pa ko sa field. Diha to'y nag-blessing to og sa kabarko deris Pantalan, mga ka-vibes. And she was the guest speaker at that time. Kato pa lang, kuwang nakay ko og anak ba tawag believe ni Vice President Sara Duterte because when she talk, mga ka-vibes, di gibitaw hait. Ako pag ito siyang akong pangutana ni Antonia, mulan siya ba siya pagka-presidente? Ang iyang ingon na to, diri nga, ingon siya nga, dili pa na mo itong prioridad doon. Well, mayo to pagkatubaga, pero sa awan ng mga isya na mga gisikutan, sa kanang mga basic kang isyo. Karong bitan nagtan-aw ko sa iyang mga kanang mga video nga gipang gipakatapsad sa ilang mga kanang gitawag og mga vlogger, ilang Duterte propaganda machine, mga ka-vibes. Kaya mga kagunsa, nahimuot ko wa na teleprompter, pero klaro kayo nagbasa gyapon, nagyapon script town. Ambot wa siguro iyar tong telepono yang gigamit, ka-vibes, ya gitago lang basa kanang rostrum. So if you are doing that sa to pa, og di ka gani makaimpronto, medyo minus gyuday ka. Kana nang mo ni itabo karon, mga ka-vibes, ha. Okay. Oh, asa naman to, nawag tang man tong okay, I just do not know basig kanang iyang gi take down, basta sige lang. Basta kay mo ni ang panghitabo karon, mga ka-vibes, ha. Nga kining panghitabo karon ni Vice President Sara Duterte, ha, it is her own doing lagi. Kaya siya raman good gift. Siya raman isulti ato. Niyang kapait raba kay tungod lang kay ni dipinsa siya sa iyang chief of staff. Kaya ba ako, kailan naman tingali mo si Attorney Zulayka Lopez. The same Zulayka Lopez nga nagtinguha unta nga gitlanin mo dako ning isyo kalabot sa paggasto sa kining confidential ng intelligence fund sa office of the Vice President. Nga nihangyo ganito siya nga matod pa niya, kung mahimo ko no, daily lang ipadayon tong audit observation memorandum instead of an audit observation memorandum AOM, usalang ko no ka audit query. Nabutyag bito ni nga appeal sa niya to si Attorney Michael Poa. Kanya kay bawa naman tingali mo sa Marites ni ana o gigunsa si Vice President Sara Duterte o si Attorney Zulayka Lopez. Amoy nakaamong ba? Laliman ka nga, pwerte nangugat yun ang Vice Presidente. Suko yung Vice Presidente. Kay, ang tutuagong panahon na, mga ka-vibes, kanang duna na may mando ang Ubos Bible Auranan, ang Kongreso, nga ibalhin nga to sa kining mandaluyong women's facility si Zulayka Lopez, mga ka-vibes. Gikan dito sa air condition nga detention cell dito sa Kongreso. O niya, mahingon lagi na ito, nga pwerte yung suko, nag-alintabo sa kusuko si Vice President Sara Duterte. Nga, kung inyong mahinumduman, sa dihang gidakop nga niyang amahan, dili man na ito kagrabe ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte. So, kamunalay, tulo timbang-timbang diha kung sa'y katarungan nga nung inato na lang yun nga grabe ang iyang paglaban nga to ni Attorney Zulayka Lopez, mga ka-vibes. Nga, ako, mayroon ko ninyo, mga ka-vibes, nga ato na lang na ipaagis kumidya, oy. Gika ni ka-vibes, Dia. Okay. Dia po'y laing ni Soday. Nga, okay. Sabot ha. Yung lahat umasahon. Saon taman. Kanang ingon lang po na sila ni anak dia. Ingon po ta anak din eh. No worries, mga ka-vibes, kay bawo ko. Kana bitong panatik na ka. Murag mangho de la school to ng mga tawhana. O saan ito man, naon ta sa Bisaya, sa Mindanao. Mga ka-vibes, alas 8:30 na humani ini atong isgutan ang panghitabo dito sa Taguig City nga grabe sa kayong anomalia, mga ka-vibes. Laliman ba nimo, 450 million per kilometer ang valores proyekto? Paliog standby alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mo!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Alas 8.34 na mga kabahib sa katong mga labat chart at wala na silang pasailoon kabahib. So, mamaday na ang ilang argumento ni komentaryo si kabahib sa President Gilmore. Di magagad sa mga katawan nga DDS. Hilom di oi. Fake news rin inyong naibawaan mga uplokers mo matutuan ni kabahib sa Fred Gilmore di. Doon ay update si kabahib sa Benjamin Hildore. Kabahibs, update ni Loren, nakauli na sa Pilipinas. I still have to check kabahibs, kaya kung gitan auron wapay klaro nga. Anyway, basig naa sa uban nga mga site. Pero sige lang kabahibs, kaya ito na i-check kay basta karon whether muto nga siya dili atong mahibawan. Ang akong mahibawan doon, doon na siya i-file nga kanang purpose balaod. Tanahon lang nato kabibes kay in my book Lorin Legarda sa integrity wise ubos ta kaayo ang integridad ni Senator Lorin Legarda.
2: Arangkada sa butang.
3: Mga kabibes, tuguti nga ato ning isgutan bitaw ang nahitabo dito sa nindot rabaning balao deng gitinguha ni Lorin Legarda. Arog ko no maubsan ang atong mga call og text rate sa pagkanindot. Pero ambot lang murag kita nasag ko, nakita na ko ano yung salida ha. Mga kabibes, kay baogon mo ang marumbo ani ang mga kanimang mga dagkong kompanya sa telekomunikasyon. Okay ba, bitaw mo naman na gitawag dirag lobbying mga kabibes.
4: Pinawa!
3: Anong kaingon ko ay Loren pa mo. Ay nalang tana. Aro ko noobsan ang kanang bayad sa tawag o text. Nindot, pero angang. Mulabi ang maginang mga dagkong kumpanya dito nga. Ay lang na sin. Ang libre day ng mulabi sila dito. Kamu na lang kwenta ni Ana mga kabay. So, alams na. But on the other hand mga kabibes, kining grabe ning update karon sa nahitabo dito sa tagig. Pagulit mo na sa lingkuranan kay kining anomalia di ay. Suko na po nirong mga DDS. Nagsugod pa panahon sa Duterte administration nga ang nabutyag mao nga kining gitawag og C6 nga infrastructure projects ito mga kabibes sa tagig. When you say C6, buot pasabot niya ini circumferential road 6 ato pa ikaunob ni nga circumferential road dito sa Metro Manila. Doon ay from C1 to C6. O niya, C6 ni ang nasa tagig mga kabibes. Nga, ang sikbit ni ini ang Laguna Lake. Nga matod pa ni ining report nga mukabat sa kunmobalor sa 3.1 bilyones pesos. Ang kantidad sa proyekto nining gitawag lagi nila nga flood control projects dito. Okay ba umugunsa? Paril raman ng tao ning adunay pintal nga kananaang puti og puwa mga kabibes nga kadako ba ni ining kantidad spoko na nimo 3.1 bilyones pesos.
4: Pinawa!
3: Mga ka-vibes, dako kayo kay matud pa sa kanang usa ka media network, mainstream media network kani paikayon og investigasyon ni ini. Ang gasto 3.1 billion. Pero kay ba mo unsay gitas-on ra sa dalan, mga ka-vibes? Nga slope protection project ano ni? Ang kanang sukod sa dalan, ang gitas-on sa dalan, 6.89 kilometers ra, mga ka-vibes niya, ang nagasto nga kwarta sa mga babubuhis, 3.1 billion pesos.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Buot pasabot, mga ka-vibes, mubalor og at least 450 million per kilometer. Ngilngiga ni. Di lang ni tuli sa tubang, klaro na gining korupsyon, mga ka-vibes. Onya ang naka pabati pagigsamot aning mga mga kayitano dito sa Tagig. Nagsugod ning maong proyekto sukad pa di atong 2016, mga ka-vibes. Onya kay ba mo kinsa ang mga kontraktor? Kinsa may nahinumdom ninyo ni Pacifico Curly Discaya o Sara Discaya? Apil ang mga kompanya sa mga Discaya. Nining kontrobersyal karon nga proyekto dito sa Tagig City, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Ang mga kompanya sa mga Discaya nga Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation o kining Elite General Contractor and Development Corporation, apil ni ini. So, grabihang kawatas, ha? Lali mong kagmatag kilometro. Mahal ba ni, oy? Kinumdum ko ni Adto, diha ito ay napagya katong, katong pag himo bitaw sa kining nagpadayon karon nga BRT nga wa na mapadayon. Agimo nila agyanan sa mga traditional jeep o mga modern jeep, mga ka-vibes. Nga mutadlas diri sa Natalio Bacalso Avenue paingon nga to sa usa ka eskwelahan diya sa may Asmanya Boulevard. Kini mas mahal ni kay laliman ba ni mo tag 450 million per kilometer ang maong dalan nga gidayan-dayanan lang, mga ka-vibes, o paril nga matod palagi ko no flood control project. Unya gipintalan lag puwa og kananaang puti, agoy mao na to flood control projects na to nga ang balor tag 450 million matag kilometro, mga ka-vibes. Mao na nga dako yu kay tulubagon ron si kinini ang Senator Alan Peter Cayetano. Namot og mutunga ba ni Ron along with Lorin Legarda? Kay matod pa ni mo kaha ka-vibes Benji. Klaro hirgo ko ka-vibes unsa man ang imong na monitor nga naabot tas Lorin na kabalik tas Pilipinas. O awa pa. Kay nag-extend man to siya. Ato nang may bawaan rong munta ka-vibes. Og nagtanaw magaling mo diha sa pagtalisugod ng pagpadayon sa Senate impeachment trial. Mahibawaan na nato karong adlaw og nabalik tabas Pilipinas si Lorin Legarda, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Mao ni ang dako kayo nga anomalya dito nya. Makaingon lagi ta kini bang kalabot lagi sa kontrobersiya sa flood control projects. Ang naratibo manggod sa mga DDS ni ini nga karon ra ni nga administrasyon tatanawa. Matod pa ni ining akong gisubay ron nga report. Nagsugod din ni Adto pang 2016 kaysa may presidente pagka 2016. Diba? Si kani presidente Rodrigo Roa Duterte man, mga ka-vibes. Ha? Face by face ni Matud pa, o niya, ang nakapait kung magbiling na sila, ang mga litrato nga ipasupot, puparihas ra. Pastilan, grabihan nga anomalia mga kabayb. So, ha? Asa ko kam nang kong tag 450 kilometers. Ha? Ang kantidad. Muna nga, mayigitang tinudo na sa disombudsman. O niya, I still have to hear from the side of Senator Ping Lacson. Klaro man tong gibutyag ni Senator Ping nga ang iyaging tinguhaon nga mapriso ginis kinini ang ginganlan og Alan Peter Kawatano ay Kawatano Cayetano. Hehe. Tanawon lang nato. He is answerable to this. Ngano ning maong proyekto dito sa Tagig nga perting bahala? Unsa kaning pintala no? Og ang pintal manggaling mao hinungdan. Kamahal gus pintal. Ha? Unsa man ning pintal ni? Do na ni bulawan ni dik ukab di dito sod kay mahal man kayo? Ang naitabo mga kabayb sa kilid sa Laguna Lake kay subay man dito. Kanang gihibuhag, buhatag paril kay slow protection ko no. Isip flood control project. O niya, kapin sa 6 kilometros ang nabayad sa gobyerno nga kwarta natong mga magbubuhis ni valor og 3.1 bilyon pesos. Sa ato pa mga kabibes, daigo nga 450 per kilometer pang kada kong kawat aronoy. So ato nang pabuton ang resulta ni Ana mga kabibes. And talking about di Cayetanos mga kabibes, ambot lang og maapil ba ni sila ron? Ilabi na si Senator Pia Cayetano kaysa pagpadayon karong adlaw mga kabibes sa Senate impeachment trial. Gipaabot nga si presiding officer Senator Chis Escudero mo pakanaog og kananaang pulisiya kalabot sa sub judice kay na pagya naman lagi to ang grabe nga tubag-tubag sa depensa og sa prosecution panel mga kabibes. Ilabi na sa dihang kananaang dunay gipadayag diha sa social media si Attorney Amando Virgili Gutan. But ako tanaw ba dapat niya to paunta nini padangat sa maonga kananaabang pulisiya kalabot sa nagpadayon nga Senate impeachment trial si Senator Chase Escudero kay og dunay most guilty aning sub judice bumukinsa mismo ang respondent nga si Vice President Sara Duterte because kay bao mo bisag kananaang nagpadayon pa gani ang kanang impeachment trial ningon na dayon siya nga wa ko na ebidensya batok niya. Matod pa ni Kabayes Pablita Inok, ang akong igsoon nga si Joel Inok, sobra kayong mudayag nimo kay mosultig yung kastinood ang manghod ko nga si Joel pagkakabayes sa iyang pakusgan ang radyo kay dayag siya nimo Dili Hambugiro. Okay, onsa ni Dili Hambugiro o tepa ha kaya pakusgan ang among radyo nga manglingi good na ang mangagi kay Duol Manus Karsada Duol sa Kapilya sa Bangbang Cordoba pakusgan niya ang Radyo Sirton kaya ang manghod ko si Joel listeners si Joel avid listeners kaayo nimo everyday God bless and God bless always Sirton salamat yung kaayo I'm deeply touched kabayab sa Pablita Inok amping mo kanunay. Ang ako ramang yung gitamdan din ni Kabayos Pablita Inok kung unsar yun ang mugawas sa mga balita o niya atong komentaryuhan. Why kuwang, why sumra. Usahin, mga umidya lang ta. Kung Pananglit, katawa, tangay, sita, bukatawa.
4: Sino ka?
3: So karon mga ka-vibes, basintag, maklaro ni kay kung imong basihan ang kaning lawyering bitaw, ang pagklaro kay nga pagdapig sa mga pipila ka mga senador nga to ni Vice President Sara Duterte. Kay kaning kununtang Senate impeachment trial, dapat dili bias, impartial, why dapigan ang mga senator judges, pero lahi maning uban. Labi na ning managsuon nga kahit ano mga kabayb, si Alan Peter, grabe kayo. Balibalihon pag pangultana ang mga resource person o mga testigo. Unya dito, sa dihang na tribukar na tong anomalia batok niya, uy, nikalit maghilo mo niya, nagpatubo mahinoog, bungot si Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, kayo'y katawa. Good morning, ito ni ka-vibes Ace Junaldo. Sir Ton, morning mga DDS. Sa technicality, kumakapit awa kaso ni Pulong. Gipadelay kaso kay sayup daw ang court ni Handol. Sus, pagka-delaying tactics, maulagi na ang katosang kang Pulong. Ang ako ganing nakita niya to, ka-vibes ka ng nikuyog man niyan si VP Sara Duterte. Mausan na kay kanana ang tanaw na to kay seryoso man tong iyang gibuhat, liman kag naniog kutsilyo. Unya ang kapait kay ang mga meme niya ni kay katawa ta mga ka-vibes, kaya gingan lang nila, di mao, di agad pwede dito'ng isgutan sa radyo. Ang katong gihibuhat ni Davao City Congressman Pulong Duterte, mga ka-vibes. Ang naitabo ragin niya to, kaya nasuko siya nga wa tumana tong iyang hangyo nga to sa bugaw. Wabtilaing matawag, kaya kiniman siya ang katong nikiha. Doon naman ni siya yung mga hinanib God nga nagbaligya sa ilang kaugaliwang unod. Mga commercial sex workers. Gi-hire sila ni Paulo Duterte para nga to siyang bodyguard o mga suon nga higala. Huwag matuman. Pertis ko ah. Motong ni katap sa tong video. Mahilig mo na sila video lagi. Gana ni Onsag kutsilyo dito sa maoning nikiha niya. Mauna diha, ka-vibes Ace, sa rejoinder to what you have said. Nga, ang ilar yun, technicality rin yun, ka-vibes. Because how can you deny a video material, ka-vibes? Ha? Para sa naitabo ron, ninilaging kaso nga grave threat sa batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan na lang kanang wide jurisdiction ng korte kay dunay immunity from suit si Vice President Sara Duterte. Pero ang mga maingonta, mga tinahod ng mga abogado, mga legal luminaries na ingon nga wag yun, di kina pwede. Kay ang dunalay blanket immunity from suit ang presidente ra gyud sa Pilipinas, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Galing kay ka-vibes Ted Barito. Buenos dias, Señor Tonton. Ito na ang sinasabi ko na kahit kailan di mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sana matapos na ito at maparusahan ang dapat parusahan. For once and for all, justice and truth prevails. God bless us all. Shalom. Thank you for your comment, ka-vibes Ted Barito. Alam mo, ka-vibes Ted, wala nga eh. Sabi ko nga, kagagawan din kasi nila. It's their own doing. Just like the Cayetanos, it's their own doing. Huh? Matakin mo ba naman, ka-vibes Ted? Sabi ni Senator Ping Lacson, sabi pa niya, at least 6 billion na project. Ang sabi niya, 25% ang kickback ni Senator Alan Peter Cayetano. Tapos nadagdag pa yung sa kapatid niya, nadugang to sa igsoon nga si Senator Pia Cayetano nga kapinsan 4 billion mga kabayos. Wahin noon ma-establishar ni Senator Lacson nga doon na siya kickback. Pero og maumaw manggaling ng dagana, pagkabadlongon aning magsuuna po tao, no? So mo ni atong paabuton ron kay Bia, may tag maklarohon gyud sa kananaang ipagawas nga kanang rules of the impeachment trial ni kananaang Senator Chis Escudero nga hasta ang mga senator judges should also not discuss about the merits of the impeachment trial. Ha? Kay dapat kinunta ang mga senator judge sa ako nang gikaingon dili bias way the pigan. Lisod man po ng mangutana ka o niya klaro kay imong pagpinig katos gi ha? Gipaubo sa impeachment trial. Ha? Awar ko.

impeachment court ni Senator Chase Escudero ang presiding officer. O niya, at usang paabuton kung mapalik na ba si Senator Alan Peter Cayetano kay last week, wa matumtong ha. O kini si Senator Loren Legarda. The fact nga niduso siya o kanang kananaang Senate Bill, mga kabibes, basig mabalik na siya. May noon, kay aron iyang atubangon ang kaso, di raman nilalim kay naana sa preliminary investigation ang kaso nga plunder batok ni sa mag-ina, si Senator Loren Legarda o ni Batangas Congressman Leandro Leveste nga naglabad sang oo kay nga no, gawas na ining nag-ung-ung nila nga plunder nga kaso, gidamay sad siya ni ining gitawag lagi og honey trap. Ha? Ang matud pa nga doon ay tinguha nga panan og mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog si Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes. Ha? O niyag mastabilisar to nga appeal gyud si Leandro Leveste, agoy preso pa siya niining sa kung magsilbi ning plunder lain pagining labad sa o kung may establishar yun nga may kalabutan siya sa tinguha nga dauton ang kadungganan ni Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes. So ato ning atngan kay karong adlawa ang pagpadayon na sab sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga ang gipaabot kon ugaling sila ang unahon, morning mga special disbursing officer kon mga SDO nga si Gina Acosta sa habig sa Office of the Vice President ug ingon man si Edward Paharda sa habig sa Department of Education. Kay kining silang duha bisan tuod og mga hostile witness, maoy mukonfirmar kung giun sa ang kwarta sa Office of the Vice President og sa kining Department of Education nga alang unta sa confidential og intelligence funds. So una ni mo nga para sa intelligence funds, unya gigastom hinuog para Christmas party, mga kabayb. Pagkatoy-toy po na ng istorya, ha? Para intelligence fund, unya gigasto ni mo para Christmas party. Unya gipalit kunuhay pagkaon og mga tambal. Unya gipangutana na ibay resibo. Wasat sila gipakitag resibo. Pagkatoy-toy. Mga kabibes, napupos sa Sabato para nag-uban karong adlaw din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan kanunay sa mong station manager nga si Langga Nida Binyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alco sa Dugup Kamagayngon, hinaon paunta nga Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyong magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma, mga kabibes, dagang salamat. Kabibes! Mauna ni...

0: vibes. Combo Morton ka, ka vibes ka.
1: Vibes, ka vibes, kasama sa
2: ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And yo!

0: Una-una.
1: Daghang pangutana.
0: Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na.

0: oras sa buong Pilipinas. Ganito bang alas 9.31 ng umaga. Kayo po nanginginig sa inyong paboritong estasyonan, radio station dito po sa Balat ng Lupa.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes, ito na to. Ito na to.
1: Talagang tinagalog mo all the way.
0: Oh, kasi talagang anong all the way? Sa lahat ng daan. Tayo nga ay sa bawat pagsisimula ng ating programa ay tayo magsasalita sa wikang Pilipino.
1: Opo.
0: Sapagkat datapuata. Ngayong buwan ay ating ipinagdiriwang ang buwan ng hika. Ah, hika.
1: Hoy!
0: Wika.
1: Ayaw, uy.
0: Buwan ng wika. Buwan ng wika. Si hika, si Labinya Sup-Sup Hika. O, di ba? Buwan ng wika, mga ka-vibes. Kamusta ka na, Ate Bey, ang aking butihing katambalan sa programang ano yung programa natin?
1: Kalandrakas!
0: Nakalimutan ko tuloy. Ako'y naguguluhan.
1: Ako ay hindi marunong talaga mag-Tagalog, naubos na.
0: Kamusta na ang iyong kamay?
1: Eto, ano siya? Ano Tagalog ng lumilihok? Gumagalaw! Nakagalaw na siya. On its own.
0: Hindi totoong hindi ka marunong mag-Tagalog. Sapagkat, bakit? Nung narinig kitang may kausap kang Pili-Tagalog, ang husay mo mag-Tagalog. Tapos ngayon sa radyo, hindi ka marunong mag-Tagalog.
1: Unang linggo kasi na Agosto yon, kaya madami pa akong baong Tagalog. Ngayon, medyo nauubos na kasi Tagalog ka na Tagalog.
0: Naubos na yung isang kaban mong Tagalog.
1: Ubus na.
0: Dalawang araw matapos ang sweldo.
1: Yes, wala mo na natira.
0: Kamusta na kayo, mga ka-vibes? Sana na may nasa mabuti kayong kalagayan.
1: Kalagayan.
0: Ako, mabuti naman ang lagay ko.
1: O, kasi dalawa yan.
0: Uy, isa lang. Ang bastos mo.
1: Sorry po.
0: Ate, may ang bastos mo.
1: Mga kalagayan, kaya dalawa. More than.
0: Kalagayan mo at kalagayan ko.
1: Kalagayan natin.
0: Di ba
1: rung si MTRC?
0: Kasi naman, yung ibig sabihin ng kalagayan ay yung sitwasyon.
1: Sitwasyon.
0: Diba? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At sana'y ang inyong mga lagay ay nakakatuwa. Di na ko. Kaya nga, inisod kayo na yung mag-Tagalog, tanong kayo na yung mga translate. Sama sa...
1: Sana ay nalibang kayo sa ating programa ngayon.
0: Nakakalibang ka. Nakakalibang ka.
1: Bakit? Mukha bang i-atsag mukha ako?
0: Ew. Kadiri ka. Ay, nalilibang ako sa'yo.
1: Oo, talaga mo.
0: Pag ang Bisaya, Tagalogon po, nalilibog po sila.
1: Oo, diba? Nahipod na siya.
0: Oo, diba?
1: Oo, so dili na lang.
0: Na yung mga certain words in different languages, Ate Bey, nga murag na ay different meaning. For example, kung muana ka sa mga taga Bacolod, mga Ilonggo, nga di ka sabot, muana yung sila, sabot, adamo, gid.
1: Sabot, adamo. Gusto pa sabot na sabot, adamo, gid.
0: Sabot? Naayon na lang. Eh, mga Ilonggo, makas...
1: Ay, bad na.
0: Okay, for kuan lang, no, for this ko. Ang sabot is kuan, pubic hair.
1: Okay.
0: Ano siyang sabot niya? Muna ako sa una nga. Kasabot, nakasabot ka na ako. Sabot, adamo, gid.
1: Taghan yun. Kumbaya, us kakilog, gid, dirig yun.
0: Pero dapat sa ilah, intindi.
1: Intindi.
0: Kaintindi ka, kaintindi.
1: Daghan ka, ayaw.
0: For example, kanang mga Ilonggo. Ilonggo gihapon. Kumana sila nga. Lugar lang nung.
1: Piling para lang.
0: Lugar lang sa may bangga sa Jollibee.
1: Bangga sa Jollibee? Gusto mo ba magbangga ang Jollibee?
0: Ganun, lugar lang bangga sa may poste.
1: Hindi ko gusto mabangga. Gusto ko mabuhi.
0: Kung ikaw si Buwan, hindi na ako na ibangga o isimba ko.
1: Ako ang driver, bahala ka
0: dahil. Pero kaya ba ako sa ibangga sa Ilonggo?
1: Masaman.
0: Skina.
1: Skina? Ay, ganun pa ko.
0: Lugar lang sa may bangga sa poste. Oho, asa ka na?
1: Lugar lang sa skina, bangga sa tubod.
0: Di ba?
1: Bangga ko, di ba?
0: Bangga iskina. Mayroon na siya sa Ilonggo.
1: Lalo naka-learn makagkuan.
0: Basta.
1: Ay, asa hindi ako naitatanong.
0: Shoutout ni Charlotte Kate Yonson, diya sa Bacolod.
1: Hello po, shoutout po sa'yo.
0: So, mauna mga ka-vibes. No? That's why, kuan ka ng Filipino language, very diverse.
1: Very diverse.
0: Matod talaga, di ba? Pero mas grabe ka, diverse ang Bisaya.
1: Oo.
0: Di ba kasi sa Tagalog man good, I've learned this sa katong abogado nga vlogger nung Bisaya siya.
1: Mm-mm.
0: He doesn't want to be called attorney grand siya. Tiglalaban.
1: Tiglalaban.
0: Or manlalaban ang tawag sa iyahan, no? So, ang Bisaya, very specific ta. Because sa Tagalog, di ba? Or English, wash your hands, wash your face, wash your feet. Di ba? So, kuan sa Tagalog, hugasan mo yung mukha mo, yung kamay mo, yung paa mo. Sa Bisaya, specific ta. Basta naong hilamos yun na.
1: Yes.
0: Basta kamot, hinaw yun na.
1: Oo.
0: Kung til, himasa yun na, di ba? Ay, yun, di ba?
1: Pag himasa, himasa ay imong naong.
0: O, di ba? Try daw. Ay, imong naong magtiil. So that's the reason why. So di ba specific yung tanong? Sige, gi-follow na ako na siya kay daghan kay kong makatunan. How I wish mag-guess na ako na dire, na to na dire po. I'll try to reach out.
1: Sige daw.
0: Attorney na siya, abogado siya, but medyo old na siya, pero he really advocates the proper use of the Cebuano language.
1: And it's nice, especially karon DJ Kimet niya, most of the kids ba are watching mga kuan ano, mga international nga or mga English na ba nga mga
0: makalimot
1: movies.
0: Na sila.
1: Actually
0: kan Ismiringhoy, iyang gi-explain. Di ba, usun po ng Ismiringhoy. Sa una pa mo kayo ba ng Ismiringhoy? Karaang pinulungan man na. No? Pero when you say, ang ipangutan na siya, kung sa iyang knowledge, kung asa man yung gikan ng Ismiringhoy, ang tinubdan dyan ng Ismiringhoy is gikan sa word nga Minghoy.
1: Meaning,
0: Naminghoy. Palingitan na, Naminghoy akong negosyo. Minghoy mo na bankrupt, na pildi. Pero karon mura siyang tungod siguro sa pag-evolve sa language na ito, no? Nahi mo na siyang murag mo na higayon para magkuhan, magkikukit.
1: Maglipay-lipay.
0: Mag-ana-ana.
1: Mawala imong kaguol.
0: No, so muna siya mga ka-vibes. So nindot kayo na siya i-follow. Anyway, karong adlaw mga ka-vibes, we are celebrating Black Cat Appreciation Day sa mga naiiring itom. Hello ninyo. Diba na inakuan na siya na kanang iiring itom malas daw na? Tingod ba na Ate Bay?
1: Dili oy.
0: Diba?
1: Dili oy. Swerte yung mga black cats.
0: Black cats? Mo ba? Naka-iiring itom?
1: Na ako.
0: So kanang mga black pussy cats. No?
1: Oh. Pero ako ganahan kong black cat if ever hatagan kong chance.
0: Black bat, lahi po to.
1: Lahi po to.
0: Sorry, lahi po to.
1: Hoy!
0: Sige, lahi po to. So, black cat. Oh,
1: I
0: diba?
1: Think ko ano siya, superstitious belief na siya. Basta makakita kang iring nga ito malas.
0: Mo ba?
1: Kaluhoy po.
0: Kanang tinuhon sa buktot lagi, no?
1: Oh. Actually, nagalito yung movie sa Disney ba to siya nga. Lucky ba to ang title ato nga na siya nakita niya iring every time mo duo sa iya ang iring maswertian siya kay kung wala ato ang iring grabe siya kamalas even the simplest things
0: pussycat dolls din naman
1: dili po nila pussycat kasi Nicole Scherzinger di po nila mao dili oy oo nakalimut ko sa title pa nindot siya tanawon.
0: Okay, anyway, so muna, sa manay iring itom dihan ang ikaw na, iring itom, no?
1: Malas na pala yung mga na, sabang mo duro eh, mugna kayo mo.
0: Ang malas at ibay, kini actually, I've learned this from my professor, no, Judge Diana siya nga, di ba, malas ko nun na, basta magkatigulang ko no ka, malas ko nun na nga, di ba, usually, di ba, basta magkatigulang ka, dapat mag-birthday ka, hilom ra, malas daw nang magbongka og birthday.
1: Katigulang na? Nga naman!
0: Ingon sila, basta magkatigo lang na ka, 70, 71, 80, ano. Dapat imong birthday, hilom na yun, kasimple na imong birthday. Dili ka magsaba-saba or magpabongga ining birthday ni mo.
1: Kaya naman, makadungog ang koan.
0: Oo, ha?
1: Makadungog ang
0: dili, makabantay man daw si Lord.
1: Wala. Ay, medyo happy na kay ka dira, Megs.
0: Ha? Nag-birthday? Buhay pa na yun eh.
1: Marag, ari na diri. Balik na rin ako.
0: Buhay pa na yun eh.
1: Ang koan na rin, sa bakal.
0: Kaon ta ni Bay. So dapat ko basta 70 plus.
1: Maghilom-hilom ba?
0: Hilom-hilom simple
1: ako, lang try, birthday. Ako basta mag 30, hilom naman sa akong birthday.
0: Ay naman yun, ano, basta working individual na ka din na kay kating birthday.
1: Oo, ikaw ba growing dili, up? Growing up?
0: Wala. Ikaw growing up, di grow ba ka?
1: Wala ko. Dapat daw, ikaw hugi pangutahan na. Okay, wala ka di grow up.
0: Wala, never ko naka... Nakatry mo kung wala. Wala ko katry bongga nga birthday.
1: Kaya
0: mga onda sa gawas. Ano yung palit yun? Pero kanilang sa balay.
1: Hindi ka na mga imbitar o mga salingan. Ay, mga paklaw din mga pakwan.
0: Dilipod. Kaya na, mga imbitar o mga trabaho. Ang tirapod na mo.
1: Kaya siya mo ganun sila.
0: Mga ligurag dagat.
1: Branch na siya sa third branch. Third pato nga branch.
0: Mga ligurag dagat. Ano ba?
1: Family lang. Intimate siya mga celebration.
0: Yes, oo. No no need na sa panahon ko. Mahal kayo mga palalito. Magbongga pa yung
1: mga imbitar pa yung mga salingan. Ikaw man, di ba? Kung pag inyong handa, kay walay ko. Sa
0: ilang salad, tabang, ano ba?
1: Tabang. Ilang lumpia, wala na pritong tarong. Ngayon, ay na lang.
0: Sa ilang humba, tabang, ilang humba, mantika na ganagan, may tamis. Ilang humba, puro tambok, may unod. Ay, meron, masataan ni, ay, kagkaon ka ha.
1: Sakit akong tagogo, kaon na ni, ay na lang, ari. Oo.
0: Sa mga humba ni, o kung ano, mantikas baboy na ni. Boat ka man. ilang humba, walay saging. Unsa may ano, buta ka na lang saging na humba.
1: Spaghetti, kami na ketchup, raan po. Ang ingon ano, di ba? Puwa ka ayaw.
0: Unsa may ilang spaghetti, luspad pamilis ko an. Luspad pamilis si ginimik.
1: Ay, no. Uy, bitaw. Ayaw ko yun, anak.
0: Anyway, and lastly, before Ate Bay, before we have our commercial break, no, this is very Filipino. Today is Made in the Philippines Product Week.
1: Ayan. Oh, yay!
0: Woo-hoo-hoo! Oh, para sa mga local na itong mga negosyo.
1: Piniin mo nga ng Pilipina na nang gandas ng perla. Ano ba? Dito siya kanta. It's just a thought, so dito ni Gawas.
0: Kulain.
1: Isang ayaw ko, bitch, aday.
0: Kulain, ano
1: niya? Sorry,
0: tayo. Tawag ani ka ng, are you a consumer of a Filipino product?
1: Yes.
0: Unsa man niya product na yung consumer Filipino dyan.
1: Banig, ganang banig.
0: Dili, uy ka ng mga ginagamit mo sa matag-adlaw. Yan ka ng Filipino product, Filipino brand, ano ba, product.
1: Ano? Bawal man mag-mention.
0: Oh, pero you don't mention the brand, you mention the thing, ano.
1: Ako ang skincare, I'm more of a local girly gud ko. And although naman po yung uban local no nga medyo mahal, pero naa po yung mga local products and brands nga nindot kayo, quality kayo lang products, but at the same time, very budget friendly.
0: Yes.
1: So ako ang mga, even ako ang mga sanina DJ Kimet, kaya dinigay ko fan gud.
0: Local.
1: O, sa kayo budget.
0: Local, okay.
1: Okay.
0: O, di na siya local.
1: Like, UK mo, ayaw. Namagay mo in chicks ako. Pero kana ang ako ang skincare, even ako ang shoes na ako dili man. Pero ako yung uban shoes nga ako, local. Actually, ako ang mga sandal sa una DJ Kimiat, katong di pa ko tapulan, moto dyan ko car, di baka sa Naga. Kaya naagi na sila itindahan sa Naga nga, o karang car made yun tanan nga mga sandals. Ya, para sa ako, kay ligon yun ilang mga sandals dito. Kana siya, I'm more into local, kay mas makatipid ko.
0: Ako ang local nga products, commonly and ko.
1: Oh, yes! Oh,
0: diba? Oh,
1: hi, no, ni, for the
0: hi ni Crystal Star,
1: Restory, hello! Hello,
0: man. Si Steffi Beniari o si Crystal?
1: Si Crystal.
0: Si Crystal,
1: no? Crystal.
0: And ako, I will admit this, ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanan akong pahumot, puro local.
1: Puro
0: wala
1: local.
0: Dyan ko yung pahumot nga gawas, branded.
1: Ako
0: tanan po. Akong tanan akong pahumot, I think I have 4 perfumes.
1: Really?
0: Sa balay, oo.
1: Mga ka-vibes, humot kay si DJ Kimiat. Actually, mayingan ko na every morning.
0: Wala,
1: DJ, humot
0: pero wala
1: ko
0: na pahumot karon, ha.
1: Katong last, mayingan ko na mga DJ, ganag ako kasi mong pahumot.
0: Fabcon rin, eh.
1: Fabcon rin. No, mga ba? Sige, chika, hindi ako rin mga pahumot.
0: Paano ako kapahumot? Ang isa hinatag nilang ganeda.
1: Ooh,
0: katong pag-Christmas.
1: All are local.
0: Oh, all local.
1: Wow.
0: Maratohan lang gud yung mga pahumot.
1: Pero humot. Humot kayo siya.
0: Yun na, no? Kanang kuan, kanang...
1: Love your own tao, eh.
0: Oo.
1: Dagan ko ayo. Ang uban basta makaingon lang nga lay show at tugid sa laham sa niya.
0: Ato gyud branded.
1: Mo ra gyud igtan-aw nimo, igtan-aw namo sa kon pareho magpuro.
0: Wala namo yes,
1: mas
0: tama
1: no. Pag yun.
0: Mas barato mas support
1: mas
0: local.
1: No,
0: nya aside sa if you're supporting local, you're supporting also the industry and you are pro Filipino.
1: Yes. Yeah. Even those that are just starting their businesses kana
0: oh, nabi atay kuan ate bihan na maganitay balaod nun nga Filipino first policy.
1: Ooh.
0: Yes.
1: Really?
0: Yes, natay.
1: Oh, naman siya nga policy DJ Kimiat.
0: It's a principle wherein in all government transactions, mas unahon yun dapat if pwede na ay Filipino before ta mo try og coordinate with international nga mga contractors or products.
1: So nice.
0: Na, oh. Or even ka ng, if I could remember katong Manila Prince Hotel,
1: mm-mm,
0: niya morag paliton yata, gisubasta sa GSIS, gisubasta yata ang maong hotel, something
1: mm-mm
0: like that, and then, na ay Filipino nga mo palit, na ay foreigner nga mo palit.
1: Oo.
0: Tapos, to, niana itong kuan nga, ang foreigner kay mas dako, ang Filipino, iyan ang gimatch ang presyo sa foreigner, para jud iya ha. Tapos, ang katong ihapong foreign, so yung Supreme Court dapat Filipino first da.
1: So nahatag sa Pilipino.
0: Oh, dihatag sa Pilipino. Give void.
1: Dapat lo.
0: No, dapat. Oo,
1: ano,
0: dapat
1: ano ba yung sa foreigner? Ganun mo dahil willing mo bayad nga.
0: Mojud, no? Dapat Filipino first.
1: Yes.
0: No, dapat so ayaw nice mo pangitag affirm. Pangitag mong Pinoy.
1: Shut up fire!
0: Pinoy nga kortahan. 9:46. Commercial break mga ka-vibes. Sinibalik na mo. Naami dula ni Ate Bay.
1: Yes!
0: Oh, karoon na naman ni Buhaton. Ayan. 9:46 na mabalik pa ang Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maano ni?
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: At we're back mga ka-vibes. It is now exactly 9:48. Alas 9, kaurente, 8 na. Kinigihapon ang Kalandrakas. Hi, good morning, Dai. Ni Akimitsu Narushima, Ogi Yvonne, Casas, and to everyone tuning in right now sa mga gwapog, mga gwapa nga naminaw karon.
1: Oh, pagkabasa na mga comment, oh.
0: Oh, basa ha, di ha.
1: Dali, shout out, Dai, ni ka-vibes Anthony Hontilla, ni ka-vibes Almira Hinares, ni Nils Sipolvida, ni Rene Ripaha, ni Jomar Hirasol. Mag-birthday DJ kami at Ati Baby na lang magsaba ako mag-birthday kay Hasol Kayo. Kita pa'y maghikay. Kita pa'y maghipos. Dagan pagbuhaton sus ko managkot na lang magpasalamat sa Ginoo.
0: Gika na ni Jomar Hirasol. Yeah, you can do that,
1: through the fire. And gika ni ka-vibes Rene Ripaha, yung skincare ko, no? Kaya dito ba sa ng brand pero very local. Oh. And then mag-check sapatos at doon sa merkado.
0: Ay, wow. Tama. Oh.
1: Yes, likod pa rin sa merkado.
0: No, sapatos sa merkado. Pero made in China. Pero oh. Okay na.
1: Kasi local. Basta oh. Local.
0: Wait, na may mga branded nga local nga sapatos.
1: Daghan.
0: Parang WB ang brand. Local na. Yan. Oh.
1: Nahibawaan nga daghan nga ligon nga barato. Oh.
0: Ligon, relasyon.
1: Sana all.
0: Sana all ligon ang relasyon.
1: Yes. Anyway,
0: so, 9:49. Good morning mga ka-vibes. Tabi na, uy, sa mga ka-vibes na ito na ron sa kadalanan, sa atong mga taxi drivers, sa atong mga tanang mga nagmaniho karon, sa mga naglubag-lubag sa Manibila, sa mga naghinol-hinol sa Kambiada.
1: Ah,
0: sa Kambiada. Oh, sa Kambiada, no?
1: Sorry.
0: Sa mga nagliso-liso sa Kambiada. Na, kayo ba baka tibay ka ng mga modern?
1: Kambiada
0: yung sa na-jug-jug,
1: alana? Hindi mo ang tono! Jug-jug. Di ba mo na Kambiada? Ano na lang, o, di ba?
0: O, di ba?
1: O, sabi pa sa buti
0: mo. Ay, maghimo niya nag-TikTok, anya nang, unsay tingog sa stapler, nang, himo niya ito ng TikTok, ha? Ay, content na ha. Ato na isadya. So pwede na kita mag-shoot.
1: Hindi na magkalimawa. Tumuang duha. Bala.
0: Okay, sige. Sa mga drivers at diha karon, hello ninyo. Hinaot nga. Nindot ang biyahe. Maybe private car, public car. Public utility vehicle. Oh, PUJ. Ayan, hello ninyo. Sa mga modern jeepney, hello. Sa mga nagkuan karon mga nagstanding. Napa may nagstanding? Una pa ron, mga 9. No, oo. Gikan sa Mandawi, paingon diri sa city, medyo traffic paghihapon.
1: Oh, even from south to Sudan.
0: Oo. Sa mga nagstanding diha karon, oh, okay lang na at least buntag pa man, di pa kayo na wala pa na nanimahong mandirigma
1: inyo. Pwede kagabi magstanding.
0: Di gabi, tanang tapan nimo nanimahong mandirigma na.
1: Muna magdala jud mo og mga inhaler.
0: Mura gikan sa gira-gira. Yeah, pero syempre kahapon yung mangod.
1: Oo, oh, yung tibok adlaw ba yaka nga nakig.
0: O sa hino wala kay paki, I don't care, basta makauli ko.
1: Oo.
0: Bahala ga guard na kay ko.
1: Oh, lagi kay kaila nga kanang mura sag kamantay ka lang sa taxi mo nganang ug sa iro. Ngan ana daw siya basta magsakay na padung uli pero kay Virgil siya basta kay makagotch ko siya sa jeep.
0: Ilang ganida.
1: Tara mo ba?
0: Musa kay sa bus mo sige huyang ko.
1: Mura mag-grab na lang gyud siya dapat.
0: Di ba? So,
1: pwede malapas. Nakasaway na ba ka? Nga nakatulog ka sa bus kung mag-commute gali and then
0: nakahapit ka malapas. Wala pa ko ka-try nga nalapas.
1: Mao ba?
0: Because di ko tigkatulog sa bus.
1: Oh, really? Basta ka lang ago kay ka?
0: Di ko titulog sa bus.
1: Oo ba?
0: Okay, ang pinaka-worst lang na kong experience sa bus was during the pandemic, Ate Bay. Diya sa IT Park.
1: And
0: no? Di ba grabe man nakasakay? Pandemic, I believe 2021 to. I had an event sa IT Park tapos need ko mag-commute ako pa uli. No? Sa lasyon among, no, sa Hagubia akong balay pa ito before. So it took me 2 hours and 30 minutes waiting for a bus.
1: Taas kayo ang linya.
0: Ang linya mo, auditions PBB.
1: Magic, no?
0: Oh, asa ka ang linya sa terminal, naabot o nahapit na maabot sa Sugbo Merkadong karaan?
1: Yes, tinuot na siya. Usually, basta rush hour, ang IT Park, grabe ka sa linya. Yes. Sabot na ka itong pandemic.
0: Sa dahil nakalingkod ako, ikaw yung hi, salamat, kalami sa TL.
1: O yan, ang pagbiyahin ni mo, dilira traffic, kay pandemic pa man.
0: Oo,
1: oh, no?
0: Dilira traffic.
1: Ang linya, so, yun, ang traffic.
0: Na. Anyway, 9:52 na Ate May. Oh.
1: Ha? Uyama, sige.
2: Uyama, game today.
1: Oh, kana! Kana!
0: Oh, kana! Sige, Gion.
1: Hindi pa lang.
0: Makadungog ra kani sila sa atong sista.
1: Oh sige, tiyo pala ko confirm.
0: Dungog ra.
1: Oh, dungog, yes.
0: Okay.
1: Manay
0: ko naman gudoy mga ka-vibes.
1: Habi naman gudoy December.
0: Ay sayop. Dugay na ba ako kasi si sista on air at ibe?
1: Oo ba?
0: Yes.
1: Pero sa last time.
0: Di man na siya sista sa noon, ukulele man eh.
1: Oo, ukulele.
0: Ukulele kay babae, kung lalaki, okay. Yuki-
1: So,
0: atong game is ang kantang ang dulang maggalanta karon.
1: Maggalanta karon.
0: Oh, maggalanta karon. Unsa may gusto nimo nganlan?
1: mga lalaki nga cheater.
0: Ate Bay.
1: Sorry po.
0: Kung miserable na sad ka, ayaw may among amunga.
1: Wala mo ko na yun nga, apilo na ko si Kim Yat, apil sa pangalan. Diba? Hindi mga cheater, loyal man ka.
0: Ayaw, automatic paminaw.
1: Sorry po.
0: Simuana ka. Ano lang, ngalan sa mga lungsod sa Cebu.
2: Oh,
0: okay. Okay, ha? Alright, ready na ka?
2: Lungsod?
0: Oh, cities. Ano na yung mga municipalities? Lungsod.
1: Pagsana na lang.
0: Oo. Dapat if ma-repeat na, pildi ha? Okay, ready na ka?
1: Kasi mag-uha ni Wey.
0: Magngalan ta karon ngalan sa mga lungsod sa Cebu, ngalan sa mga lungsod sa Cebu. Okay, balik. Magngalan ta karon
1: oh yeah
0: ngalan sa mga

0: Ako si Abandawi.
1: Ako si Dalaw City.
0: Okay. Ako si Talisay.
1: Ako si Minglanilya.
0: Ako si Compostela.
1: Ako si Naga.
0: Ako si Carmen.
1: Ako si Carcar.
0: Ha?
1: Carcar!
0: Carcar! Oh.

0: sa North. Kuan ka, sa Nisha.
1: Oo, sa pa.
0: Kanang Marabilia ba? Tabuelan.
1: Ah, oh, Tabuelan.
0: Tuburan. Tabugon. Ilihan. O Carmen. After Carmen.
1: Wala ko lang Ilihan.
0: Medellin. Medellin. Oo, napay Medellin.
1: Napay Daan Bampayan. Nga nakalimot ko
0: din. Napay.
1: Na-pressure ko.
0: Napay Bourbon. Oh, sus. Napay.
1: Sorry po.
0: Napay Malapas ko ah.
1: Malapas ko.
0: Napay Bantayan.
1: Kapag ko Bantayan. Wow, sorry big kayo mga kabayan, masensya kayo, nabigo ko kayo, Team Ate Bay.
0: So,
1: pero hindi to ha, ganun ko ato.
0: Inapti kayo mo ni mga kabayan. So, kuhan na siya, amo ng buhaton once a day.
1: Once a day?
0: Once a day ra.
1: Pwede once a day every day.
0: Once a day every day, morag si Teresin ba?
1: Before you go to bed. Di allergic?
0: Oh.
1: Wait ka, uy.
0: Huwag si Teresin dapat isa radi pa yung permihan.
1: Gihanga ko ato, day.
0: Ha?
1: Gihanga ko ato.
0: Gihanga ka?
1: Oo, ako ang brain kaya murag, asagi ka pa doon ato dito, day, San Fernando, Naga, Karkar, dito rin ako kutob git sa mga kuan.
0: Di sa South, nagan pa man sa South. After ni mo sa Dalaget, Alcoy.
1: Alcoy.
0: After sa Alcoy, wapang ka mention Oga, Oslob.
1: Oslob, di ay.
0: Bato.
1: Lama ka, muna ka Santander?
0: Ako yung Santander, o Bato, Santander, Bato. Oh, after ni Bato, Bongo. Aray, sorry.
1: Lalaki ko.
0: Sorry.
1: Ni right turn ka rin to.
0: Ni right
1: turn ka rin to.
0: Lahi na ito, sorry. Ay. Bato, after Bato, umuna siya.
1: Ano? Labag na ka.
0: Malabuyok, umuna siya. Malabuyok, Aloginsa.
1: Paano na patuloy kay Patayok?
0: Unsa nang isa pa after Malabuyok na pa nang isa Alegria Malabuyok tawo no Hinatilan
1: Uy na batay ba kabay sa Hinatilan hello Lahi pa nang gihulngan Hinatilan pa man nang gihulngan
0: Lahi pa nang gihulngan Negros na lang
1: Nagmix and match na ako ang mga kuan diri ako mga geography
0: sama yun para at least naman no na yung mga panahon nga makaremember ka sa mga lugar diri sa Cebu.
1: Oh. Laaganyat ko na abi kay para maka.
0: Wala ganita kay ko, wala kay Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City, Naga.
1: Muna Naga.
0: Ako Naga, Danao.
1: No, last day to na ko tong Mingalili, Talisay, sa Mingalili, Naga, Karkar sa Fernando.
0: Fernando. Oh, oh. San Fernando.
1: Cebu, Argao.
0: Argao, Cebu nga.
1: Oh, Dalaget, Alcoy.
0: Oh.
1: Ama na dito ra ko to.
0: Argao, Dalaget.
1: Nida ko ko abi na ko pinakalayo kay Alcoy.
0: Dumanhog oh.
1: Dumanhog.
0: Barili. Noon siya naman ka, oy!
1: Ay, mga sati yung marini! Sorry, kayog yun! Sorry, kayog yun!
0: Oh, mangnood ni si Jailin Librarilla
1: ron. Ayan na, Jailin Librarilla, nangalagad. Aron maghatod, sorry, kayog.
0: So, mo na mga ka-vibes. So, ato na makabuhato na atong mag-ngalan takaron game only once a day.
1: Okay? Once a day, every day.
0: Once a day, every day. Ang resita ni Doktor. Okay? Dili pwedeng, dili siya pwedeng...
1: When symptoms persist?
0: Dili siya pwedeng every 4 hours, ha?
1: Dili pwedeng kayo magduka.
0: Hindi pwede every 4 hours kaya di mo ni siya kumaan paracetamol. Every 6 hours Simdex. O saan ganun ang antibiotic after every 8 hours ba na?
1: Oh, 8 hours.
0: Every 8 hours na antibiotic.
1: Yes. Ayog yun.
0: Para mas straight.
1: Pero depende. Straight to heaven.
0: Hindi, antibiotic. Ay, sorry.
1: Uy!
0: Sorry,
1: Shouldn't ko, ha? Mabasta, ano, ayaw.
0: Sorry. 9:59 na mga ka-vibes. So, naiing oras para sa program ang kalandra. Kasi naot yung daling orasan mo. I mean, there's no other intention of this program, mga ka-vibes. Kundi ang mga hatang medyo ng kalingawan, kalipay, no? Ang paghatag ba sa ganong lingaw at tibay, that's very subjective.
1: Oo.
0: Pwedeng maka nalingaw, pero ang uban nalingaw. Pero hinaot ang tanganay nalingaw. Oo. Mono dyan ang amua, mga ka-vibes, no? Uy, shoutout sa mga taga-Pasilong, Mandawi City, di asa may barangay Giso.
1: Hello, good morning.
0: Ang among yan ha, ni atong Friday, no? Oh. Kami ni Gab, kami sa
1: Jesse
0: ug si Mark. Grabe ang pagdawat na dito at ibay udang hangyo kay
1: Naglanog-lanog.
0: Katulog ng nanawag ko, nya naglibog kong asa ko maminaw. Kay pirtin ko suga man yun sa iyang radyo.
1: Oo ba? Di ba nanay? Basta si
0: nanay. Nanamot ko, nususan.
1: Si Wilma, gina ko yung dumanda.
0: Ay, si Virginia yata.
1: Hindi si Aileen.
0: Ha?
1: Hindi si Aileen.
0: Hindi si Aileen. Kung ano siya, asawa ng Virgil.
1: Asawa ni Virgil. Virgil yun.
0: Diba? So, kana no, and then, tibo ka, ni tabo ko sa laing balay, kaya din ako namino sa silang radyo.
1: Oo.
0: Wala din sila yung radyo. Ang nadunggan din ako sa ilang balay, katong radyo sa pika, sa pretin ko suga. Galanog-lanog yun at ibigay
1: ko. Wala din tira, galanog-lanog.
0: So, salamat yun kaayo ng mga taga Barangay Giso, Mandawi City sa Pasilong sa Mandawi.
1: Pasilong sa Mandawi. Daming salamat mga kabayan.
0: And Kunsihal, I forgot the name. Mga tag-name ito ni Kunsihal. Wala
1: itong isuwan sa kuhan.
0: Kuyugan yun min Kunsihal.
1: Napi ko yung pangita ito. Oh, kani, okay. Naminaw ng 93.1.
0: Kuyugan yun min.
1: Daming salamat.
0: Imagine na sila yung nag-unang na team.
1: Mm-mm.
0: Sir, naminaw.

0: Oh, you don't gang, salamat.
1: So mga taga Mandawi City, salamat kay sa inyo mainitong nga pagdawat. And sa mga ka-vibes karon nga naminaw, chat-chat mo sa among, comment mo sa among Facebook page, mga ka-vibes, or message mo. And suggest, masiganahan mo nga, diha na po sa inyo ako.
0: Asa mga lugar?
1: Basta siguro doon, kadaghang naminaw, 93.1, diha.
0: Yes, araon mo na mo.
1: Kayo uga, kuan, kung wala ka nang pag-abot na mo diha, lehing nga station ang ipaminaw.
0: Oo, sabanta.
1: Mahimo kong si Incredible Hulk.
0: Musa first ayan mi dire.
1: Di bitaw oh. Dapat nang 93.1 ha, yes. Para makadawat og ginagmayng pahalipay.
0: Gikan
1: sa 93.1 FM Cebu. Okay? Yes. Salamat alas Jesus dos na ate May abto na ta og manasan.
0: Let's go. Yes.
1: Tomorrow have a blessed week to each and everyone. Lunes pa lang hinaut nga Lunes nindot nang sugod sa inyong adlaw.
0: Have a great start of the week mga ka-vibes and do it right.
1: Unsa may goal nimo karong adlaw? Karong si manahuna ate May.
0: Karong si manahuna ako ang goal is maabot ang ako ang budget nga 1,000 up until Sunday.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Sa kalibo?
0: O sa kalibo. Makaabot pa ka ha? Dala sa pite? Parang hindi.
1: Parang Ilongga ka, Ged? Ginhambalan mo, tani ko?
0: Ako nga wala gihambalan mo. Ako kasabotan ang gihambalan mo.
1: Ha?
0: Pero mo anak, masa gihambal?
1: Kung wala yung M, kasabot ka?
0: Tano, ako maloko.
1: Hambal, gisulti.
0: Gisulti.
1: Gisulti,
0: ano. Mo rin ako familiar ang gihambal. Mo rin wala yung M. Sorry.
1: Muna siya, if ka nang, kanang hambal, if ever ka nang kuhan, panlitan ka nang di ka himbogiro.
0: Ano? Oo.
1: Ha? Dili ka hambogero ba? Hambol ka?
0: Seryoso na? Hambol na siya.
1: Hambol
0: siya. Hambol siya.
1: Kuan, ako naman...
0: Parang itugnaw ka.
1: Ha?
0: Parang itugnaw ka.
1: Habol.
0: Habol na siya. Sorry.
1: Ako, the goal this week, the goal is short. The
0: is short. Oh, okay, the goal is short na yun.
1: The, kuan, the goal this week is, kuan, to be... to sweat more.
0: To sweat more. Oh. In what way?
1: Huh?
0: In what? In whichever way?
1: In any way possible. Alas, geez, stress na lang. Salamat kini si DJ Kim Yan.
0: Okay ni si Ate Bae.
1: Panayon lang mga ka-vibes sa pagpaminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes,
0: maunani. Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras sa LSG Squad. Na o ganito mga nagulang balita araw mga tak na aalang sa itong FMR News Break. Nakaroon sa kritikal ng kahimtang mga ka-vibes ng sa 13 anyos ng lalaki, ng batang lalaki, magkining naangol. Na niyang inahan mga ka-vibes na ang gitig ba silang silingan samtang sila nang natulog o gisulod ilang panimalay. Ang mga insidente na hitabo dahil sa may barangay Paril, Cebu City, alas 10:01 sa gabi nitong adlaw Domingo. Nailan ang suspect nga si alias Loloy. Base sa investigasyon sa mga kapulisan, nangatulog ang biktima si Dihang gingong misulod ng suspect sa ilang panimalay o gagi-atake sila gamit ang maong hinagiban. Ang maong bata na nakaangkunog sa manda sa naong samtang naangol ang bukton na siyang inahan. Sa wala pang insidente, gingong gipagawas ang suspect sa usa ka diskuhan sa maong lugar. Kumankini nga mamulabog sa maong diskuhan. Ang lalaki nga mitugyan sa suspect pagawas sa diskuhan, gingong bana sa usa sa mga biktima. Matok pa sa mga pulis. Ang maong suspect niya ato dayon sa balay sa lalaki nga nipagawas kaniya sa diskuhan o gingong nanimaus. Apan ang inahan og anak ang naabta ni ini mao hinuon ang giatake. Iandam na karon sa Down Police Station ang pabasaka og kasong frustrated murder complaint batok sa maong dinakpan. Buka ni naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. At ang ininyo, ang lain pang hugna sa itong balita sa lain pang FMR News Break unyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad Aron Magatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: Hello, uy, ka guwapo. Baka na niya, uy. Uy, ka-vibe siguro ni Mauna ni.
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Maunan ni
2: Kabay!

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:01 na guni atong mga nagunang balita aron matak na alang sa atong FMR News Break. Ipasigal po karon mga ka-vibes sa nakbayan sa

0: sa Mandawi, pinagi sa Mandawi City Police Office ang ginaghanon sa ilang mga nangasiko, pinagi sa ilang mga operasyon. Iba-iba karon mga ka-vibes sa Mandawi City Police Office nga sa ilang kampanya batok sa illegal nga drogas. Nakahimo sila og 45 ka mga operasyon, kundi in 45 sad ng mga arestado or 45 sad ka mga tao na arestado nila. Pilasan nini mga ka-vibes ang gibanabanang mukabat sa tunga sa milyon ka pesos na balor sa ilegal nga drogas nga ilang nasakmit samtang alang sa ilegal gambling. Pagayin sila og di-size ka mga operasyon nga minisulta sa pagkasikop sa 28 ka mga individual samtang miabot sad sa tulo ka loose firearms ang ilang nakumpiska kung nasikop sad nila or na pagayon sad sila. Og lain pang sham ka operasyon kundi in nangasikop ang siyam sa other wanted persons sa ilang dakbayan. Samtang alang sa lokal nga ordinansa mga ka-vibes, ikabat sa kapin sa 1,000 ang mga lokal nga ordinansa na ilang napatuman na resulta sa pagkadakop o pagbadlong sa pipila ka mga individual nga misupak sa ilang lokal nga ordinansa. Nadbukan mga ka-vibes sa Mandawi City Police Office ilang gipangusgan ang pagpatuman sa balaod. Apil na sa nini ang mga lugar ng ordinansa aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa dakbayan sa Mandawi. Bukan yung naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga ka-vibes ang lain pang hugna sa lain pang FMR Newsbreak karong hapon. Arangkada balita sa hapon ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod ng programang Ka-Vibes, Sad-Sad sa Udto, kauman si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udto mga Ka-Vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: destacar ang inan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

Alas 11:13 na sa kaugtohon. Tamo na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome sa itong programa mga ka-vibes. Programa alas 11 hanto dala una ang programang naglagobo, nagpakapaka, naglanog-lanog, nagboto-boto, nagkahait, nagkalaras, nagkalatos, nagkabunal. Programa ka-vibes, sad, sad, sa odon ining adlaw nga Lunes. Pizza 17 sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Garabihan. DJ Ariel Arellano live on the mix mga ka-vibes. Bonal DJ Ariel, bonal, bonal, bonal. Siyempre, kao ba niyong ubos ng alagad sa kahanginan? DJs Bracket Gunna, Toy Kenior. Kana! May lain pa? Mag-uban-uban tayo na lang una mga ka-vibes ha? So na may greetings yung mga pa-shoutout, eh, comment lang din sa itong live sa TikTok. O sa TikTok sa tanag live mga ka-vibes sa TikTok sa. Oo. E-search ninyo diha, DJs Bracket Gonato. Ha, katong mga naminaw. Unyan tawto dato sa ikuha ng tuwang text line kung na pwede na ba? Okay, nagkakuha mata, nagka-technical problem. Wasa ta mag-live sa itong Facebook page. Kinapoy, kwan. O, napoy, gamay nga kakulian sa ito ang page, no? Oo, oo, na. Manaari lang sa ito sa TikTok. Alright, mga ka-vibes, alas 11. Kinsina, DJ Ariel Lambusi.

Alas 11:37 na. Sa Kautuhon, may ngoto, may pagpanioto, may pagandam sa panioto mga kabans. Mayo paghigop-higop sa sabaw sa lansyaw. O paghigop sa sabaw sa balbakwa, nagpilit ang baba. Kama naghigop sa sabaw sa balbakwa, yun sa may giso. O giso balbakwahan. Oo, unya mayo po pag paminaw sa nakaroon sa mga Lim Kiyako family, Chua family, o Taga Amo family sa may Montirasas, Cebu. Mayong-mayong od doon inyong tanan. O siyempre may pagpaminaw po sa tumasuking tigpaminawan na diya karon sa may unit number. Asa naman to? Unit number 94 sa Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. O niya, siyempre diya sa may unit 1. O stall number 94 to Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. Diya sa unit 1 sa Dudong Bilin Meat Store. May pagpaminaw ninyo. Siyempre daily po magpalupig ang mga taga Liyong Alang-Alang. Nadia si Bossing Junjun Hubay, si JJ Hubay. Oga sa tanong mga nag-duty diya karon sa may impounding area sa may Mandawi City, no? Mayong auto ninyong tanan diya, ha? Paniuto naman, paniuto naman. Siyempre, ang tanong mga naniuto po diya sa may Gias Etchery sa may Ginsay Danao. May pagpaminaw sa mga Suliano and Lau family diya. Nila ni Ati Angie Suliano, Lau, ni Kuya Pungpung Lau. Ni Donong Francis Suliano sa Bruta Bay Cafe. Hinday Gia, good morning! Mayungod to! Ni Ati Connie Nikiding. Oo, mayungod to ninyong tanan. Mayungod to, mayungod to. DJ Ariel Arellano live with the mix sa itong programa ka-vibe. Sad, sad, sa auto. O, gisolo niya, gisolo! Hello ni Maymay. Mayungod to, hello ni JMC. Pasarot ni Jerry Hiraldez, ang pinakagwapo sa among kauban.

mga ka-vibes, alas 11.52. So, kamunamina ulit po sa programa ka-vibes, sad sa Otto. Sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu! Ka-vibes, manani! Bayong Otto ninyo tanan, mga ugmay pagpaminaw ninyo tanan, mga ka-vibes. Hello ni! Oh, hello ni! Peter Dinopol diya sa may Katarman Liluan. O siya makaubanan mga Grab drivers ko, no, ha? Bayong Otto ninyong tanan. Siyempre ang mga Montecillo family o Montenegro family sa may Sangi Neo Road, Paho, Laba Laba City. Mayong Otto ni Henrich Caniete. O diya sa may Suba, Pasil, ha? Mayong Otto, may pag-volume sa mga radio diya. And shoutout also sa mga Cebu sa family sa may Hunan, Buena Vista, Bohol. Sano, Christopher Pascual, maayong odto kanimo diha. Siyempre, dili po nang palupig ang mga Umolon family, Basalo family sa may Sangin New Road, Paula, Pulapo City. And also mga Basalo family sa may Kantawain, Barangay Kantawan City of Naga. O diya sa may Magdok, no? Mayong Otto ninyo tanan diya, Team Lula Sabing, mayong Otto. O niya, syempre, mayong Otto po ni akong amahan o ginahain sa mga sitikon mga sangbarga de la Puro Kamontik, sa mga Gunato family diya. Mayong Otto, Papa Hermenildo Mido Gunato, Mama Lita Gunato, si Manoy Ricky Gunato, masong Otto. Syempre, si Pirot, masong Otto. Ni Gogoy, ni Kilin, ni Horley, ni Mary. Ni Anya, ni Baliling, ni Gogor, ni Makmak, masong Otto. Og sa tanong mga naminaw niya, kanang katuman nag-text, no? Dili sa taka-receive og text, no? Kaya natin technical problem. Pwede rin ninyo i-message sa kwan. Pwede rin ninyo i-message sa tuwang Facebook page. Oo, 93.1 FMR Cebu. Ang inyong mga greetings. Onya, pwede po ninyo i-comment rin or i-drop sa tuwang live sa TikTok, mga ka-vibes. Live na takaroon sa itong TikTok, DJs, bracket gun na ito, ha? Muna itong Facebook, mga ka-vibes, ha? DJ Ariel Arellano, live on the mix!

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

shit na sa kaugtong hoin. Welcome sa ito'y kaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka Vibes at sa sound to. Kaoban ng yapon ninyo yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJ's Bracket live on the microphone. Back to back with DJ Ariel Arellano live on the mix. Let's go!

live sa TikTok. Ay nga mga greetings, 09. Dito sa akong TikTok live, DJ's Bracket. Guna to atong text line, wala pa, dili pa available. Oh, dili pa available ha. Alright. Ay, patata. Basta.

kong speaker. Grabe. Oh, sobra, sobra kakusog sila sa system. Masong odto ni Tio Eber, ni Tia Ellen, sa may Barangay Adela, si Edson o si Yan Yan, sa may Merkado sa Barangay Adela. Mayong odto!

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

0: vai, sad sad saud na.
1: Hands up, everybody, hands up, everybody, hands up, everybody, hands up.
2: Oras na ito mga kabayans, alas 12.34 na! O muna niya itong last hunat sa itong programa nga kabayans, sad sound to! Muna ka mo rin aminaw, hala sige, bunal! Katong mga nag-text sila mga greetings to, dili nato na mabasa kay lagi. O natay technical problem sa itong text line. Oo, keep on ka lang, update lang ta. O niya, today i-greet no, ang mga guards. Tanan guardia diri sa may Mariners Court kung di na nahimutang ang atuang Station 9. O gika ni SJ Magallanes. Alright, may ngoto nito na ay mga sir. Onya shout out doll sa Mimi Star Zone. Ubi, Paknaan, Mandawi. O, mayong auto nito na diya sa may Mimi Store, ha? Onya, sa tanong mga namino karon, mayong pagpamino nito na bunal. Mayong auto ni Benito Lumra, mayong pagpamino, mayong pagbunal sa radio.

0: Represent for the lords of yards. A gal alone, I feel up my.
1: From them a bar in a Chichimanga.
2: Alas 12:39 na mga ka-vibes. Mayong paglokso-lokso sa mga kaubanan diyan ni Miming. Sa may tayod, grabe ha. Pwerteng lokso-lokso ko na po yung sinayaway. Ano

0: noche a las 12:59, se acabó tu hoy. Y hoy estoy teniendo ese programa que vibes en sábado. Está 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebuca Vibes. Maona ni. Og siyempre mga ka-vibes, dili kompleto itong programa. Karoon ang blawa kung walay greetings, plugins, and everything. Sa tuwang vibe mix, DJ DJ Ariel Arellano. Hello!
1: Hello!
0: Hello!
1: Mura magkuhan ka ng marag... Kuhan ba marag kadlaon na ni Mata ba kayo? Laon kay paningin ba?
2: Hello! Hello!
1: Ay, bitaw ka nang kuhan ka nang sa tatay ko sa mga kuhan na naminaw karon, no?
0: Oh,
1: especially sa mga kuhan, itong naniod to na.
0: Hmm.
1: Oh, itong nagsuda, nagsuwa o kuhan ba ka nang...
0: Balbakuwa.
1: Balbakuwa. Oh,
0: nagpilit ang simod.
1: Abi na kung unsa nga biba, balbakuwa.
0: Balbakuwa, oy.
1: Oh, bitaw sa mga kuhan, sa mga ka-vibes na tadiyang nga kuhan ka nang mahiligon og disco. Hmm. At to, takarong gabi, Dios may kuhan, Dios may... Kalubihan Marigundun.
0: Uy.
1: Oh, Dios may Lapu-Lapu City.
0: Oh,
1: fiesta.
0: Dool ba na sa mga?
1: Dool kayo.
0: Oh.
1: At to ta mukaon niya ulit dayon.
0: Oh,
1: oh, let's on na to aton.
0: Tana oh, magdara ko sudanan.
1: Oh, niya kan kanang powered by Vince Audio Classic unya kauban ako na si DJ Tatsky. Oto.
0: Oto.
1: Oto. Oh, nana sila karon niya unya ra hapon mo apas kay murag relax ta gamay kay.
0: Kanla kanla.
1: Gigam ta simple kay bii.
0: Oh.
1: Uberhang pagyon.
0: Uberhang. Mo di ay. Dari mong kuang.
1: Oh. Unya chat out dito sa kuan sa Lock License sa Dios may Alal dia boy, boy na Mactan Lapu-Lapu City.
0: Oh.
1: Unya kuan day congrats kay champion sila gapon sa kuan play.
0: Ten
1: mobile in one ground. Oh, dia sa
0: sa morning
1: kabuktungan Tabuylan.
0: Tabuylan.
1: Oh, ten mobile in one grabe. Oh, lima na po ka mobile unya oh. I-contest sila. Binukbukay mayo.
0: Kinsa may nag-champion?
1: Nila Tosay. Ah, siyempre ang Lok.
0: Grabe ha.
1: Oh, grabe kay na.
0: Dito ka na.
1: Dito.
0: Oh, mag-champion yun.
1: Ay, someday ay.
0: Kahit nag-champion na imo sa. Sige.
1: Anya, salamat kayo na sa mga nakijam sa namo gabi sa may kuan. Nasa may Asitio Bagakay Barangay Nangka Danau.
0: Oh.
1: Powered by Twins so niya. Grabe, grabe sa mga party people dito pre.
0: Grabe ha no?
1: Purti ka jam git kayo.
0: Ha?
1: Jam kayo.
0: Kuyawa.
1: Liman ka na ang baso.
0: Hmm.
1: Inigdawat mo speakers na nasa speakers.
0: Kuyawa ana oy.
1: yes oy.
0: Mo di nga kana murag na overhang.
1: Oh. Oh, salamat kayo sa mga kuano na nakijam gabi oh sa ni Anto niya and also ni Twins Pro Audio ni Boss Marlon Abrasaldo and also ni Ma'am Elisa Jordan. Thank you so much.
0: Maura.
1: Maura to.
0: All right, daghan kay salamat. O ino na dunggan ang mabulawanong tingog ni DJ Ariel mga ka-vibes. Onya kay alas 12:53 pa man hala sige. Padayon pa nga to ang mga maninot na sunat o mga naglagubo nga mga sunata. Mga kapabs, hala sige, bunal!

0: Alas 12:58 na og mao na gyud ni. Magpatigholog na jud ano kay human naman tong duha ka oras sa panag-uban. Salamat ni DJ Ariel Areliano sa panahon. O kana, human ang stepping. Mugawas na unya dito sa kwan, kalubihan. Oh, ato na mi mga ka-vibes. Musunod ang programa ng request 931 ni DJ Rico Mambo. Oga, this has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gunato aka Nior. Kana, may line pa. Ito na mga kabamsa, padayon lagi mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito nga stasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FM Radio Cebu, FMR! Kabibes, mauna ni! Amping-amping muta na diyan mga kabibes! Kay Love Lab, kay Mong Tanoin! Amping-amping mo diyan! At ito na ni DJ Ariel! Kita kids, kung asa man ta mag-abot mga kabibes! Mayong hapon, mayong odto!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs. On top na get ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Mayong hapon, kabibes, Agosto 17, adlaw nga Lunes o ganiya na ang mga nag-unang balita karong mga tagnaa. Dasmagan o sakinan ang runner sa fun run. Ang kompletong detalye, yaton sa tong CTU main intern, Ninia Turing. Ninia?
1: Naangol ang usa ka 18 anyos nga runner human kini mabanggaan sa usa ka Honda Civic samtang nag-appeal sa St. Ignatius Run sa Archbishop Reyes Avenue duol sa Testa Flyover sa Barangay Lahog, Cebu City sa yung buntag ni atong Agosto 15. Sumala sa imbestigasyon, gimaneho sa 21 anyos nga lalaki ang maong sakyanan ug miswerve kini paingon sa tuo aron malikayan ang sakinang naguna kaniya. Apan atul sa paglikay, naigo niini ang runner nga maoy hinungdan sa pagkahulog ug pagkaangol sa biktima. Girespondihan dayon sa ambulansya ang insidente ug gidala ang runner ngadto sa Chongwa Hospital aron matambalan. Samtang ang driver gidala usab sa Cebu City Medical Center alang sa field sobriety test. Sa pagkakaroon, gipailalom sa kustudiya sa kapulisan ang driver ug nag-atubang o kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Padayon usab ang imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office aron masuta ang tanang detalye sa nahitabong insidente. Ninia Turing, CTU main intern, nangalagad aron makatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat Ninia Turing, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
2: Inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: ว่าอ้อนั่นนี
1: ่ FM Radio Favorite Music Radio

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
5: Aturos mga kabayms, laon na 27 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayms. Hoy, may hapon sa tanan, ang ato ang mga kabayms garon. Kumusta man ang inyuhang adlaw nga Lunes mga kabayms, no? Unsa man, nagduka-duka pa muli na. Kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes ining kuan medyo kana ang mabugnaw-bugnaw pun nga kahapon no mura og dili kay tanto ambot lang karon no kay pagsulod ato kaganina kani ang mura og kuan medyo dagom-dagom pa to gamay mga ka-vibes ambot lang karon no basig ni init na pud pag-ayo oni hasta mga ka-vibes karon nga mga wapa ka kuan din ha wapa ka paniod to din ha so may inyong sun-an din ha karon mas maayo nga magkapaniod to na mo mga ka-vibes ha. O niya, syempre, uban-uban tayo ni nga itong programa sukad sa launa, mga kabayab, santun tangari sa alas 4 sa kahaponon. Ini nga itong programa ng Request 931, mga kabayab. O niya, sa itong mga kabayab, susab karon ng mga taxi drivers, ito malimot sa pagpangumusta, usab nila. Mayong nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa itong mga jeepney drivers, sa itong mga drivers karong naminaw. Kumusta man ang inyohang kahaponon din ha, mga kabayab, sining adlong Lunes. Onya, syempre, DJ Rico Mambo ini na po makauban. Ha? Onya, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ini nga itong programa ng Request 931 mga kabayabs karong taon-taon. Apan sa dili pa, ito sa pasudlon, Uncle Boy, pasok!

0: Ito mga kabaybs din na karon may hapon. Mayo nga pagpaminaw o mayo nga pagsikay-sikay sa tanan. O niya, siyempre, oy, sa ito mga kabaybs nga naminaw, adlaw nga Lunes, di rabagyo ta malimot ini. Namag sa pagpanghinaot nga naamo karon sa maayo gayon nga kapiskay kalagsiks panglawas. Manginaot usab ta ngang adlaw nga Lunes, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabay. Ha? Muna siya. O niya, sa ito mga kabaybs karong nagtikaw-tikaw, tanaw na ito kung saan na po nato ng istorya karong hapuna. Kinsa na pong kaagi sa gugma, kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad mga kabaybs, ining atong nga programang Request 931. Okay, di ba? Apan sa dilipad yan naman si Miss Eva o DJ Pamela. Ato sang welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela. Welcome to the show. Whoa, whoa, whoa.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Mga kabaybs. Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Mayong hapon, Miss Eva. Mayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Kumusta man ang inyong hapuan? Weekend.
2: Ay, naluya ko, Miss Eva.
1: Naluya ka?
2: Ang panlabang.
1: Ay, nanglaba di ay ka.
2: Maka na nga ito ang kuan. Muraog na anda naging Miss Eva nga sa pag-away trabaho. Lunes o kanaang sabad. Lunes naman. Domingo sabado, Miss Eva.
1: Kaya kuan mentaan na. Kuan. Day off.
2: Kana, padong yun sa panglaba, Miss Eva. Muy na, nga kamo din na. Kumusta man, huwag mo maluya sa mga nilabhan kagahapon.
1: Ako po, DJ Pamela, kay naluya ko sa akong rampa-rampa.
2: Ay, naalit ay rampa-rampa
1: sa? Na ako'y giapilan.
2: Ah, mao ba?
1: Oo.
2: Nanala, no, ang mga tao, Miss Eva, basta lagig adlaw nga Domingo, Sabado, managlahi-lahi yun ang ilang mga gipangkaluyahan.
1: Yes.
2: Ay, mga naluya, kay nagkita sila ang mga hinigugma. Kaya ako sa naluyahan, no? Ay, lahat po na pagkaluyahan na. Ay, na. Bitao niya ka mo, Uncle Boy.
0: Ako, naaring kusbalay, no? Bugha ka, hoy.
1: Ano? Yes.
0: Ang niya ka na ang humagbugha, kuan.
1: Magbugas
0: ka, hoy. Asawa, sad. Bugha sa
1: ganyan. Nanadi kay asawa, oh, Uncle
0: na,
1: Boy?
0: Nana po, Miss Eva.
1: Bago na po?
0: Bago na ron, Miss Eva, kung bago na inigugman ako. O niya, ikaw ni Jericho Mambo.
3: Okay, ni ay sa di pa di ay mga kabayabs ang Goldboy na luya mi. O niya kagahapon din hata sa may kuan di ay barangay bagak, barangay ng ka, no? Sitio Bagakay mga kabayabs. Tukod kay nagsaulog sila silang kapiyastahan dito. O niya, kana ang nakakuan ta dito, nakasideline ta Miss Eva. O niya kaming didgeri ka dito, no? O niya, kuan po dahi ha? Kabayong nga pagpamibasig na minaw mag-urupod sila dito Miss Eva kay pag-abot
1: yes.
3: Ato. Ay, kaya ni didgeri ka mambo ni ay, kamo na kamo man ang kaubanan, didgekimiat, no? So, 3.1. Malipay na lang po tabag na
1: una. Naidagay na minaw dito.
3: Salamat kay ninyo din. Kay umbaw mo kay na dito Miss Eva. Ang transmitter less busay, umbaw ka dito sa kanang barangay ng ka, no? Sitio Bagakay. May nga pagpaminaw ninyong tanan din.
1: Unya, daghan mag-ayo to na nga yung sticker.
3: Mao lagi, ngayo sila niya.
1: Pero wala yung sticker.
3: Hot done. Sige lang. O niya, hasta itong mga barangay tanong dito, nakakuha, naka-picture-picture pa
1: kino sila.
3: Mauaw na malang punta kay...
1: Murag artista. Bitaw, no?
3: Bitaw na sa mga kabayab sila sa may barangay ng Kasityo Bagakay, may nga pagpaminaw ninyong tanan. O niya, belated happy fiesta. O niya, gagahapon, balin-balin, tagkaog balaya, Miss Eva. Nabing kaon nito po sila hapon, na diin, pag-abot na to, na ading isugat niya. Dire, ari mo silang kuan, kapitan. Ado sila, aris, ade mo silang kunsihal. O niya, nalang mo silang kapitan. Kay, maringan mo kunsihal. Ano, ano, ano, na nga. Usahay, bitaw, bisag magaingon tabang kapoy, Miss Eva. Kanang makaloya ning magsigig tukar-tukar ining mga disco, mga fiesta. Kay lagi, like, labi naglagyo kayo diin. Silbi ba nang nag-umbaw na nga to sa ganang danasan din na Miss Eva ang ilahang nakaingon ko.
1: Layo ano?
3: Sus, grabihan ni Bihaya. Muna, so ito makaingon ta ba nga medyo kapoy, hassle, makaingon ta murag hassle po Miss Eva. Pero
1: kung ano, DJ Rico Mambo, paldo mo.
3: So, person. Malipay na po ta ba nga kailangan nag-abot tayo na to dito na aday mga tao po murag nakaila-ila po
1: na
3: to. Nakaila kunuhay na to dito Miss Eva. Uy, karon pag yung nakakita ninyo sa personal.
1: Kayo mo tanaw na sila sa live.
3: Sige, may tanaw sila sa Facebook.
1: O niya, mga batanong pamanday mo sa personal.
3: Abi mo na magtiguang.
1: Lahi mo gano'ng ang naong sa koan sa video. Sabi mo
3: na mura mamog mga tiguang sa kanang paminaon mo, mura mamog mga tiguang sa radyo niya. Batanong demo niya. Ito, o niya, salamat kayo ha, o niya, belated happy fiesta ninyo. O niya, karong hapon na, Miss Eva, DJ Pamela, kinsa naman pong kaagi sa gugma kinabuhi. Ang itong hatagan ng pagtaga din ng itong programa ang request ni Trio.
1: Okay, DJ Rico Mambo, usa kini ka babay nga nagpatago sa pangalan nga Ayin.
2: Ayin? Oo. Oh,
1: kung ano siya, DJ Pamela, kanang medyo makalibog ang iyahang problema.
2: Oo. Kanang lahi si ba ng makalibog sa Manila?
1: Oo, bitaw no, lahi. Pero
2: kung ano na mura na na siya magpadong na na siya smearing hoy.
1: Bitaw pero niya? Kung ano siya, kung sa Tagalog pa, nalilito, makalilito.
2: Ay, nalilito. Ano sa'yo gataan? Sa'yo nagataan, Miss Eva?
1: Koan?
2: Nalilito, gari ka na ang kasi nagkanta ay na.
1: Si Jericho?
2: Sa'yo na pagkanta gani? Nahala. Bitaw, ay, mura sa'yo ka na ang koan, mura sa'yo, mura sa atua pang pinulungan, naglibog siya, Miss Eva. Mura nakalilibog siya ba? Murag nakalilibog siya sa iyang mga problema ngayon ba?
1: Makalilibog.
2: Unsa may angay ko nun yung buhana? Unsa man si Ms. Eva? Kasi nga na niya si Kuan?
1: Si Ayin.
2: Ayin? Unsa man si Ayin, Ms. Eva?
1: Kuan siya, DJ Pamela, kanhing babaeng bayaran.
2: Ah, mo ba?
1: Muna nagpatago siya sa iyang pangalan kay lagi sensitibo ko no.
2: Muna. Ang
1: iyang Kuan. Okay. Ang iyang pagkataw.
2: Nanahala. Unya muna ito akarong pag-asawaan mga kabay. Sining ito nga programang Request 931. At syempre, oy, sa di pa di ay, ang atong numero, okay, di lang sa sigurado. Ang atong numero, Miss Eva, murag ng kuan pa man, ang laing lawas.
1: Naglaing ng lawas sa ito ang tablet.
2: So, may na, ari na lang sa atas atong FB page, i-chat na lang na ninyo, kaya tanan lang na may messenger, mga ka-vibes. 93.1 FMR. Muna ang atong FB page, nga pwede ninyong ma-chat. O niya, syempre, sa ito mga ka-vibes, nga naminaw sa laing lugar, pwede mga mo download sa atong app FMR Philippines mga ka-vibes at tumusin niyo ang Play Store at tumusin niyo ang Android nga cellphone i-download ninyo dito aron makapaminaw mo bisan asang lugar ha? Basta doon ay Wi-Fi o doon ay load Miss Eva siya mo suod lang mo sa atong app FMR Philippines dayon madungog ninyo tanang FMR dito taan dito regional Daga, Manila, Davao asa pa din ha Cebu nga FMR kamo na lang magpili mga ka-vibes na Uncle Boy.
0: Okay, unya muna no sa itong mga ka-vibes karon at uning tanahon himay-himayon pag-ayo ang kaagi sa kinabuhi gugma ining atong sender nga mao kining si Ayen 26 anyos para badain siya. Nahala Ayen pakusgi mong radio day Ayen unya aron kay karong pagbalik na taon-taon ato na ning hatagan og duwa pagtagad ang imong kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi. Okay, dejeri kumabu.
3: Okay, ning ato oras mga ka-vibes sa launa 37 na sa mga naminaw karon pagkusgan ni mga radio kaysa itong pagbalik po ang pang-Uncle Boy. Ato na ning himay-himayon, ato na ning ikadkad sa kahanginan ang kaagi sa kinabuhi gugma. Ining atong sinder nga si Ayen o sa ka-26 anyos nga na problema iniyahang kaagi sa kinabuhi gugma karon mga ka-vibes. Sa itong pagbalik, din nilamang sa ito ang paborito. Adios sa Subo. Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Alaw na, 37 na.

0: Oo naman.
1: Request 931.
2: Request 931.
1: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nag-vibes o ganyan ani-ana ang laing FMR News Break. Kontraktor gidakop human giingon nga gidonggab ang amigo nga construction worker. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human intern Jisri Ogsimar. Jisri.
4: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga kontraktor human giing midunggab sa iyang amigo nga construction worker dito sa Upper La Guerta, Barangay Lahog, Cebu City, alauna 50 sa kadlawon. Ang suspek ilalamang sa

0: Alan nga Gestoni residente sa mong lugar samtang ang biktima na ilhan nga si Alvin 24 anyos. Base sa initial nga impormasyon, nasuko ang sospek human nasayran nga ang iyang 28 anyos nga asawa gingong nakigdate sa biktima samtang naasiya sa Negros aron sa pag-asikaso ug bulhaton. Gingong gikumpronta sa sospek ang iyang asawa diin miangkon kini nga nang laag ug nagtagay sila sa biktima o gingong gihalukan siya niini. Nasayran usab nga dugay nang nakadawat ang sospek og mga mensahe nga nagpahimangno kaniya nga adunay relasyon ang iyang asawa sa biktima. Misamot pa kuno ang iyang kasuko tungod kay giisip niya ang biktima nga suod nga higala o gitabangan pa niini sa trabaho og panginabuhi. Sa pagkakaroon, anaa pa sa tambalanan ang biktima tungod sa mga samad nga iyang naangkon samtang ang sospek anaa na sa kustudiya sa Mabolo Police Station o giandam ang tukmang kaso bato kaniya. Jessery ug si Mar City Main Intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat na Jessery ug si Mar. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.
6: FM Radio. Favorite. FM Radio.

0: โอ้โอ้นั่นนี
1: ่ FM Radio Favorite Music Radio

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: Og romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
6: At oras magkakabayam sa las 2:14 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayam. Hoy, maing hapon sa tanan, o welcome magtananhan sa itong programang Request 931, diin sukad ta sa launa, mga kabayam, sa tuntas alas 4 sa kahaponon, ining atong nagkadaiyang mga istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs, ganaminaw po dahil din hakaroon sa kuan ha, kadaang barangay nangka, mga kabayabs. May nga pagpaminaw ninyong tanan, din na sa may barangay nangka o sa may sitio bagakay, mga kabayabs, din. O niya, naminaw dahil kuno sila karon dito, no? O niya, magpasalamat sa usa tabi. May nga pagpaminaw, shout out na ikunong kagabi sa mga kaoban. O, sa iyahan ko ng mga kaoban nga nag-disco kagabi, mga kabayabs. Si Juna Lumawag, o niya si Laika Jean, Sirinubis bani, o si Jamaica Monte, o si James Sirinubis, o si Gerald Samson, o niya si Gendry Lumawag, o si Remart Sirinubis, mga kabayabs, o si Gilberin. Gilberlin Diretso. O sa iyaha ko nung mama dahil nga si Maricel Huntilla. O may nga pagpaminaw ninyo inday ha. May gabi ninyo. May gabi, may hapon ninyo din ha. O niya, kanaang salamat sa inyo hang kuan. Kanaang paglingaw-lingaw kagabi. O niya, sa kuan po na ako na siya nagtambay dahil ko na silang ads baboy kay kanaang samtang naminaw. Kaila ko nung ads baboy ito ako gibutang ang radyo. Ay. Ano may nga pagpaminaw sa kaniang kuan usab kana ang tag-iya sa Twins day kagabi ipon, no? Minaw po sila karon samtang naghinay-hinay kuno sila ditong padailos mga bapuls, mga kabayad. Sa nitabo nga disco kagabi, ang tag-iya sa Twins, may nga pagpaminaw, Twins Pro Audio, mga kabayabs, o siyang mga anak, no, nga mga buutan po gayo, nga gikuyogan, ginimig uli kagabi, ilagi magihuwat. Kagwa pa may gihuwat nila, murag wapa may nauli ron, paskong layuan din ang barangay ng ka, mga kabayabs. Sige, salamat kayo ha, niya mayong hapon ninyong tanan, Twins Pro Audio, si mo mga kuan din na, sa mga bato, sa mga crow, sa mga lightsman, o sa tanan na lang nga nakaoban na to kagabi, sa maong kapiyastahan din na sa may barangay ng Kasityo Bagakay, mga kabibes. Okay, din ang tamaglangan pa. Tungod kay karong hapon na, naina problema, naina pong panikuan, Miss Eva, murag na libugan ko na siya, naglibog ko na siya sayahan, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes, kining atong sinder karong hapon na. O kung sa pagkaunsa, mauni ang iyang istorya, mga kabibes. Uy! Apan sa dili pa live na data sa itong FB page o sa ito ang YouTube account, mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu, ang itong mga YouTube account o ito ang FB page. O niya, on air ta sa itong mga radio, 93.1, dial sa itong mga radio, mga kabayabs. Ania, ang istorya sa itong sender nga si Ayin, 26 anyos.

0: Hey, Pamela!
1: Hi, Guy!
0: Jessica! Unsa may, kumusta inyo ang kita gabi eh?
1: Ay, medyo mingaw man gahapon, Dayoy.
0: Mingaw? Ngano mingaw man? Wala di ka ni kuyog atong hapon?
1: Ay, wala eh, kay marag gamay naman kayo itong hinatagan.
0: Oo, binako gamay ko, ay. Ikaw, Day, Pamela, kumusta may?
2: Mingaw man sa doon. Nako'y nakitaan, murag na may laing nakadikwat at ugod. Murag wala na ko patuloy ba?
0: Ngano man? Pilian po kay ka, uy.
2: Ganahan ko laing doon. Ganahan ko pution ba?
0: Pution? Ay, dili ka ganahan at murag indyano?
2: Ay, dili ko hato, uy.
0: Ngano man?
2: Dito ko pution kay murag daghan. Dito kwarta ba?
0: Ay, ganahan. Dili ka ano mga pution niya. Ay, wala na inis, uy.
3: Ay, miss.
0: Hi, sir! Sir! Ay,
3: okay ra diri, okay ra ari ko diri mo.
0: Oh, yes! Oh, okay ra kaayo, sir. Unsa may imo, ha?
3: Gana ang gawas
0: vodka?
3: Nga.
0: Vodka?
3: Gawas nga mo inom. Basta kay mo, dim-dim ko karong gabi yun.
0: Kanang, sir? Murag, idara na kay Noah?
3: Idaran ni pero idaran ni pero kusog baga ini mo labot.
0: Kanang, sir, asa ba ka namang tulo?
3: Anhilan ko ni mo, okay ra ka?
0: Kay, ha? Ikaw naman... Nga lang, di bang ka na mo, sir?
3: Di, kay siya naman ni entertain ako. Kamu, nagpahilom-hilom raman mo din, ha?
0: Ay, sorry, sir. Umikabanta ni mo, good sir. Oy!
3: Doon sa na yung mahinhin kay mong mga tingin.
0: Oo, siya si Juan, sir. Siya si Pamela.
4: Hi, sir.
3: Hi, Pamela.
0: Nga, siya si Jessica.
4: Hi, sir.
3: Jessica.
0: Nga, ako, sir. Ako si Ayin.
3: Ayin. Gana Ayin.
0: Gana si Pamela, sir. Ganahan man siya puti o niya. Puti man kay ka.
4: Yes.
3: Sige na. Ano ba? Sige. Sa dipa. Mo ino mo sa ko.
0: Dara, sir.
3: Tagay ko kuan bi. Bahali na.
0: Bahali na.
3: Ano kay kuan na lang. Kanina lang
0: isog. Ganin hard.
3: Kana kayo.
0: Ingat hard
3: kay kuan. Kusog po na po. Hala.
0: Niya ako, sir. Kanang ladies drink tag 1.5.
3: Sige. Web 5.
0: Kani sila.
3: Ayan.
0: Uy, nga no. May apil anak, sir.
3: Paggawas mo na. Ano na, kani si Ayan lang sa ako, ha? Di ba po na ako tawon makaya, bisag? Kaya bawa na ba yung idaran ko? Na timing pa nga batanon pa ko? Da, magigat naman tulo ba?
0: Kanang sige mga day, kanang ako asa ng entertainment si sir.
2: Sige, mangita na may lain, day, oy.
0: Oo niya, ato dito sa kuhan, day.
3: Sige.
0: Ato dito sa may putahan, oh.
4: Sige, day, ayaw di aday, ha?
0: Oy, sige, day.
3: Ayan.
0: Ay, sir.
3: May punta yung mga amiga, no? Yung mga kauban kay Kuan sa Gayo, ma? Mga tabian sa Gayo.
0: Oo, oh, kaya nang, amo ang manager diri, sir, kay si Kuan, igat po kaayo to.
3: Naadi ay?
0: Oo, naa. Ipailailan ako ni mo, sir, ha? Kay, basi gusto ka nga, akuan siyang ikuan. Imo akong i-take out.
3: Oo, take out, ikaw. Di lang tika i-dine. Out lang ka.
0: Mauday ni amo ang manager, sir.
3: Aman.
0: Si Ma'am Prusha.
3: Ma'am Prusha.
5: Dahil ayin.
3: Prusha.
5: Mo na yung customer one?
0: Oh, mauni siya.
5: Jackpot lagi ka nini,
0: dahil. Lagi dagan kay Gold si sir. Hasta mga kumikin.
3: Order na ko ni. Na may daghanan ni Shakuan. Kanang siya.
5: Sige, ako na ihatag mo si Ayin, ha? Ikaw, Ayin, kung bahala na niya.
3: Salamat kayo, ma'am.
0: Sige, ma'am.
3: Ako ni panggaon ni Mohang Kuan, ha? Mong tao, ma'am. Og nang labay ang mga katuigan, mga kabibes. Nahanaw lang kalit ka tong lalaki nga. Una na kong kikauban. Og nahog na nako ba nga regular customer kay kada Sabado, nagsweldo kay construction man to. Nagsweldo sa construction, inig Sabado, kinsina, o inig kada Sabado magyun ang sweldo. Ana, dayon to. Ato dahin to dito sa bar nga akong kitrabahoan. Og nahog na gyud, og mautoy ako ang regular customer mga kabibes. Og nahibong ko kay nahanaw ra magkalit. Nawarag kalit mga kabibes ba. Og unya, naisunod pang hitabo, nga ana na po yung laag dito. Nang laag mga batanon mga kabibes o gunya mao ni mga panghitabo.
0: Hay, kapuya na jud ani Pamela we.
2: Nga naman day,
0: kabantay man ka ato katong gwapo ka ayong idaran no.
2: Oh, katong pution?
0: Oh.
2: Nga naman.
0: wala naman dyan ni balik dili sa bar, oy.
2: Ha? Abi ko imutong nakuha.
0: Ay, nakuha na. Kapila na yun. Oh, pero na. Nawagtang na magkalit. Nga nung kato siya.
2: Halagi, ghost ka? Gwapo ra pagid kaayo to, oy.
0: Basig ko, an. Basig na na to'y asawa.
2: No, sayang nga. Datuon ra babi to, oy.
3: Oy,
5: bay.
3: Oy, bay. Ay, malamay. Ay, malamay. Ay, malamay. Ay, malamay.
2: May nagdunga na.
3: Ay, malamay. Sige, ginawa niya ni.
2: Gwapo man dyan, iba?
3: Gara ba yun?
0: Ipakita na yung imuhang legs. Ano ka rin legs mo?
2: Kuyogi ko dali, oy. Kuyogi ko.
3: Ay,
2: Jessica.
1: Ay, oy. Gwapo man ang yung kuyo.
0: Oh, para makakustomer na mo ba? Naunsa man mo eh. Hinay dyan kay mo.
3: Ay, asa man. Pag ikay mahalang order, eh, may.
2: Wait, sa mandolo na to?
0: Oh, sige, ato.
1: Hi, sir. May gabi.
0: May gabi, mga sir.
6: May gabi, day.
0: Uy, ganun, dako makiniglawas. Kuan, gamay makigtingot.
6: Biday. Uy, daday ko.
2: Hi. Ako rin si Pamela. Uy, sir, hi.
6: Hi, Pamela. Guwapa nilang kuhan din din ha? Ilang mga, kuhan ba mga chika ba?
5: Nagi ba? Mga hamis mo kayo.
6: Ano yung kamaminyo din eh, Bay? Ay, ganaag. Dahil, palihog kong entertainan ni kong amigo kay...
5: First time mo warang ako din eh.
6: Ganjen ba niya? Huwag na katry, Day. Ikaw yung magka-practice ani, Day.
0: Hi, hi, sir.
5: Hi, miss.
0: May gabi eh. Kanang, kisi pa nga ni mo? Kamu diha, entertain na po na ninyo.
1: Hi sir, ako rin si Cheska.
6: Oy,
2: ako si Pamela sir.
6: Oy, hindi ano mo pala ila, bigay ko kuhan yung ganang batangig ko ano.
5: Miss, ako rin si Bernard.
0: Bernard?
6: Oh. Tangig, day.
0: Bernard.
6: Adi, lang ka pala pala na day. Baka mo lang mag-storya. Tagay ko dito kuhan mo, namoy berdo day. Gagay ko berdo ba.
2: Sige sir, ato sa kuhan ako sir.
6: Sige day. Oh, kanang ay, oh, kanang naikuan ha, naitisyo. Iyay ng biro.
0: Sir Bernard, unsa may imong inoin?
6: Wala,
5: kana lang,
6: dili
5: kayo makahubog kay.
0: Kanang ladies drink imo ha?
5: Kanang, ikaw manas nakabaw ka, kanang.
6: Kanang ikaw sa ligo.
0: Sige, kanilang imo ha, o. Kani mild na ni, dili kayo ni siya makahubog.
5: Miss, dugay na ka dali?
0: Kanang taod-taod na po eh. Nga naman unta?
5: Gwapa mong gagay ka niya.
6: Bay. Ikaw ba? Murag tanaw ko niyo. Murag nakagusto ka ng... Gwapa na binas na magamitin, Bay. Gwapa na binas na mahayagan suga, Baya. Mabuntagan na, Bay. Murag nagmakwaknit, Bay. Kuan, di ka kalupad. Murag ng mga kwaknit nga nahayagan ba?
5: Ibugan ko ba?
6: Ha?
5: Bitaw miss, pagkita na ko ni miss ba, nalab at first sight, pansin ko na nga.
0: Ha?
6: Biyanin ako ang amigo eh.
0: Kanang, kuhan, tinuod ka sir, pero, kibaw na biya ka sir nga.
6: Virgin, pamagutaw na kumulit.
0: Ano na biya akong trabaho?
6: Ano siya, kasuway ba? Ano yung hinam na taon ko rin na tohana kayo, may gamit na yan. Pamagkasuway.
5: Ang manguyab ko nung sugot ba ka?
6: Oo, oh, nanguyab.
0: Manguyab dahil?
6: Ang sabi ka, di naman nagkinahal na panguyab ba dahil? Bayad mo na ta?
0: Ito na nga.
6: Saan mo ito,
0: Hana? Sasalain na lang siguro, sir.
6: Kinilo ganito nga rin kita. Manguyab ka nung ka. Eh, kanin bahala ko yun, no? Saan ito, Hana?
0: Kanang...
6: Nakuhan mo na siya.
0: Ayaw lang, sir. Uwe, kay murag, wala na sa ako ang huna-huna ang magigrelasyon kay sa ako ang trabaho. Dili ba ya pwede nga mukuhan ko relationship?
5: Kay... Kasabot ako, miss, pero kung imo kong sugton, miss.
0: Ha?
5: Ang ito yung barugan.
0: Sugton na yun?
5: Kanang... Kung imo kong sugton, gani.
0: Unya.
6: Kamu day, wapa mo yung mga asawa day, wapa mo yung bana day.
1: Wala pa sir, di mo na pwede.
6: Mo ba day? Lupig mo na kung kuwan.
5: Barang kung mahalan mo miss, maningkamot ko nga.
0: So, imo akong paundangon diri?
5: Oh miss.
0: Sige.
5: Kita ako ang future with you, mong good miss.
0: Future with me?
6: Bye.
5: Kasi mo di ka katuo, bye. Bago na pero
6: mo kinakong nakita niyo. Sure na ba? Sure na ka niyo ang disyon
5: niyo. Sure kayo?
6: Oo na. Ikaw na, basta kung pasalig ni mo na, klaro-klaro lang. Murag, di naging maihap, di naging ka maihap. Kaya pila na ka na, bay. Di naging na siya kaihap, huwag ikapila na ka.
5: Nakadesisyon ako ba yun?
6: Basta ikaw, kay bahala. Imuhabi taon abit.
5: Ikaw ba yun? Di naman napilang sa Pamela.
6: Di lang kuhan nila ba yun? Bawa bitaw kang naarko na ako'y asawa. Laagawa rin niya. Kuyuga na tika. Ako'y asawa niya. Kuyuga na tika niya. Ano ikaw? Maminyo makakaya. Ulitaw masaga. Huwag mo kay kabilinggan. Kay bahala. Ano, sige, may pag mangayog kag kuan, mangayog kag number niya aron sige lang mag text.
0: Kanang dara ako ang number unya. Tawagi lang ko ha.
5: Sige, miss.
0: Unya, basin inig panawag nimo dili ko makatubag eh, busy ko sa kung ako ang customer.
6: No,
5: pasabot ako, miss.
6: Og di ganimo tubag, meron mo ginaglain. Laro gayo. Mao ni tabaho.
5: Sige, tawon sa tika dere pirma.
0: Kanang sige, ikay bahala. Oh, sige, bye night ha. Amping ka, kamo, amping mo.
6: Sige, day. Alulay sa may. Og mo ito mga kabibes, pila ra may istorya. Nanguyab ang maong lalaki din ako. Og, yaman kong gisaaran nga, lagi, iya ko nung barugan. Iya ko nung kong pangasawon, bisag ingon aning akong trabaho. Bisan pa man sa akong trabaho, gusto gyud ko niya nga mga sawa nako. Og maunto ako kinsa ra man taon pugko nga swerte nang magkaigani nga naimo naay mga sawa nako sa akong trabaho nga ingon ini. Ya man gidawat, ya man kong gidawat sab. Maunto nga nakahuna-huna ko og naka-decide mi nga muundang ko sa akong trabaho kay mo-focus na lang ko saya ako ang pagkaasawa ngadto niya. Og maunto nga iya akong gida sila panimalay kay di kay gusto niya nga mag-ipo nami sa labing daling panahon ko no. Mag-uba nami mga kabibes. Og maunto nga iya akong gida sa ilaha. Pag-abot na mo mga kabibes, perti na kong katingalaha kay mauni mga panghitabo.
0: Kay nang mga day,
2: mananghid
0: na ko ninyo ha.
2: Ano man?
0: Kay nang karong adlaw ha, dadoon na ko ni Bernard sa ilahang panimalay.
1: Adi ay day, maayo lagi na siyang balita ay.
0: Muundag na ko day.
2: Hala, bihaan na day minimo diri?
0: Kamu nalay bahala diri sa bar. O niya, pasabda lang po si Ma'am Portia.
2: Oh, sige day, lipay sa minimo pa. Kinakita adyo ka ginana nga tarong nga laki ba?
0: O lagi, o niya, kamu ha, mag-ampo po ko nga, makita na mo para inyo ha, yun. What did you nag-expect nga, napaday mo dawat na to, bisag,
5: ay, day, ay, asa ka tinuod nga, maundang na dyan ka?
0: Kaya nga, ma'am. Yes, ma'am. Kanang, maulagi ni ma'am na amay magigminyo na ako, uy. O niya, sayang sa gaayo kung ako ang balibaran. Kinsaragod ko nga, mudili. Nga, yun, ani gani akong trabaho. So, nalipay nilang po ko nga, minyuan ko ni Bernard.
5: Ay, maglisod dyan ko. O, buhin mo, ay, kay, daghan kay kang customer yan. Saan ko naman lang ni Oy?
0: Ay, sige lang ma'am. Makakita pa ni silag daghan si Pamela o si Cheska. Oo, sige na ha. Kay di ana si Bernard.
1: Sige, mga ito day. Amping ka, day.
0: Kanang, nindot man din yung inyuhan, no, Bernard?
5: Yining.
0: Kinsa may kauban ni mo diri?
5: Si Papa na lang kay ula naman si Mama good.
0: Imo ang Papa? Kanang kay Baubay siya nga.
5: Oh, ako na sang gingnan nga nakuidad un nga babae ka.
0: Ang ako ang trabaho. Ingon ana ba Bernard, basin malainan siya. Ingon ana.
5: Kasabot ra si Papa nako. Ako pud sang gingnan ana.
0: Sige, musuod na ta.
5: Pa?
6: Dom.
5: Oh, abot na mi diri pa.
6: Ay, layon mo din eh. Bawa ba ning...
5: Oh, muna ako ang...
0: Wala.
5: Uya ba? Ano man ka ba?
6: Wala.
0: Customer sa bar?
6: Bawa nang... Pag dayon, padayon na din eh. Mura mo gagawan.
5: Dayon tayo.
6: Siya pa mo. Nana. Oy, day. Ikaw day ang...
5: Muna ako nga... Muna ako ang...
0: Uya pa? Maying hapon, pa? Sir?
6: Ikaw di ay mo eh. Maying hapon po. Ikaw di ay mo eh. Nahimong pangasawon nun sa kong anak day.
0: Kanang, ikaw, yes
6: Bernard,
0: sir.
6: Andam na yung kaani?
5: Po, andam. Nakadesisyon na lagi ko pa.
6: Nahala.
5: Paano ta mo nga, dirisaan ko siya pa po yun?
6: Okay, mas mayroon man po noon.
5: Wala kayo problema na pa?
6: Kita ramang duha din eh, kaya naman si mama mo. Kumbuda nga, okay ako. Nga, ani mo din ni Manimuyo sa itong panimalay. Sige ha, kayo mo arisok ko sa kusina. Aron mag-andam ko dirig panihapon. Aron arita din manihapon. Subak kong kaling.
0: Bernard, kanang muinom sa kog tubig ha. Asa dapita ang inyuhang kusina diri?
5: Kining lahos lang dara.
0: Sige, sige. Magkuha sa kog tubig.
5: Sige, day.
6: Uy, damarang diri. Huwag ko masayop. Mauning babae nga. Ako ang kanunay nga ismering huyon. Huwag ko'y trabaho kaniadto sa construction.
0: Kalain sa akong gibati, uy. Nganong nangulog man niya akong mga kamot.
6: Diba, ikaw sa ayin? Huwag ko masayo?
0: Ako. Ikaw din ang amahan ni Bernard?
6: Kagamay rago din sa kalibutan. Huwag baon ni pangitabu, ha?
0: Kanang uyon naman ka kang imuhang anak ang akong mapamahin, ha?
6: Uyon naman po. Ano na? Huwag nagkasinabot mo. Okay rago, ana. Huwag problema.
0: Sige, ha? Salamat ka, ayo. Magkuha sa kong tubig kay giuhaw ko.
6: Sige. Huwag mo ito, mga kabibes. Ginagudam ha nga ang kuding mamahimong ugangan mao day akong regular nga customer kini adto mao day amahan sa ako ang pamanhonon mga kabibes si Bernard og unya ang ako lang gikabalakan kay kung waras ba si Bernard kay mamasahero iya day kung adtoon mga kabibes iya kung ukuyon ba og unya mao ni mga panghitabo
5: day ayin.
0: Dong Bernard.
5: Madugay-dugay jug uli aron kay kabalor baka nga gatigom jug para natong duha. So mag double time jug sa ako ang kuan pagpamasahero.
0: Sige, okay ra kaayo dong ya. Andaman na lang di ka og kanuno nimo diri unya ha nya. Kuan na lang. Kaon na lang dayon igabot nimo kay basig makatug na ko.
5: Mogini ang pabori, mogini akong ganahan da. Sirte jug ko nimo.
0: Sige ha. Amping.
5: Pakisa sa ko bi.
0: Oo, sige sige.
6: Ayun, Day. Tuan na si Bernard? Nakaw na?
0: Kanang, yes pa. Tuan na siya.
6: Oo ba o ba? Nalang ko yung ingon mo ba?
0: Huh?
6: Suman, huwag kami ngawa na ko. Huwag kami ngawa sa tuang mga atong mga kalaki ba? Diba?
0: Kanang, nga naman nga si Bernard, kontento naman ko niya.
6: Mau ba? Wadi kami nga wanay dang ko dahi, bebe.
0: Uy, ayaw ay na, sir.
6: Nausabag ka, mura mag, kay babit ka nga, kada sumando tani buhaton ka niya to, inighuman sa kong trabaho, construction. Kita na yung mag, anaday ko ni mo, ako godong imong regular customer ka niya to.
0: Pero, nikalit naman kagawala, boy.
6: Sa uman nga, nakaulik ba ko din eh. Sa mua ba? Wala ko katrabaho dito sa probinsya.
0: Mao ba di ay?
6: Dali ba? Mientras wa si Bernard, ismering ho yun.
0: Alam ako di ay patong sa kuan o, sa may lababo.
6: Patungo na yun.
0: Sige, yara.
6: Ismering ho yun.

0: Og mao ni mga ka-vibes. Mao ni kong gikabalak-an gyud kaayo kay kung wa gani nga akong bana nga si Bernard. O kuyon dahin ko sa inyong amahan. Ismering huyon kikog maayo mga kabayb. O mga to, karon, nirisulta yun. Nirisulta yun mga kabayb. Kaya nabuntisan kiko. O, boros ko ba? Buntis ko karon mga kabayb. Apa na nga kong kikabalakaan. Nga kong nakahatag yun o kahasol o kalibog sa kong una-ahuna. Nakahatag o dakong pangutana karon sa kong kaugalingon. Kinsa mga kaya amahanin ng akong kisabak mga kabayb. Ang ako kambana nga si Bernard. O ang iyang amahan, nga silbi na himo na kong regular customer. Kay lagi, ismiring huyon man ko niya, o wala si Bernard mga kabayibs. Nakahibaw ko nga, wakoy ayaw nga pagkababae apan. O saan man ninako karon? Kinsa man kay amahan ini mga kabayibs? O sa may angay na kong buhaton, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ipadayon ko na lang baka kini nga ingon ani ang maong sistema, na kung wa ang akong bana, ari ko sa amahan, mga kabayibs, nabagi ko ninyo, hatagi ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Dari na lang taman, kininyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ayin. At oras mga kabayibs, alas 2:40 na sa kahaponon. O niya ay sa ito mga kabayibs karon. Ato nakaoban karon si Inday Ferl. O si Inday Kuan, kana ang
1: Michelle.
0: O si kabayibs sisri. Kinsa may last ninyo karon? Kanan ko ha? Sige, niya ang mabilin. Kinsa na, ikaw na lang mabilin, Inday?
2: Si El o si Pearl.
0: Ako ah, na pa si El o si Pearl. Kana, kamo na lang ibahala at balita.
2: Kanya ka siya.
0: Ha? Sila na lang bahala sa balita, no? Sukad buntag, hantong hapon. Okay, sila naman lang duha. Bitaw ay na sa mga kabayibs karong naminaw. Kamu na mati ha sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayibs, mauna ni. Og mauna po ito, ang kaagi sa ito ang sender karon Miss Eva. Nga mao ka itong si kanaang ayin, no? Nga usa ka 26 anyos. Na problema, gitgiro siya. Kisa may di maproblema, ano? Libog na siya kinsay kinsa kay Emma, no?
1: Kisa ka nakapaboros, ano? Taga gabi si Bernard, unya taga lakaw ni lakaw. Bernard, si Papa.
0: Abundag yung kayang ismering hoy. Bitaw ay no sa itong mga kabayibs karon bihatagi ko ninyo sa inyong mga bulawanong panguna-una. O kung sa'y angay nga buhaton, ining atong sinder karon nga maugining si Ayin mga kabayibs. Apan sa dili pa, Miss Eva, mag-time check sa ta. Atong oras mga kabayibs, alas 2:41 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Request 931.
5: Request 931.
6: Alas 2:42 na sa kahaponon, ug padayon ta sa atong programa ang Request 931, mga kabayan. So, may angay nga buhaton karon ining atong sender nga mao kining si Ayen Miss Eva.
7: Yes.
6: Okay, sige. Sa mga naglantaw sa atong FB page, pwede mo nga mag-comment din na sa ubos, ha. Comment mo din, ha. Unsa may angay buhaton kay kani si Ayen karon, problema gyud kay Miss Eva. Kay kinsa may amahan, kinsa man kay kana ang amahan ni nga akong gisabag karon.
7: Makalibog, you know.
6: Si Bernard ba nga akong bana or ang amahan ni Bernard nga mao'y ako ang regular customer kani adto. Kay poong palagi niya, og wala si Bernard, kalingawan man pud siya gismering hoy o kanang ukoyon man siya.
7: Mao'y okay
6: na. Mao'y di man pud siya mabalibad, Miss Eva. Magkaana pud guro siya nga. Oh,
7: mas nindot.
6: Amahan ko. Agi man po nila kung amahan, be. Okay rin eh, smearing hoyon. Sus, paita, no? Ano mo na karun?
7: Pero kung ano, looy kaayo si Bernard.
6: Looy kaayo. Iyang anak ni taon, iyang bana.
7: Oh,
6: perting looy yan, nga, wakay bao sa mga panghitabo nga. O mga masahiro siya, salig siya nga. Ah, di, okay na to kong asawa, kay nas papa. Di ito, gismearing hoy na iyang asawa, dito mas iba, tungod kay regular customer, di niya kanyang tos bar, na iyang itrabahuan.
7: Pero, did you recommend, na may mga ingon ay na, no? Nga,
6: na, oh. O niya muna ha, sa ito ang mga kabayabs karon, kanaang ito mga kabayabs karon, di a si Inday Michelle na, o sa mo'y nagda sa papel ni Pamela. O niya si Pearl nga mo'y nagda sa papel ni Kuan, kanaang
8: Cheska.
6: O si kabayabs isri nga mo'y nagda sa papel ni katong sa itong tubayo isri.
7: Si Kuan, Porsche.
6: Porsche. O si Bernard. Okay, arita mag-agikan ni Bernard. Bernard, isip usa ka ba na? Sa may imong masulti ka, haining imong asawa nga naingon animal.
7: Oy, Kuan, like anang usa ka lalaki.
6: Usa ka lalaki
7: nga. Mukuan ba ka o mga babaeng ingon ana?
6: Oh, saman mo. O, sa po, ang poong pasauban. Ang poong pasauban mo, Kuan, kinilo mo na, kinilo.
7: Litando sila, sila'y litando. Grabe kayo sila.
6: Okay kayo. Okay kayo, Kuan.
9: Saan sa to kaning mudawad ako garang
6: ilan na
9: okay ko na decision ako magdepende siguro pero wala depende. Sila sa una-una nga mao na akong plano pero
6: nagplano ka na
9: wala ganit
6: wala okay o niya
9: okay wala kining moto ako nga wala na sa akong plano pero umunta ka balo sa panahon ko
7: masinay na.
9: Kasi dahil makita buta nga babae nga gusto na gid mo hawa na ba? Makagusto sa ta. So,
8: murag na kita na good ni mo, Jess. Murag na kita na.
6: Okay. O niya?
9: O to.
6: Ano niya? Ano sa may imong mahatag advice ining Jessica karon?
9: Ni Dayain kay...
6: O, ayin Dayain, Jessica naman noon. O, ayin.
9: Kay Kuan.
6: O.
9: Kung di man siya katugan sa iyong panalisuda, kung matugan siya, gubot, jugay na ano, siguro.
6: Mawana siya nga dong. Alibay, kisa kay tinood niyong amahan niyo kong bata, no?
9: Mukuan na lang siguro, no? Mubalihin na lang siguro, no? Kay,
6: balihin na lang siya.
9: Mubalihin sila, po yung kay...
6: Kay
9: og magpil- di mo po siya maka balibad, good.
8: Pinarikusog. Pinarikusog,
9: ayun. Bitaw, kinin siya, yaluhi kayang ba na kung magpadayo ni na, saan na lang.
6: Og tinood, ana na lang, og tinood siyang naigugma, mubalihin na lang siya.
9: Mubalihin din siya niya.
7: Pero kung nahigugma sa Diyos sa Papa.
6: Mao po na, basing mo na siya nga. Okay, rapod, ani na lang kita din hindi. Kaya parang nga, napoy makatabang-tabang ni mong usmaring hon. Para na po ay makas base mabisi na kay ang bana ba kasi pamasahero. Sa may na lang
7: ko. Okay, para sa ilang kasan.
6: Oh, mabisi ka sa imong trabaho na amang puspapa nimo.
7: Mas ko ay mas bitirano ang papa.
6: Okay, unya.
9: Kining mo to mabalhin na lang gid sila niya.
6: Okay. Balhin na lang. Okay. Arita ni Pearl. Daos pa Philip Cheska. So may mahatag advice ni mo ining ayin karon. Ipadayon ba niya nga duha ka buhok iyan? May reserba? Ano man?
8: Para na ko kay iyan na lang dyan inon iyan ba na mismo kay karang mas ninot man yun ang gika niya ang istorya ba kay sama mas balag gubot pero at least ba ma-explain na niya og naunsa pero murag Amo ta yung ayin. Uy, marag, bayat masagyan niya ang duha.
7: Oo,
8: lagi. Kiat man, uy.
6: Kiat. Marag, kung ano lang yun, marag, okay na po yun siya, no? Kay, huwag man po siya ka ng marag sayang nga mo baliban. Marag, ah, sige, arin lang ko rin ipatog ko.
7: Ay, ay,
8: no. Pwede po ipa DNA ang bata in case yung gusto dyan makasure.
6: Ikuan, ikaw na ang paklaro.
7: Ah, pero kung ako'y ayin, okay ra, uy. Hindi ko maglibo kung kisa'y amahan.
6: Naman.
7: Pareho man ako sila gihigugma. Ingon ay na.
6: Huwag sa mahigog mas amahan. Kaya nahograg regular customer niya.
9: Sa smearing oil.
6: Sa smearing oil ba?
7: Maupid no, pero...
6: Inday Michelle.
7: Sa papel ni Pamela.
1: Yes. Sa ako, DJ, kay... naragid ni Pamela ang desisyon kung...
7: Pamela?
6: Pamela.
7: Ayan.
1: Anani ayan agad ang desisyon kung iabang ipadayon or kay mas maluoy pugka kung ang bata mo dako nga na makadungog sa mga chismis ron nga lahi diag amahan murag maluoy siya sa iyang anak puhon kung makadungog mga storya nga dapat sila dapat mo sorte
6: Okay, sige. Oy, sa to ang FB page, Miss Iba, kay murag nagandaghan ang naglantaw karon.
7: Oh, kay nang na-IG chat si Jesus Nazareno.
6: Oh, usama.
7: Go.
1: Mayang hapon mga DJs o sa mga interns, akong advice sa sender kay ipadayon ang imong relasyon sa imong uyabron nga anak sa imong customer kanhi. Apan undangon na lang na nimo ang imong relasyon o pagsigi o panghilabot sa amahan sa imong uyabron. And maglibog jud ka na kung kinsa ang amahan sa imong gisaba kay imong manggidungan. Gisabak. Kay imong manggidungan ang imong paagian na ipa DNA test na lang na nimo para makabalo ka og kinsay amahan sa imong anak. Mora na DJ Sagan, salamat DJ Smart Power FMR Cebu.
6: Oy, salamat. Oy, mao ni si Kuan Miss Iba Ria.
7: Yes.
6: Hi Ma'am Ria, ana siya makalingaw kayo inyong drama. Ma'am Eva watching from Nangka, Danau City.
7: Hi Ma'am Ria,
6: maingay ba maing hapon ninyong tanan din haon niya. Kumusta mo?
7: Okay. Onya si Konsehal Wagas, aligri og makalingaw kaayo inyong drama Miss Eva. What watching from Lupa, Compostela. O niyan, ingon si Ma'am Lorna Margarita, para igunggun ni si DJ Eva. Tuara, nauyab dahi si Papa sa Papa ni Bernard. Ako'y babay, dili na kumuda yun o'y ulaw kaayo sa Papa ni Bernard.
6: Mauna.
7: O niyan, ingon na nga to ang manager nga si DJ Langga Neda. Dahi ayin, igaid di ka.
6: Igaid.
7: Unya,
6: Sir
7: Kenji, dapat isip pangasaw uno ni Bernard, dili na siya mo patol sa papa.
6: Mauna.
7: Isip respeto sa iyang kaugalingon ug sa iyang mabana. Luoy pod, blind kaayo sa pangitabo si Bernard. Gituhog silang mag-amahan, mas maayo maglahi silag puyo. Ay na, unya. Si Ma'am Lorna Margarita, sender, no one is perfect. We are all sinners. Advice nako pa DNA test for sure mahibaw-an kung kinsay amahan sa imuhang anak. Bernard, og nahigugma gyud ka sa asawa nimo, dawaton gyapon nimo siya. Ang girl pod unta mientras wala pa hinahitabo ninyo ni Bernard, misulti unta siya nga akong uyab ang imong amahan.
6: Ana tatuno, iya na lang tatong giingnan nga Bernard. Ako man din ang kanang imong amahan, ako man ang regular customer day. Aron nga si Bernard makaingon dili tampoy dire. Makakuan siya kay imuham din ng regular customer kung amahan.
7: Makaanya na gud na si Bernard, nakakita nakatanan ni Papa. Ay na.
6: O niya gana ang muna iyahan na lang sumao pa lagi kay makuan pud siguro siya nga Bernard. Mawa pa siguro sa mas iba nga makaanas Bernard. Oh, grabe ha po ni lumpong demo ni mo ani. Ako nga amahan na customer nimo ako karon imuhan akong labana. Makuan pud siguro siya mo tabi pero muna lagi siya na lang pud unta tuyo ingon nga nindot ni Bernard maglahi ta oi kay para nga kuan ba ana nga maglahi lang nang ta Bernard dili lang ta dire sa inyo ha kay siya man gyud mismo may nakahibaw nga ako lang pug moadto po ni ang amahan sa anak ko sa inyo daw. Ako lang moana po ni ang amahan nga si nganto yang amahan Miss Eva
7: si kuan.
6: Oh moana ko siya kay may mingaw man dire sa balay nindot may isuru-suru di sa inyo. Oh, ni pamasayro is miring hoyo na po sa paita.
7: Oo,
6: pero mo na isip unta po siya nga siya babae. Kundi gid siya unta no.
7: Okay na.
6: Ayo pa ana pa kay
7: pero mao lagi to.
6: Kagahapon ana.
7: Mo ra man pud jug na naganahan.
6: Siya unta mabaliban nga ug unsa kani adto mao ra to karon ko ana imo ang ako imo nang anak mo akong nahimong bana dili na ta magingon ana.
7: Kay nang mga ingon ana nga situation DJ Rico Mamboy na mo gyud uban nga kay na gani mga kapit patalim na lang. Oh, na uban nga para makahuman sa eskwela. Unya na say uban nga kanang sa kawad unjud ba?
6: Mauna.
7: Oo, makasod og ingon ana. Pero thankful na ta kung naay mo dawat nato bisag unsa pa ta kahugaw. So mauna nga atuan na lang yung irespeto in ana kay gidawat ta, dili lang jud nato abusaran. Oo.
6: Oy, nasto mga ka-vibes karon naglantaw sa tong FB page, maayong hapon ninyong tanan niya. Sa di pa di Miss Eva mag-commercial sa Tagambay, kadiyot rin ni Miss Eva.
5: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Okay, alas 2:52 na mga kabayan sa kahaponon. Ay, niya sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, karon doon ay duha kabuok na rin ka na ang mokuan na, mo farewell na. Alis na sa bahay. Alis na sa bahay ni Kuya. O, nanin din anis lang kuan dere sa bahay ni Kuya, mga kabayan. Tumod kay si Michelle o si kabayan si Jisery. Karoon na lang silang adlawa ko ito. Isip kuan intern. Isip usaka OGT, mga kabayan. Dinhi sa to ang kuan ka na ang tunghaan.
3: Iyan yung kong sunod-sundon.
2: Sige. Bebe, mga yutag mga kuan. Oh, mga
3: kaya na last message.
2: Last song. One last. Okay, sige. Ang sa may imong masulti inday, Michelle, nga naabot ka dinhi, o niya ka na ang kuan.
3: Dinhi ka na
2: kuan. Dinhi ka na himugtong.
3: Dinhi ka na pag-OGT.
2: Ang sa may imuhang masulti sa imong pag-OGT o sa imong pagka-intern dinhi sa to ang FMR Cebu 93.1. Ana. Sige.
3: Ako, sir, kay very memorable ni siya nga experience, sir. Kay, the moment nga ni-enter midri, sir, kay nag-doubt pa may niya. Along the way, kay naka-realize may nga lingaw yun siya. Kay dahan kay big na learn di ari. Like drama, sa reporting, skip writing, or sa gamay nga editing, balag fade out and fade in ra. Dahan kay big na learn niya. Wami na-expect nga makaya din na mo ngayon ani niya. Murag nang hinaambag, wala, dili gamay nga kuan, murag, dili may ganan mula ka, okay, murag na na-attach mi sa kuan.
2: Murag ka ng kuan na mo, murag na makaingon kapamilya na mo.
3: Yes.
2: Pamilya na mo di ay, ha.
3: Yes, sir.
2: Okay, unya, unsa may murag nagkuan permiro, murag nag sa to nagduda mo permiro.
3: Oh, ngayon kaya. Yes, first time mo na mamam like ng reporting on air na magdrama sad man kay dito ra man sa eskwelahan. Cute-cute ra to nga kuan.
2: Drama mo sa eskwelahan, ana.
3: Oh, nya ka isa ra to, sir, nya. Diari kay everyday nya live pag yun mahadlok may masayop nya. Kung nalipay mi, sir, kay kaning experience, marag something nga, marag...
2: Talag sa on, rakaya yung experience.
3: Marag lipay mi nga, nakatry mi na ng experience nga, dili tanan makakuan.
2: Dili tanan nga makatry, anino.
3: Yes, kind of yun.
2: Karoon, marag, paminaw na kami sa iba, marag na kuan sila. Pero mag-iwawon pagkain, pero karoon, marag nabaga na ilang nao.
3: Parihaay na, iyan akong sunod-sunod. Iyan yun ang dadon-dadon. Iyan yun ang dadon-dadon.
2: Magpahilom-hilom na karoon, nabadlongon na
3: kayo. Gahing na kayong mga ulo. No.
2: Pero kung ano, kana ang mauna, kana ang imbis na nasalay kumpiyansa, nakakuha nila. Pero muna, madana nila puhon kung asa mo padong.
3: Yes, ma-proud. Thankful tayo sila.
2: Na kana ang ingon anak ba nga inyuhang kumpiyansa, ham, pag-abo, nanamami na, kamaon naman na.
3: Yan na, nanamaon. O, nanamu ikap ang hambo.
2: On air, on air, nakatry na miya na.
3: May nga na, intern, Miss 93.1. Uy, kanya. Magpiyong.
2: Moingan sila dito ang uban ninyong kauban sa OGT. Huwag maka-on air sila, magkurug-kurug pa ka mo. Asas, muna kinaon na muna. Kinaon na muna ako sa FMR.
3: Mamahaw na mo reporting.
2: Mahaw, report. Nagkahapon, naapag yung report. Drama pag yun. Kami na lang dito tanan ko. Halos, wala sa
3: ilang nice, sir, okay mo. Gawas, gida mo potential ba? Kay tanan man, giburakan tanan.
2: Sige, ang sumay masulte ni mo sa mga nila, ma'am, di lang ganida. Say na lang.
3: Sila tanan, sir? Kamu tanan?
2: Tagsaan lang.
3: Grateful kay ko nga, gidawat midri, of course, kay kung wala guro, murag, asa kami napunta ron. Murag napariwara ba'y nana? Murag, nindot kay siya nga, pat nga among gi-take nga dili gyud siya kamahayan nga naka-experience bigin ani kay kanang dili man namo jud kalang dream nga naa sa media industry but murag later on murag naka-realize nga nindot gyud mag-work especially if imo mga tao nga kuyog kay murag
2: vibes lang
3: vibes murag feel nimo nga murag wala ra kag trabaho murag kag like
2: chill lang. Bitaw no sige
3: mura
2: okay rita ka vibes si Rebecca naghilak na ra ba ni kanila.
3: Nagbakho na na.
4: Well, siguro na. Ako ang pasalamat sa 93.1 FMR Cebu kay gidawat gini nila ba, dire? Anin nyo, dire? Kiningi pa experience.
2: Gidawat ni mo pagkabayot? Diba? Kay may narama ka ni mo bayot si Kuan. Kabayob si Sri.
4: May naka-experience gini ba nga? Mag-drama mi, mag-technical mi, mag-field reporting. Basta grabe, halos.
2: Masama na, suko ka.
3: Grabe, halos.
2: Ma'am, di sila ganida na. Suko, Jesse Ray.
5: Pasalamat gani kay
2: pagyud ko na siya.
5: Kay kung ko na experience ko dagan kay mi nakatunan jud ba niya. Bitaw mingawon gid mi diri kay mura mag na routine na mo
3: gud. Kami po.
2: Oh, yeah, apil mo sa drama, apil mo sa report na mo. Oh, just Ray, kisamay ko ang kisamay ka na ang news break.
3: Oh, niya, kani si Just Ray, permi jud ni, mao jud ni permi na tong gamiton.
2: Halos kada adlaw.
3: Oo.
2: Mao bitaw na permi gi siya kaon kay gamiton.
5: Mura gid mi ani og kanang gibuwagan mo maglisod og adjust.
3: Wala.
5: A life without FMR.
3: Yeah. Walay color.
5: Walay color.
2: Yes, pero naman. Sige lang, naarma mo.
5: Walay gana mo kaon.
3: Yes. Pinasarga pa, mahugno dyan ang kalibutan.
2: Mag-uol mo, mag-uol.
3: Mag-uol, uy.
2: Tinoon okay. Bitaw, no? Kami po, mag-uol
3: kami
2: po, may
3: kay back na to normal.
2: Oh, mura na may, uy. Tawag ka sila ito, tawag ka sila, kay magsugod ang drama.
3: Mura na may na-ainad ba?
2: Tawag ka sila dito, ay kay drama na.
3: Unya, ang ako ang mga pakitungo ninyo kay murag mga igsuon. Ay, na. So murag mingawon ko
2: sige lang mo. Sige lang kay si Pearl siya na bahala sa balita. Siya na siya may wapa na habil lang si Kuan. Si Pearl ug si Kuan. Oh, asa lang tulo, kamong tulo.
6: Doon na lang.
2: Ah, si Kuan. Si oh, Kuan.
6: Umayo, si Elke.
3: Dili na siya mo storya diri kay
2: si Ninya.
3: Oo. Silang dungay na.
2: Okay, nanahala.

0: inyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong hapon, ka-vibes, o ganyan ang ani-ana ang nag-unang balita karumang orasa. 450 kataon na sikop sa Safer Cities Operation sa Cebu. Ang kumpletong detalye, ihatod sa tong City Human Intern, Michelle Bino. Michelle?
2: Nasikop ang mukabat sa 450 katao sa Cebu Province atol sa operasyon sa Safer Cities Initiative ni atong Agosto 16, 2026. Nakahimo ang kapulisan og 249 ka operasyon batok sa nagkalain-laing paglapas sa mga ordinansa ug traffic rules. Lakip sa mga paglapas ang pag-inom ug pagpanigarilyo sa pampublikong lugar, paglapas sa curfew sa mga minor de edad, paggamit og karaoke lapas sa gitukot nga oras ug uban pang lokal nga ordinansa. Narekord usab ang 283 ka traffic violations. Sa 450 ka nasikop, 283 ang gibabayad og multa samtang 167 ang gipasidanan og gibuhian depende sa ilang kaso. Mikabat sa 138,850 pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga multa. Matod ni PB Jan Arnold Evangelista Abad, Regional Director sa Police Regional Office 7 o PRO 7, magpadayon ang kapulisan sa patas o professional nga pagpatuman sa balaod. Gisuportahan usab ni Governor Pamela S. Barikwatro ang panagtinabangay tali sa kapulisan o lokal nga pagamhanan aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa mga Cebuanon. Michelle Bino, City Main Intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Bino, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maana ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: At oras mga kabayom sa last stress, 29 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Subo ka, Bisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayobs, mauna na. O yun, sa mga kabayobs garoon, kumusta mayong hapon? Miss Iba, did you pamilag Uncle Boy? Sa itong mga kabayobs karon, magandang hapon sa ating lahat. At tayo ay tatambag na sa problem ng ating sinder. Sa ating sinder ngayon, Miss Iba, nga sino ito, Miss Iba?
1: Si Ayen.
0: Ayen, si Ay nabalaka sa kanyang
1: situation.
0: Kalagayan. Ako yung magtagalog na i-control, Miss Iba.
1: Ay, sige, sige.
0: Para makuan ba?
1: Laban, Uncle
0: para
1: Boy.
0: Para sa mga makinig-nginig natin ba?
1: Nga,
0: para po hindi sila sige, lagbisaya sila. Para din may mga Tagalog ba? Okay, anong imong masulti, Miss Iba? Anong makuan mo ba? Masino mo?
1: English pag yun?
0: Di ba? Di pa nga ilang?
2: Well, I'm gonna answer it.
1: Sige, ikaw English ka? English imo?
2: No. Bita, ano na sa mga kabayams ka rin, Miss Eva?
1: Wala mo kagkatungkuan ka na ganing duwaan sa kanang, sa kanang ganing sa app. Katong, pakanun-kanun na ba niya? Kung imuhungitan ka itong muna, no.
2: Kuan ka itong kanaan.
1: Unsa ka na siya?
2: Po, ito si Miss Eva. Paliguan si Po. Kuya ko sa naduwaan, no? Nga pakanun, mampun Miss Eva na pakatulgon pa.
1: Unya ko, mabusog na.
2: Naman ko, ano, Miss Eva? Ano akong gidelete kayo ka na ang, di pa magkapoyon pa si Po, di mo siya maging duwa. Wala, dama tag-ahak ni Dua. Nag-dua ta? May ngon man nga kuang pastog.
1: No.
2: Napay ko, napay ka na ang 3 hours kang katog si Po.
1: Dito.
2: Ayaw, saan mo nagkuan na? Ay, ngayon, magkalipay ta, mahasol mo tayo ni Dua. Ha?
1: Kung kuan, DJ Pamela, inigamata niya kay magkabulingit pag yun.
2: Kana, na yung mapapakanon, palitan niyo magsaging. Ano pang sige, hungit-hungit, Miss Eva. Saan ang duaan yung sa kapuslanan ining duwa sa makalagot bitaw niya sa yung duwa no ana mo na kanang si Po ana di ba Uncle Boy ha, tama ba yun Uncle Boy
0: tamang tama yun ha DJ Pamela. Okay Miss Iba, ang ating sinder ngayon nga si Ayen. It's 26 years old. Siya ay na problema sa kanya kayrong
1: kalagayan
0: gugma sa yung love life. Tungod kay Wanya Dama, hindi niya dinadahom ba? Hindi niya dinadahom nga diin kana ang nahimo niya karon nga bana, nahimo niya husband Miss Iba. Kana ang anak di ay sa kanhi niya nga kani ang customer sa usa ka bar diri siyudad. Unya karon mao ni yang problema kay gidaman siya dinala siya sa kaniyang bana doon sa kanilang tahanan. Tapos okay lang kuno sa iyang amahan kasi ismiring huyin man pud ay kunohin siya. Ana yung banang okay lang yan kay yung papa nga dito lang kayo titira kay magkalingawin man po mag-imismiro ho yun. Samtang wala iyang bana kuno kay mamasayro gabalabal o siya po'y magkalingaw po siyang ismiring ho yun po. So dalo ay kay siya ron. Ano yung problema kay buntis ba siya di ay? Nabuntisan siya o niya karon yung naproblemahan sino kaya ang totoong ama nito? Ito
1: ganun
0: bang
1: pala?
0: Aking bana? Ito bang aking banas Bernard? O ito bang papa sa aking bana? Kanina ko nga customer regular sa bar nga aking tinarbahuan doon. Okay, unsay mamasi mo Miss Iba? O anong masasabi mo ngayon ba?
1: Okay, Uncle Boy, ang ako ang matambag sa sender nga kanang mas maayo nga mo-confess na lang siya ni Bernard nga na something nila sa iyahang mamahimong amahan.
0: Sultihin na lang niya.
1: Diha na siya mag-take action kung unsay ma unsay
0: panghitabo.
1: Unsay makuan ni Bernard about ana.
0: Anong masasabi?
1: Unya, sa ako asang tanaw, Uncle Boy, kay murag nakauyon man pud siya sa papa ni Bernard.
0: Parang ganun din eh. Kaya kasi pag ismiring huyin siya pag lumakaw si Kuan, okay lang man sa kanya.
1: So ako ani mo inday ayin nga kanang timbang-timbangan lang sa
0: timbangin mo na lang diyan, timbangin.
1: Kung kinsay mas mag-at ni mo.
0: Kung sino mas malaki ba? Hindi, mamalaking timbang ba? Timbang
1: makahapin.
0: Okay. Timbangin mo ka. Sino okay, malaking timbang? Doon siya.
1: Doon siya? Okay. Unya, iniga, human, kanang, imuha dyan ang imong hunahunaon sa makadaghan kung kinsa yun sa ilahang duha. Ug asa ka malipay.
0: Huwag mo na siya, Miss Iba. Rikos Papa, unya. Uyab na rabas sila. Eksmer, ngayon po siya. Bawasan ko ni kong amahan. Huwag mula ka sa Miss Iba.
1: Kanang kuan, mas maayo na lang ang Uncle Boy. Buya
0: sila din ha.
1: Kanang kuan, wala na lang siya ipiliin.
0: Ah, ni nanaram siya anak.
1: Ingunaan na lang. Siya buhi.
0: Kuan na lang anak mo. Biya o ganaan kuan. Biya agad siya. O
1: niya, wala man po ta kahibaw Uncle Boy kung dawaton pa ba siya pagbalik
0: at itong niyang anak. Ay na lang sulti.
1: Di sultihan nga na yung nahitabo nila?
0: Mubiya na lang sila, silang panimalay, dayon, magkuan sila, tukod sila, ilang kaugalingon.
1: Unya, di mo sugod ang papa ni Bernard. Kaya mauna.
0: Di mo nakapugos, kaya sila may mag-ipon. Mayingon siya nga, adi lagi ko di Bernard, basta kay gusto na ko maglain, ta kay nganahan magkapamilya, gitag ato. Kuan ba, kay para po nga delikadisa na lang siya.
1: Pero, mausad na Uncle Boy, pero mas nindot jud nga, iyahan na lang ino, no, nga customer mangod niya, ang iyang ihang papa.
0: Ano basta kay mag-ubay gina. Ano ko, mag-ubay gina lang relasyon sa managamahan na niya. Niya buntes raba na. Kana para sa kuan, ikiyas na lang mo din ha. Magpuyo mo gain.
1: Niya, si kuan, si Bernard na lang kunon.
0: Bernard na siya, may nahogog ba na gikaroon. O niya po do kuan, iya po ng kuan, kaya iya man ang po, si papa po niya, kadogo or iya po na nila. Iya man ko ng kuan, nahog na niya, gigsoo na niya na naman. Iyang anak ba, anak ba? Na inyo harga po ng dugo, Bernard. Dili raga po na mga dugo slain. Okay, pananglitang imo ng amahan, ha? Imo, iya po ng amahan, ha? Sagde na lang na, ang kuna na lang na iya po. Paangko na lang ng Bernard para sa kuan. Okay, hindi pa may lang.
2: Mara, ano na lagi siguro, para sa kuan, kanaang, o ingon ay na mo, kuan siya, ay nga, ayaw ay na, ayaw, balibalong tato siya, Miss Eva. Ayaw anak kana ang noy, ayaw noy kay.
1: Kanya magpapa man siya, kanya mag-ismering hoy sila magpapa.
2: Ano pa pa? Dito. Ayaw noy ana. Pero magnapuan pero siya, ang sakit tawag niya no.
1: Sir.
2: Kuan mag. Sige noy, kana ay noy birada noy. Pag mag-ismering hoy na sila ba no pa ito.
1: Ingon ana. O sa mana?
2: Muna, muna lang ito siguro ko. Ay na, baan na. So, dyan na yung siya may nag, siya na may naghimo na yung problema ba? Kaya nibalibad pa lang unta siya. Pag sumiring ko, dili na may tabuan. Ay na. Dajiri ko, mambo.
3: Okay, unya, sa itong mga kwarbs karon 3 minutos, sa di pa mag-alas, alas 3:37, sa di pa mag-40. Aniya, muna na lang siguro gito, no? Mosagingon laging ang Uncle Boy, sa iya po ng amahan, ha? Maorgya po ng lugu, aliwat rin po na nila. Okay, kana sige na lang, kana ang gusto siya nga way na lay istorya, biya na lang sila na. Pero kung kana gusto siya, ganahan siya, nga mas mahibaw si Kuan Bernard nga di ay, si kining Kuan mo iyahang customer ganiad to, pwede po diya sultian. Pero kung di na siya ganahan o hassle, biya na lang sila diya. Okay, niwan naman tayo yung oras, mga kabibes. Musunod ka ng tao-tao, nag-service yung kabibes. Kaoban si DJ Langga Nida. Musunod ang arangkada balita sa hapon. Kaoban si DJ Langga Nida gihapon. Musunod sa mga arangkada balita. Kaoban si Jake Batalyones o si Ninya Corpus, mga kabibes. Dayon ang TV Patrol. And ikaw man sa TV Patrol, natin mga playlist, mga kabibes. Dayon ang replay sa ito ang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si Ayen, mga kabibes. Okay, wala tayo kong oras. Ikaw na, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
0: Okay, DJ Pamela.
2: Wala ko na lang sabi si DJ Pamela. Maging honest, stop digging in the start. Tuwing naging salamat, ugmay hapon. Kanatong tanayin, Uncle Boy.
0: Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo. Maging on, tiguang bitaw, paniti, diba taros? Digiri ko mambo.
3: Okay, sa mga kamayam siya rin, ato nakaoban ka ganina si Sir Berhilio. Karon si Koan, naapod na rin Sir Edgas. Naapod Sir Gabriel, si Ma'am Junits, ang atong station manager, mga kabayam, DJ Langganida. Ako na lang subs DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa. Mintras sa may panahon, napay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabibes. Onya, wala man tayong oras panahon, daghan lang kay salamat no onya. Hantud susunod ugma. Samang takna og istasyon mga kabibes. Sa mga kabayan sa tukarong naminaw, pagkusgin ni mga radyo, okay, ugma, lahi na po nga kaagis sa gugma, lahi na po nga kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad mga kabayans. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon mga kabayans. Kaya salamat, bye-bye!
4: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio 93.1 Moaning Knee.

0: destacar ang Ninan at Ibay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Oo na ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:23 mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes, kininyong ubos nga alagad Langga Neda sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR Cebu. Good afternoon, kumusta nga tuang Monday? Ay, it's a brand new day, it's another week mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes na to din hanga, gi-enjoy gyud nila ang ilahang rest day, ang uban, busy sila over the weekend, ang hinaot minga. Good vibes gihapon mo on a Monday. Today is August 17, 2026. Ato makauban karong hapuna nga tuang mga campus ka vibes. Pearl and L, maing hapon.
4: Maayong hapon Langga Neda.
3: Kumusta man ang inyohang weekend? Weekend usa. Okay. Kumusta yung weekend? Busy mo pag weekend?
4: Yes, busy.
3: Pag Saturday nag-attend ang kamo ang gisend nato no as representative sa media, official media partner alang sa
4: Feastcon.
3: Yes. Karon na hapit na mga ka-vibe. So formal nilang gilusad pagka Sabado.
4: Yes.
3: Yan. So atangin ninyo ang kumpletong detalye ni Ana sa ato ang official Facebook page. And then pag Sunday naka-rest ba mo pag Sunday?
5: Sa ako alang ganada naka-rest ra ko pero Gisip on na ba
3: ang tanan? Manaman may pasapasa. I pass the sip on to the girl who works so hard. Ana mami din eh. Si Pearl last. Ana pa ba Pearl?
4: Karon kay ubog sip on.
3: Inana man na din. Instead of I pass the phone, I pass the sip on to the prettiest. Nanay din lang ganeda. Charot ka sa prettiest lang ganeda. I pass the sip on to my hard-headed producer. Charot.
5: Yeah. Ay, nag-una siya.
3: Siya'y nakaunan pa. Siya'y gikan niya. So, siya'y culprit sa tanan. Murag nasip-o na tanan, no? Nasip-o, no? Giubo na tanan. Si Junita, ay, bangis kay na si Junita. Good. Grabe na iyahang kuan. Naana siya'y habak. Kanana siya'y ibitay-bitay siya.
5: Habak.
3: Habak, o. Naam ko na siya'y habak.
5: Oh.
3: So, di na siya madutlan, bisag unsa. So, kumpiyansa kay mo anak niya, di na siya madutlan og sipon, og ubo, og uban pa. Usa ra gyud maka unsay ha? Og adili pa di mention man. Oh. Sa mga ka-vibes na to, daghan tag kailang not feeling well pero naning kamot gihapon. Labi na karong panahon na no, ang ato ang sipon og ubo mo dugay man.
4: Yes, dugay jud.
5: Sa panahon.
3: Sa panahon no, kay usab-usab ang panahon. Mas may pang ubog sipon magdugay kamo. Wa, charot. Kamo? Wa. Bitaw oy, hello and maayong pagpaminaw sa tanan nato. Please get well soon katong mga doon na pay gipamati din ha. And then ang katong uban nato nga naka-recover na, moing moondang na dayog take sa mga vitamins. Bita, bugera na kay ko no. Abi humanamang hutoy era.
5: Manay mong trip.
3: Mana, pero sa mga ka-vibes na to, komo na huwas-huwasan na, dili na dayon mo inom og kaan, vitamin C. Again, ang vitamin C, dapat imno na siya everyday. Dili tungod kay nasakit ka. Di mo na siya tambal sa labad sa ulo.
4: Nanabi ako.
3: Oh, nako daw ang kailay na ana. Gisay po no giubo na mag vitamin C ko. Bili na siya tambal sa lapad sa ulo, na siya tambal sa fever lang ga. Imo gina siyang i-take but depende sa unsa isulti sa doktor, di ba? I-prescribe man gihapon na ingnon man kanila nga imong vitamin C you take it 3 times a week baron, di ba? Na may manginana. But of course, ang pinakaklaro nga source sa vitamin C, fruits and vegetables.
4: Yes.
3: Mas maayong mag-squeeze na lang mo din ha og kalamansi o unsa pa na. Lemon, manginana ba mga ka-vibes go. Kung dili ninyo, di mo ganahan nga juice kay feeling ninyo mas ma-feel ninyo ang acid kay mas acidic magud ang citrus na mga prutas. Then you can just like eat it mga ka-vibes. Mas less ang feeling nako nga taas iyang acid kung kauno nako ang prutas. Labi na kung tamis gyud siya. Diba kesa sa imo siyang i-juice. Ayan. Ako sa mga ka-vibes na to din ha. Nga sama na mo. Bisan og doon ay mga ginagmay gipamati. Back to work. Nang inaot mi nga good vibes gihapon mo on a beautiful Monday. Daghan na pud ang ganap. Daghang ganap sa politika. Nay daghang ganap sa to ang palibot. Pero ang pinakamahinong danon nga ganap mga ka-vibes. Kining ato ang nindot nga kinabuhi. No? Life yes. Is still beautiful. No, Pearl and L. Naiuban mo ra ganahan naman mo give up sa ilahang kina. Ayaw mo give up.
4: Jude.
3: Dapat giving up is not an option. No? Pero at some point ba sa inyo hang kinabuhi nakasuway mo ana kanang ning ingon mo nga dili na gyud.
5: Ako, yes.
3: Oh, yeah, si L. Naka-mention ni si L og pinakalit nga mention. But, maayo kay ni pili ka nga magpadayon.
5: Yes, ni pray ko.
3: Very good. Masyon ay pinaka-powerful. Mm. That's the most powerful nga hingagiban sa tanan. Of course, you have people around you. Pero nabay uban nga, di kita maminaw nila.
5: Or like, if maminaw lang ganada, no, kay murag ka ng gahi kay mo palibot nga dili nimo siya ma-adapt.
3: Yes. Na inana murag naa gyud ka sa pinakangitngit sa tanang ngitngit, pinakasamok sa tanang samok, so sakto si L. Murag walay mo sud ba no sa imong mind, sa imong heart, murag dili mo siya ma-absorb. But when you like just talk to him quietly, yes. No? Heart to heart. Mura makag maigo, grabe ka sakit and then pak, mura na dayon og na imo whisper ni mo no nga ayaw
5: yes.
3: Lang ga.
5: Tinood, tinood jud lang kaya ang ako lang ga nada is kana ni pray ko and then naray light ni Soja. Like ni hayag lang jud ako pananaw. For the first time nga nakita ko hayag and then ni gawas ang naong sa akong papa.
3: Aww.
5: Very kakuan kay siya.
3: Bitaw no, very kakuan siya, magical and yes. Brilliant gid kaayo na atong Ginoo because ipakita niya nimo ang pinakasuod, pinakaduol sa imuhang kasing
5: papa's girl ba ako.
3: Ipakita niya nimo para mo na makaingon ka ba, no, dili. Para ni nimo pa. Nana, no? So, ayan. Nindot man good that we start off with our week na ingon. Ana, labi na nga, mo pa'y sugod sa simana. Taas pa kaayot ta og kinahanglang tiwason. No? So, kinahanglan ma-survive yun ni nato mga ka-vibes. So, because unang adlaw sa simana man, so don't ever forget, no? Sagun sa to ang maagian karong simana huna, let us pray. Ha? Ana, good. Mag-ampo rag yun ta mga ka-vibes. Okay? Ayan, I'm sure nadasig na nato sila, Pearl and L. Hi sa to ang mga ka-vibes. Vibes nga naminaw na to via 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Ang uban naminaw pinaagi sa tong audio streaming app FMR Philippines. Apan ang uban, doon ay igong oras ug panahon nga maminaw ug mutan-aw sa ato ang live streaming sa atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Ato nang sugdan ang ato ang pagpangalagad this afternoon. Pinaagi unahon na to ang ato ang ka-vibes advisory. Go L!
5: Yes, maayong balita sa mga nagahanon ug mga bisita kay mibalik na ang Nagas Waterlight Symphony sa St. Francis of Assisi Ocean Park uban ang bagong set sa show ug bagong weekend schedule. So ang ilang bagong schedule kay Biyernes alas 8:30 sa gabi single set, Sabado ug Domingo alas 7:30 sa gabi ang unang set ug alas 9:30 sa gabi ang ikaduhang set. So gidasig na ko ang tanan nga magplano na sa inyong weekend bonding ug mag-enjoy sa spectacular nga Waterlight Symphony uban sa inyong pamilya og mga higala.
3: So sa Naga ni.
5: Yes, katong ilang what katong event-event nila every padong na December.
3: Mm. Ah, nagsugod na di ay. Yes. May kay sa yun no. Kay ang uban, daghan gyud kayo mga ingon ana nga pakulo no ang mga munisipalidad. So nice kay naay mga pasundayag. There was labi na tong bag-o pa bitaw ang bagyo. Bago pa nahuman ang bagyo, daghan kayo ka na nangumusta mi via phone patch kay maglisod og anhi. Manguta na gali ko kunang kumusta naman din ha, nakabangon na ba ang tanang whatever sa nang lugar. Ang ilag yung tubag kay naghinay-hinay apan duna na yung mga pasundayag kay Pasko ba ya, no? Linog, katong after the linog, no? Nindo tungod kay bisag unsa ka grabe ang nahimong epekto sa usa ka katalagman or kalamidad, maningkamot ug maningkamot gyud ang ato ang community to make sure dunay mga simpleng pasundayag aron malimtan bitaw nato ato ang mga giagian. So go city of Naga, no?
5: Naga,
3: municipality of Naga. Pila man ka oras ang travel padung sa Naga? Duha ba
5: depende if traffic
4: or mas mingla, so
3: bitaw
4: medyo dugay gyud.
3: Oh, ang mingla gyud ko an nani minglanilla factor, so mas mga ano man na padung dito ay naay consolation factor ano may nana man sa mga rason. But syempre pwede mo mogikan og sayo, 'di ba? Talagsaon ra pud bitaw ni siya nga higayon. So go and sakto si Kapos Ka Vibes, el plan your weekend. All right. Dunay tulong dunong scholarship program. Asa man ni unsa man ni Kapos Ka Vibes L?
5: Yes lang na dag gipahimang no sa mga estudyante sa Cebu City nga abli na ang tulong dunong scholarship program sa pakigtimbayayon sa Office of Senators Kiko Pangilinan og Pia Cayetano og sa Cebu City Government. Adunay 240 ka scholarship slots diin tulo ka estudyante matag barangay ang mahimong ma-accommodate. Kinialang sa mga estudyante nga wala nakabenepisyo sa Cebu City Scholarship Program ug nanginahanglan gihapon og financial nga tabang alang sa ilang pagpadayon sa kolehiyo. Kinahanglan nga ang aplikante usa ka deserving student nga nag-eskwela sa State University College o ubang higher education institution. Ang deadline sa aplikasyon kay ugma makabasin makaapas pa muno Agosto 18, 2026. Ang pahinumduman lang pod nga magdala usab og 2x2 ID picture sa pag-apply.
3: So doon na pag-iigong panahon.
5: Yes.
3: Sa mga naulahi og kahibaw sa information karon ra nakadungog pag paminaw nila sa tuang programa, pwede pa kay tomorrow, I'm sure whole day, no?
5: Yes.
3: Pwede. Pamasin lang good mga ka-vibes. So inig-antuni mo dito, nagdala ka sa imuhang
5: 2x2
3: kanang 2x2 picture.
5: Yes.
3: ID picture. Sure on niya. Dito na dayo na. Nadayoy mo guide ni mo dito. So go. Labi na sa mga ka-vibes na to din hanga ng inahanglan. Good. Go. Ayan. Ako arin na ta sa to ang pangalagad highlights. Kapos Ka Vibes. Pearl.
4: Sa itong pangalagad highlights kay gipalig-on sa Cebu City Government pinaagi sa Cultural and Historical Affairs Office o CHAO ang pagpanalipod o pagpreserbar sa mga cultural heritage o syudad pinaagi sa Basic Conservative Training Workshop for tour guides nga gipahigayon sa Cebu City Museum. Gitun-an sa mga tour guide ang cultural heritage conservation and preservation, lakip na ang Philippine heritage laws, kahulugan o importansya sa kultura, mga city-owned monuments o mga hinungdan nga makadaot sa historical structures of oak objects. Aduna usab sila'y hands-on fieldwork sa Barangay Parian, diin makat-on sila sa hustong pagpintal pag-usab sa historical markers, pag-ila o pag-atiman sa biological growth o husto nga paggamit sa chemical sa paglimpyo sa coral stone sa Jusit House. Gihisgutan usab sa ang Philippine flag and heraldic code, ilabi na ang hustong paggamit, pag-display o pag-respeto sa national symbols nga nag-representar o nag sa
3: identity
4: sa identity o kasaysayan sa nasod. Gitapos ang kaninga workshop pinaagi sa graduation ug oath-taking ceremony sa Cebu Heritage Action Group o CHAG, diin mipasalig ang mga partisipante nga mahimong responsableng tig-atiman o tig-panalipod sa cultural heritage sa Cebu. So pinaagi ni ini padayon nga gipalambo sa Cebu City ang pagpabili og pagreserbar sa kasaysayan og kultura aron maprotektahan kini og mapasa ngadto o maabot nga henerasyon.
3: Very important yun na nga dunay ikapasa sa mga musunod nga generation. What if wala na nun? Puro na lang AI tanan.
4: Ayaw sad. Ayaw taon.
5: Yes, diba? Mas better ta sa AI.
3: Nogi, batig yun, no? Of course, naagi saktong paggamit anang AI, but mas nindot gyud nga ma-preserve ang ato ang mga kahimanan. Muni tinuod nga kahimanan, mga ka-vibes. Yes. Ang ato ang kultura, atong bulawanong kultura.
4: Kung asa ta nagikan.
3: Asa ta nagikan. Last week, guest na ko ang OIC sa Cebu City Public Library, si Cabino Guerrero. Siya ang usa siya ka tour guide. So gandagali ko nakatunan niya last week. Nalingaw kayo ko sa iyahang sa to GPS Street. Isulti ra ko no ang name. Isulti ang name niya kay Bao siya sa history.
4: Wow.
3: Yes. Sa moingon ka dayon og Lopez Haina Street kay Bao siya kinsa si Lopez Haina. May nana ba? Leon Kilat Street kay Bao siya kinsa si Leon Kilat. Nindot kayo kong episode last week with Cabino Guerrero. So ganahan kay ko sa to ang pangalagad highlight this afternoon because highlighting once again unsa ka mahinungdanon that we take care of our kultura, our culture, no? Because lisod kaayo nga maabot ang panahon wa natay makita physical, wa natay mahikap kay napasagdan siya nya magsalig na lang ta sa himuon sa AI nya, inaana dito itong itsura sa una mo, di ba? Pwede pero to suguon mo ana ka rin to nga kanang palihog ko sa asana Santo Niño, asana Basilica Minore del Santo Niño. Maghimo dayon siya.
4: Pero dili irabatanan gikan sa AI kay maojud iyang naong sa actual. So muna yung nakabati pod.
3: Tinood. So mas maayog yun, no? Kita din hi sa 93.1 FMR Cebu. Appeal me sa magpadayon, magsigig pahinumdum ninyo na we have to make sure na ato yun ang ipasa. So pinaagi sa mo ang programa, sa mong pagpanibya, pinaagi sa ato ang pangalagad highlight ni Campus Ka Vibes sa Pearl. Amo ning nahisgutan. Then lain na pod, we will talk about another thing na po that nga dunay kalambigitan sa kultura aron magpabilin gid siya mapasa ug mapasa mas daghan ang makahibaw nga ay ngon ana day ka rich ang ato ang probinsya. And nailain din hino tungod ining dunay pinakalit bitaw nga threat no about ASF no. Yes. So ang ato ang DVMF nagpahigayon og Barangay Information Education Campaign against the ASF. Mga ka-vibes, dunay schedule. Ugmang adlawa, mambaling, alas 9 sa buntag, na alauna sa hapon sa Punta, Prinsesa. Unya, inigka August 19, alas 9 sa buntag, na sa Tisa. Alauna sa hapon sa Subang Dako. Inigka August 20, alas 9 sa buntag, nasa sa Kinasang-an. Unya, August 25, alas 9 sa buntag, nasa Guadalupe. August 25, 1 PM, Kalunasan. Unya, inigka August 26, alas 9 sa buntag, Basak Pardo. And August 27, alas 9 sa buntag, Busay. So I'm sure ilang gipili ang mga lugar nga mas daghan bitaw ang nang panginabuhian nga
4: poultry.
3: No? Yes. Ayan. Para mas nai-awareness ugun saon pag-take care. Of course, dun ay mga balita but gi-make sure manggod sa probinsya nga way makasulod. So na protect na to daan ang pagpasulod, diba? Kana lang, simba ko, base nung magikan din hisatua. So at least, nai-awareness. Alright? So nanginaot mi ang Mambaling, Punta, Tisa, Subandako, Kinasang-an, Guadalupe, Kalunasan, Basak Pardo, Busay. Inyong mutunga mo, aron maprotektaan ang ato ang mga kahayupan labi na ang mga baboy kay hapit ng Pasko.
5: Lugi.
3: Usa na lang ang Pasko bagong tuig nga way lechon.
4: Wow.
3: Ora sig dili magdayon ko way lechon no. Bitaw ay mag-uol pod ta. Kay unsa una lang halaw wala mi naglahay no madunay. Di ta ganahan.
5: Mag-crave ba jud ta og baboy.
3: Tinuod gyud. So ato nang i-protect, okay? So ato mo mga ka-vibes. And today is August 17, girls. When may mga kailan nga nag-birthday today, i-greet sa ninyo.
5: Wala.
3: Pero today is, ang tawag daw today is the, ang sama niyo siya, Black Cat Awareness. I don't know, appreciation. Black Cat Appreciation. Buwag ni siya sa National or International Black Cat Day. Naapod to nga i-observe every October 27 every August 17 Black Cat Appreciation. So i-appreciate ang mga black cats. Ganaan ba mag-iring? Dogs mo? Oh, oh, ikaw naka-iring?
5: Oh, naka-iring.
4: Ganaan kong iring pero dili yung sagot akong mama.
3: Ah, nga naman. What's the difference di ay?
5: Asthmatic ko.
3: Ah, okay. Ang iro di
5: pero
3: ay?
5: Pero akong iro kay ambot lang. Ako mama. Dili kay mas smelly manggod
4: ang... Smelly yung...
3: Ah, okay. Abitaw, yes. Very koan po bitaw ang sa mga kitty-kitty. No? Pero, apart from that, no? Cute ra po. Kung di po ko ganahan, both, iring o giro, dili ko, inanagidwa ko, I didn't grow up na, naami iro sa una, but after nilang nangawala, na heartbroken man mi among family. Mm. Wala nagyod. Mo nagyod to'y wala na ever. So, I didn't, like, growing up na, after atong incident, wala nagyod mi pets. But if I will be given a chance, mas ganahan kong iring, and ganahan kong black.
5: Why man, ma'am?
3: Feeling na ako sophisticated. Kanang, murag na i-impact ba?
4: Murag na siya, kanang aura-aura, no?
3: Aura kay siya. Yung kanang, feeling na ako kanang guwap, pretty kayo siya. In a plain black. Mara siya, kung tanaw ni mo ang earring, mara siya naka-black nang na-classic. Mm. Tapos, kanang, murag eyeliner na, tapos white. Mara na siya. Diba? Inaana kong tanaw sa earring na black.
5: Pero kasagaran, no, kay mahadlok sila black.
4: Okay, yan. Kuan daw. Sana, malas.
3: Yan. Eto na nga ang checka. Because kadaghanan mga kamay ako mga co-host, may kasalan mo segue ana, 'di ba? Kay nakakonect daw ang black cat sa bad luck superstitions. Asa nagsugod Western culture. Mm. Mm. So, kung naako no kay matagbuan no nga itom nga iring that will bring you bad luck or bad omen. Kung madungan ni matagbuan ni mo sa dalan, kana daw. Lain sad no?
4: Lain sa gigmulihay taala na itong iring.
5: Ganda,
4: sorry,
5: no?
4: Nilihay biya jud ko.
3: Okay kita. May kita mo to ang mga Pilipino. Oh,
5: nito jud ko na sa una, pero karon wala naman.
3: Ana pay lain. Connected po daw ang mga black cat itong nga iring sa witchcraft, no?
5: Uh-oh.
3: Matud pa sa Middle Ages, na daw na yung mga demonic shapes, meanings, mga ingon ana or witches, mga nana, no? Murag na ining sulod.
4: Shapeshifter.
3: Kana, na yung mga shapeshifter. Kung shapeshifter ko, for sure, iring black ko. Iring ko. Oh. Ganahan dyan ko black cat. Murag sophisticated dyan siya. No, mara sa shawl. Shalan-shalan siya. And, kanimo, gid ni, I'm sure, mo niyang reason nga nakita ang mga Pilipino mahadlok. And, mutuo dayon. Kay, it means death ko, no? Historically, through the signal tragedy, na ay mga storya nga kung na ay namatay, ila dag i-connect na mo, oh, to, nakatagbo, maguto siya.
4: Ito, yeah. Mary.
3: Naman.
5: Bisan pag dili sa storya-storya, no, kay sa TV, oh. Na mga salida, black, biyadyo nilang gamiton, Mary. Oh.
3: Mao gani. Mao makay, tukod, ana, manapasa naman na na-checka, napasa na nga storya nga, mas naikuan kung bad omen kung black, so mo pa ilang gamiton. So para ma-erase na siya, mga ka-vibes, kaya ba mo, nga na po good luck superstitions ang dala or ang mga itom nga iring. Ingon sa Japan, no? Kung ang kana ko nung black nga iring, nagdala pud ko na og swerte. It is connected to prosperity, no? Unya, ang tawag ana, no, famous sila sa Maneki-neko.
4: Maneki-neko.
3: Minikaniko ni Monica. Monay tawag ana, it brings ko andaw lucky omen kay prosperity po'y dalaan na.
4: So, abundance.
3: Monay gituuhan po sa mga Japanese. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Turning Japanese. Diba? Pero sa Great Britain and Scotland.
4: Wow.
3: And I'll mapronounce lang.
4: Britain.
3: Britain and Scotland. Tapat ko hinayag katawa tingaling nai mo
4: nai mo nagubo wala pa yung new year
5: buto
3: diba so according to dito po sa laing nasod no Great Britain and Scotland prosperity gihapon ang dala niya but specific sa balay and marriage that's why uso po dito nga magregalo og black cat
4: wow Pero po ka dungog anang eh, regalo ang
3: okay.
4: Cat.
3: Nagdako na siya og swerte sa love and family. Marriage, home and marriage. Imagine, og diri, Pinoy ka niya, na ay, mo, taga Scotland man siya, o kuan man siya, British man siya, nagregaloan nga, o for kuan. Ika makugaw. Ay, dili lang.
5: Lailahi biya, Jude. Diba? Ang pagtuo.
3: So, kanan, ako na yung regalo o black cat. Kay, it brings prosperity sa balay and sa coming new on. Alright? Mm-hmm. And, sa mga sailors and mangingisda, it keeps the ship, no? Safe. For safe voyage daw and good weather, ang black cat. O, diba? So, lain na eh, na ay bad nga superstition, na apoy good luck, bad luck na superstition, na apoy good luck na superstition. But at the end of the day, mag-ampo ra kita mga ka-vibes. So, siguro ito isalig sa itong superstitious, uy, superstitious belief, diba?
4: Regardless sa super, ay good ba siya or bad, dili na ito mo harm o cats.
3: Yes.
4: If atong ma- encounter.
3: Tinood. Na, ay famous nga black cat. Kaila mo?
4: Wala.
3: Si Felix the Cat.
4: Not it.
3: Yeah. Felix the Cat is a cartoon character created in the 1919 by Otto Mesmer and Pat Sullivan sa ilahang silent film era. So, kena siya, very famous. In fact, sa moang generation, sikat pa siya. Kaila pa ko. Of course, when I made our topic or lineup this afternoon, i-appeal gyud ako si Felix the Cat. But kanang kailan ako niya daan? But the koan story nga 1919 di ay siya. I thought he's just a cartoon character nga wala basta lang inana. But 1919 pa siya, no? So imagine kanang kung cartoons mga bata mutuo nga it's good vibes.
5: Yeah.
3: Diba? Pero mo na lain-lain man og pagtuo sa uban nga
4: countries.
3: So ayan. So kung iring mo o sa nga ninyo?
4: Okay, pearl gyapon.
3: Oh, pearl gyapon ka. Ikaw?
5: Maybe love.
3: Love.
5: Kaya yung tinatawag ka love. Pero iring ka.
3: Oh, pero iring ka. Ako kay langging.
4: Langging.
3: Parang nagtawag lang langging. Matubag. Diba? So, ayan. Sa mga ka-vibes, ato kita, tinuod, ang ato ang na-adopt ay katong mga bad superstitions, no? Kay, ang kining good luck nga superstitions, wala kadungog ani, kadungog mo, wala, diba?
4: Wala, first time.
3: So, kana. So, kami na bahala, inyong i-adopt ba ang katong sa Japan, it brings prosperity sa imo ang kinabuhi good in general or sa Great Britain and Scotland that it brings prosperity sa balay and kaminyuon. In fact, ihatag siya as a wedding gift or sa mga sailors and fishermen that it ensures kuno a safe voyage and a good weather. So kana mas ganahan kung money mo kuan sa kuang mind. Oh, no. May na akong gilast. Kay katoto mga naandan na, so kay, parehas ni Campus Ka Vibes L o kakita siya black na iring, yag yung giligi. O saan yung paglikay ang iring? Ni palayo, yag ka.
5: Wala ko ni Agi sa daan
3: niya. Kakita ka niya. From afar, kita na kaniya.
5: Yes, niya. Mututuo mo ko sa kang kanang katiguangan ba ang storya sa una. Wala jud ko ni Agi si Andani. Laing kong dan. Yeah.
3: Ako kaso, I remember sad nga na ako yung mga yun na makita, ragod, diligon nga nag-anak sa dalan. Nag-pray rin, nanguros ko. Nag-pray rin ko, actually. Okay, mo man lagi. Mo.
5: Yeah, mututok ba yun ang iring, no?
3: Mututok ba yun ang iring. Nagdagag iring sa amo, ah. Magtambay din ha sa mo ang parking, sa mo ang parking space. So, inig mo, mugawas ko bang hi-hi ko or whatever. Muna sila maano sila magpanik. Yung mga ko, ha niya, mga, magyaw-yaw ko. Naiusa nga, dili mo dagan, di magpanik na tutukan. Yes, magtinuto kay me. Nga ka na dyan, di ba ilang mata, kanang strong kayo. So mutut, grabe, kuan mi eye to eye contact niya. Saya ako magyaw-yaw. Kasakto na yung magibuhat. Baga ang mugnaw, dali na mo matog. Dapat inyong panindigan, nili kay mang hawa mo inigawas na ko. Ang uban nanagan, tulo sila. Ang duha nanagan siya, nabilin siya.
5: May gani, wala ka tubaga lang gani.
4: Kuya, pang hay-hay lang diya, diri lang ko.
3: Yes, pero naihawa siya kay pag hay-hay na ko, natuloan siyang tubig. Ikaw na yung merese. Nag-ana siya. Kusag sila mo, ano, no? Pinaigwad. That's why, ganahan ko black cat. So, kamo mga ka-vibes, kung isa mo niyong ganahan, si Hello Kitty ba? Bahala na mo. Pero let us appreciate today ang mga itom nga iring. Sa mga nag-iring-iring din ha, nahala. Padayon mo. It's your day. Diba? Nako, sa mga ka-vibes na to, today is the last day also sa amo ang mga
4: CTU
3: main intern. Oh. So, katapusang higayon nga imo inyo silang madunggan karong taod-taod sa ato ang arangkada balita sa hapon. Diba? Si Jessery, si Michelle, o si
4: Ninya.
3: Turi. Diba? So, kuan na mo ron, eviction day.
4: Yes. Oh,
3: si Hannah Alusin is watching the live. Hi, Hannah! Regards to Shekinah.
4: Hi.
3: Almira Henares, hello. Ingon si Almira, uso daw karon ang hangga og piskat.
6: Na, ayaw na lang. No, wa pa ka gahangga, diba? Gihangga? Siya, ako, wala pa.
3: Ako, tiguwang na po ko gihangga. Ay, kanang, niya mas lisod.
6: Mas lisod, diba? Kay dugay mahil ang scars.
3: Yes.
6: Oh, told you.
5: Okay lang ko sa sipon.
3: Oh, so mag-amping. Niya mo rin nag-piskat, sad ko.
6: Ay! Close lang, guys.
3: Ay, naka-glasses man ko all throughout. So, okay ra. And Donna Avignante, my sister, is watching. Hello to you. Welcome back sa inyohang weekend getaway ni husband. Sa mga ka-vibes na to din ha, doon natay bisita ugma no, sa ito ang servisyong ka-vibes. Ang ito ang pagpangalagad tomorrow, doon ay kalambigitan na po sa ginagmayang patigayon, is small business. Ugun sa ni siya, lami. Kasi ganahag healthy yogurt. Cultured yogurt ang ato ang matilawan tomorrow. Hi to Ulan Venice, nag-uwan. Ulan Neda. O sa gid Venice more. Hello Venice. Ay, by the way, next week makauban po nato ang RD no sa DSWD because we will be talking about uplift assistance. So kanang dunay mga pangutana mahitungod sa uplift assistance palihog. So by mo karong August 24. Apan tomorrow, kauban nato ang tag-iya sa usa ka negosyo. Ato siya ila-ilahon tomorrow, mga ka-vibes. And of course, itong katapusya, Ola, yung na siya, Ola, di ay, dili ulan. Kuya, one sa ta, Ola.
5: Ola. Hawaiian ba? Ola. Hi.
3: Mura.
6: No? Espanyol.
3: Ay, Espanyol.
5: Ola. Narong ko.
3: Aloha to.
6: Aloha. Neto, sorry, sa itong klase nga, kuan, foreign language, di, mag nakalimot ka, day.
5: Sorry, wrong sense.
3: Aloha to lang nga, na-confused po noong kutungod niyo.
5: Nay.
6: Hola, Spanish. Hala, subo, di ka ma'am, ha?
3: Kalimot ka, di ka muna nagkuan? Di ka muna Dora the Explorer?
5: Hola!
3: SpongeBob ko. SpongeBob de Eka. Hola, mi amigo, mi amiga.
5: Sa putol kong Dora, di kita.
3: Masig patabang na to, no? Di na Tagalog, no? Nakikita nyo ba? Ano na?
5: Ay,
3: Tagalog, Ana. Akong, because while I was trying to teach my daughter before, og Tagalog. So, Tagalog na Dora po na ko isa lang. Mga bata.
5: Pag-listen sa limang kids ng Tagalog.
3: Oo, mag-listen Tagalog. Murag
5: kasagaran ka rung bata.
3: Murag anak kong foreigner.
5: Naging English ay rung. Dalata.
3: Murag anak kong foreigner. Diba, kung kisa nang siyang anak, kasi mag-transform, labi na magduwa. Diba? Mag-transform, masa magduwa online with friends. Ayan, ako sa mga ka-vibes na to, daghan pa kayo tao, gagi, anda. Mingon sila ko, no, ang August is ghost month.
6: Yes.
3: No? So, atangin ninyo, sa mga umabot na to nga episodes, we will be talking about, unsa, nga naman.
5: Wala ay. Nahadlock na ko daan.
3: Oh, we will be talking na. Listen po ning nagkuyog mig ka ng kuan. Monday, we will be talking about unsay swerte sa atuang mga signs. As a Virgo, unsa ka?
6: Capricorn.
5: Taurus.
3: Ana, and Year of the Monkey.
6: Year of the Goat.
5: Sheep.
3: Ayan. Unsay swerte na to. Kay August 13 till September 10 is Ghost Month. Mo na daw na. So ato nang mahibaw-an, no? Basin karong Wednesday, August 19, we will be talking about that. Kung doon na mo yung mga buratag ka ng feng shui, mangot na pangutana.
6: More feng shui.
3: Wa ay sad mo pangutana. Amo lang i-share ninyo unsay swerte, unsay nagpaabot nato. Kung mutuo pod ta ni Ana, 'di ba? But at again, as always, ang amo perming isulti, amo dang ikambyo kay di na to isalig din ha. But at least, wala may mawala
6: if mutuo.
3: Mutuo. If we listen and then mangita tagpaagi, nga dili na mahitabo na to. Na may mga pahimangno dito. Ayaw og kuan. Dapat magsulog ka permi og red. Naing kabutang dito, nakabasa namin nga dapat ka red ragid kuno ka permi. Kay mo daw na mohang lucky color. So magpalit yung ka permi og red. Palingkamot yun din ha. Ayaw yung ka ng bali. Diba? Sa mga ka-vibes na to, doon na pa'y dagang nagpaabot nyo karong si Manahuna ng mga nagkadaiyang pagpangalagad. Doon na tayo nadawat po nga message nga unta ko, no? Doon na sila higayon nga makatawag, no? O makapadangat sa ilahang pangutana. Yes, we are always trying our very best na ma-provide na namo ninyo. Unya, na po yung nag-suggest na isuhisyon nga unta mag-abot PhilHealth, SSS, in wow. One episode.
6: So, collab.
5: Pag-ibig up yun na ba?
3: Oo. Collab. Yeah. Mag-abot sila in one episode. So, dati ilahang mga nagkadaiyang pangutana, matubag ragkausa, no? Nakrakan. Sa usa ka episode. Yes.
5: Nakrakan mo na mo.
3: Oo. Diba? Kaya daghan mga kayong concerns about SSS, PhilHealth, pag-ibig.
6: May kuno nang mausa tanan.
3: May nang mausa. Kaya daghan bitaw kaayong pangutana. Pwera buyaga, no? Ang ato ang mga ka-vibes. Because, usa ni siya ka usa ni siya sa ato ang mga giamutan, no? Kita natay amot ni ini, so kinahanglan mahibaw ta og ato ba na pahimuslan ang ato ang amot, diha man paingon baya ang pila ka porsyento sa ato ang sweldo, mas may mangyud nang atong napahimuslan, mga kabab. So at tangina ninyo, we are working on it sa mga umaabot nga episode sa Servisyong Ka-Vibes. Campus Ka-Vibes, Pearl and Elle, dagang salamat for today.
5: Dagang salamat lang ganeda.
3: Mubalik pa sila sa ato online na pod nga Servisyong Ka-Vibes. At tangi, di ko kay bawang nga ugma kay ang usawala, ana man. Di man sila magdungan together in together.
6: Ako ratanan ugma, kaya ko to.
3: Diba? So, basta kay naa sila, usahay mo, lugwa sila together, usahay usa-usa, ana-ana.
5: Sorry.
3: Ana man na, basta nagkadugay, unti-unti na nagkakawatak-watak ang pamilya
6: kami
3: na namin.
6: Kami na lang ang kuan, final two. So, malalaman natin kung sino mananalo.
3: Yes, ang magiging big winner. Dahil unti-unti na nagkakawatak-watak ang pamilya FMR. Dalawa na lang ang matitira simula bukas. Duha na lang kabata ang mabilin. Salamat, Pearl and L. Bye! And sa mga ka-vibes na to, karong taod-taod, mabalik pa ning duha kauban ang ato ang CTU main interns alang sa ato ang arangkada balita sa hapon. Samtang sa mga ka-vibes na to, laing pagpangalagad na po ang inyuhang matangan tomorrow. At tangina, basin ma-inspire mo, no, sa small business sa ato ang bisita tomorrow. And again, kung doon na mo'y pagpangalagad na gusto bitaw nga inyuhang madunggan diri ba, or kamo mismo mo'y ganahan nga among ihatod din ha sa inyuhang barong barangay, please do not hesitate. Let us know. I-message lang mi palihog sa atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. O di ba ka ha, mo email mo mga ka-vibes, no, sa atong official, sa atong email fmrcebu@gmail.com. Naabot tayo laing inquiries nga nadawat, no, ng utana. If mo dawat mataog lain na po nga interns, yes, open regyo na mga ka-vibes. But you have to let us know in advance unsa inyo hang kurso. Di mi gusto or di lang mi ganahan nga basta na lang mo dawat. Unya dili haom ang inyuhang basic nga nakatunan sa eskwelahan, sa unsay kaya namo nga i-train pod ninyo din, kay masayang inyong oras, no, masayang inyong panahon. So dapat haom siya, doon na mo'y nakatunan ini sa eskwelahan, apan wala mo'y venue para mapakita na or para maka-hands-on. So diri ninyo buhaton. And at the same time, madugangan ang inyuhang nakamahuan gikan sa eskwelahan, gikan pod namo din sa 93.1 FMR Cebu. Please inquire, pinaagi sa ato ang official FB page 93.1 FMR Cebu or Gmail. FMRadio Cebu@gmail.com. Ay, nako mga ka-vibes, maghinahinay tag-aginod sa unahan, arangkada balita sa hapon, musunod na. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, langga neda sa inyong paboritong istasyonan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
6: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning. Morning. Buntag na vibes.
7: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
6: 93.1.
7: Kavibes, mauna ni!
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari

0: favorito na ating sakaw, Ninan at Ibay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna ni!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Favorite music radio.
4: Ani-ana ang arang kada balita, kauban si Jack Batalyones o Ninia Corpus.
5: Komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTB Manila Facebook page at PRTB Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez. Ito ang Arangkada Balita. Ilang lugar sa Metro Manila at karating lalawigan nalubog sa baha dahil sa hagupit ng habagat. Pambabato na ilang kabataan sa dumaraang sasakyan sa Tacloban City, nakunan sa video. Unang hostile witness ng prosecution na numpa sa impeachment court. Paglilitis ngayong araw, maagang natapos dahil sa sama ng panahon. Batang nahulog sa hagdan sa Davao City, nasalo ng kanyang tiyahin. At dagdag presyo sa presyo ng mga produktong petrolyo, kasado na bukas.
6: Binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karating kalalawigan dahil sa pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan simula pa kaninang umaga. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
7: Sa kasagsaga ng malakas sa pag-ulan, kaninang tanghali, tumaas din ang baha sa ilang mabababang lugar. Tulad dito sa Mother Ignacia at Sergeant Isguera sa Quezon City. Sa video na ito nakuha ni Billy Duarte, makikita kung paanong nalubog sa baha ang Mother Ignacia at Sergeant Isguera. Makikita pa sa video ang mabilis na pagtawid ng tubig. Umabot na ang baha sa labi ng isang gusali sa panulukan ng Ignacia at Isguera. Sa EDSA Centris, hindi makausa ng mga sasakyan sa magkabilang lane dahil sa takot na suungin ng baha. Nang mistulang ilog ang EDSA Corner Mother Ignacia dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa San Francisco del Monte sa Quezon City, kitang namamangka na ang mga residente sa West Riverside. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ang barangay Damayan na nakaranas ang pinakamataas sa pagbaha na umabot hanggang baywang o 37 inches. Sa videong ito ni Eris Makasaet, tumirik ang isang pampasaherong jeep sa gitna ng baha sa Espanya kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Kita naman kung paanong nahirapang tumawid ang mga tao dahil sa gutter deep na baha sa Calao Avenue sa Maynila. Kahit ang mga sudyante sinuong ang baha makatawid lang. Sa Pedro Hills sa Maynila, kitang binahana rin ang kalsada na ikinabagal ng usad ng mga sasakyan. Sa Taguig City, kitang binahana rin ang Loton Avenue. Sa post ni Omar Al-Abeidani, binaha ang Chino Roses Avenue sa Makati City. Hindi makalusot ang mga motorista at pedestrian dahil sa taas ng tubig. Sa Marikina, umabot hanggang second alarm ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa San Mateo Rizal, makikita sa CCTV footage sa Kambal Road gitnang Bayan 1, halos matakpan ang gulong ng masasakyan sa pag-apaw ng Sapang Labo Creek. Sa Cainta Rizal, Barangay Brookside Hills, San Isidro, kita ang pagragasa ng baha sa lugar. Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
6: Nalubog ang maraming lugar sa Metro Manila at karating lalawigan. Humupa rin ito pero nagdulot ng matinding traffic. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa pagbaha sa Metro Manila at sa traffic sa mga oras na ito mula mismo kay Chairman Romando Artes. Ng MMDA, magandang hapon po, Chairman Artes. Welcome po sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon po sa inyo at sa inyong taga-subaybay.
6: Okay, Chairman, kumusta po ang current situation ngayon sa ating mga major na thoroughfares? Ano? Alin po yung mga lugar na dapat iwasan ng ating mga commuter at alin naman po yung mga passable pa?
8: Halos malaking portion naman po ng Metro Manila ay passable na except some areas in Manila and Quezon City. Pero generally, nadadaanan naman na po halos lahat at humupa na naman po yung baha. Gusto ko lang pong i-emphasize na yung pong bumagsak na ulan sa atin ay napakalaki ng volume. In fact, sa monitoring po natin sa Science Garden observation ano po natin, station, in 5 hours po between 9 a.m. to 2 p.m., 201 millimeter po ang bumagsak. At ang bulk po niyan ay between 12 noon to 2 p.m. na 138 mm. Kung ikukumpara po ito sa Ondoy po 455 mm within 24 hours. So talaga po napakalaki ng volume na ng ano, at overwhelmed po talaga yung ating river system, yung ating po mga creeks, and even po yung drainage system natin na nagdulot po ng pagbaha sa maraming lugar po sa Metro Manila.
6: So buti na lang po no, Chairman, eh medyo tumigil sa ibang parte ng Metro Manila dahil kung nagtuloy-tuloy ito, sabi nyo, baka mas matindi pa sa Ondoy?
8: Ganun po, pwede po mangyari kung nagtuloy-tuloy. Imagine nyo, yung 2 hours po, 138 mm. Kung additional na ganito po ay Ondoy level na halos po ito at mas mabilis dahil imagine nyo, almost half na po noong Ondoy level in 5 hours na yung sa Ondoy po ay 24 hours bago na achieve yung 455 mm. Kaya po siguro ganyan din po yung level talaga na pagbaha din po sa maraming lugar dito sa Metro Manila.
6: Ito nga po yung video natin nakikita live mula sa Marikina City. Itong napapanood po natin ngayon. Well sir, ito pa nga chairman ano, wala pang ang bagyo, habagat to, di ba? Hindi siya.
8: Opo, habagat lang po ito, pero ang isa po sa ma-factor din yan. Last week po kasi, sobra din po yung ulan. In one week, halos yung buong month po ng August na equivalent ay naibuhos na. So, saturated na po talaga yung kalupaan natin dito sa Metro Manila. At yung capacity po niya to absorb yung rainwater ay talagang napakababa na. So, talaga po magra-run off water. Halos 100% na po noong inulan today. So, kaya po rin siguro na aggravate yan pong flooding situation natin dito sa Metro Manila.
6: And also, as an observation rin, Chairman, ano, yung mga magulang kasi kanina, marami ang na-traffic at na-perwisyo dahil biglang nag-suspend ng klase. Gayong nasa eskwelahan na yung kanilang mga anak. At isa nga
8: po sa na-stranded.
6: Paano kaya ang pwedeng gawin? Kasi nandun na yung mga bata sa eskwelahan at sabi nyo nga, between 12 to 2 p.m., di ba, yung pinakamalakas, at dun nag-declare na sunduin na raw yung mga anak dun sa oras sa pinakamalakas yung ulan.
8: Opo, kanina po nagpulong kami sa pangunguna po ng Office of the Executive Secretary kasama po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ako po ay nagrekomenda na kung ang extreme rainfall ay darating midday at hindi naman po persistent, baka pwedeng i-reconsider yung midday suspension ng class and work. Dahil nga po ang nangyayari, pag nagsuspend ng midday, nasa eskwelahan naman na po halos lahat ng mga bata at yung mga nagtatrabaho. Ang nangyayari po ay pag lumabas po ng sabay-sabay, unang-una, nagkukas po ng traffic. And pangalawa po, lalo pong nasusuong sa peligro, lalo na po yung mga bata sumusugot sa ulan, lumulusong sa baha, sa kagustuhan din po makauwi kaagad. Ang problem po noon, marami din sa kanila ay na-stranded dahil limited po yung pampublikong transportasyon. At yan naman po ay ikinoconsider ngayon ng OCD na siya pong nagre-recommend ng suspension ng klase. Yan po ay tatapos lang po namin pag-usapan kaninang hapon po yan.
6: Ayan po, sana nga po ano ay makapagbigay ng mas malinaw na direksyon tungkol po dito dahil sa totoo lang tama po kayo, lalong na perwisyo po yung mga bata, yung mga nagsundo at yung mga umuwi dahil lalong nga malakas yung ulan nung nagsuspend. Samantalang no, kung nasa loob lang sila ng kanila mga mga eskwela na opisina,
8: mas safe, actually.
6: Sa totoo lang po, opo. So sana nakikinig rin yung mga eskwelahan natin at makonsider rin po nila. Learning experience po, no? Itong nangyari talaga ngayon. Wala namang gusto na ganito po ang mangyari. Puntahan ko naman po natin.
8: Actually, na-consider din po namin yan. Kaya hindi rin po kami nagsuspend today ng number coding despite the advisory na na suspended na yung work and classes. Dahil po napupuna rin po namin, pag sumabay po kami ng declaration ng number coding scheme, ay lalo po nagkakos ng traffic dahil marami pa pong karsada na hindi madaanan, tapos sabay-sabay pong lalabas, including yung mga covered ng number coding scheme for that particular day, lalo pong nakaka-bol-bol po yung traffic natin. Kaya we decided po na hindi kami mag-suspend ng number coding scheme po para mag-stay na lang po yung iba muna sa kanilang work or sa kanilang eskwelahan habang po malakas yung ulan at mabaha pa po yung mga major roads natin.
6: At ewan ko kung ako lang ba to o may ilan pong nakapansin na ang daming truck sa kalsada na sumabay dito nga sa pagbuhos ng ulan, sa pagsundo. Wala ho bang truck ban ngayon? At bakit nakalat sila sa kalsada?
8: Wala na po talagang truck ban ngayon sa Metro Manila except sa EDSA. Pinagbabawal po talaga natin yan. Pero wala po tayong truck ban sa Metro Manila sa ngayon. So baka siguro mas na-highlight lang kasi nga po, one, siguro umiwas sila sa baha or nagpalipas po sila ng malakas din na ulan kasi kanina grabe rin po yung visibility, napakababa. Siguro umiwas sa aksidente. Kaya pagtila po ay sabay-sabay din po halos lumabas.
6: Okay. Gumagana po ba ng 100% ang ating pumping stations, Chairman, at mobile pumps ngayon? Particular dun sa mga baha-prone areas like for example, Paranaque, Las Piñas, Camanava?
8: Opo. Lahat po naman ng ating pumping stations ay gumagana. Yun lang po, overwhelmed talaga sa volume po ng tubig. Like, yung pong bagong napagana na Sunog Apog na pumping station, nag-overflow po yung river. So, kahit po i-pump natin yung tubig, babalik din po. So, yung mga ganong instances po, like yung sa G. Araneta, despite yung bagong drainage system po dyan, na supposedly magpapablis ng paglabas ng tubig, nag-overflow din po ang San Juan River. So, babalik din po talaga yung tubig. Kaya po, talagang yung sheer volume po ng ulan ay hindi po kayang i-handle ng ating facility, noon pong ating mga river system, tsaka yung mga waterways po natin, as well as our drainage system po.
6: Opo. Meron po ba kayong libreng sakay ngayon? At kung meron po, saan-saan po ito?
8: Usually po LGUs po ang nag-deploy. Ang nag-deploy po ay Quezon City and Manila. Doon po kasi medyo may mga konting na stranded po na pasahero. On our end, naka-standby po yung ating mga libreng sakay na kung kakailanganin po ay atin pong i-dispatch. Again, nagre-rely naman po tayo sa request noong mga LGUs kung mag-deploy po tayo ng libreng sakay po.
6: Opo. And last question po, Chairman, malaking sakit sa ulo pa rin ba itong mga nagkalat na basura at nagkukos ng clogging sa ating mga drainage?
8: Yes po, lagi naman po dahil unang-una, yan po yung nagpapabagal ng daloy ng tubig, lalong-lalo na po sa mga drainages po natin. So, again, lagi po kami nananawagan at hindi po kami magsasawang manawagan na sana po wag po tayo magtapon ng ating basura kung saan-saan. Dahil yan po yung nagpapabagal ng pagbaba ng baha. Pero sa ngayon po, patuloy po tayong naglilinis. Kasama po yung ibinigay sa atin na tupad ni Secretary Tolentino. Makikita niyo po sa lansangan niya na talaga pong naglilinis. Siguro po masasabi ko with pride na hindi po kasi kami kasama doon sa sinita ni Attorney Claire o ni Jose Claire Castro na mga tupad na nagpapapicture lang. Sa amin po, talaga pong nagtatrabaho. So, again, malaking tulong po yan sa pag-declog ng ating mga drainages.
6: All right, maraming salamat, MMDA Chairman Romando Artes.
5: Umakyat na sa 23 ang bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay naitala dahil sa landslides sa Benguet, 3 naman sa Rizal at Batangas at 1 sa Quezon at La Union. 17 naman ang naiulat na nasugatan at 1 ang patuloy na hinahanap.
6: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
3: Already in place. Many of those measures are already in place.
9: Iyan ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang media briefing kung ano na nga ba ang nagagawa ng pamahalaan sa pag-iimbestiga sa flood control skandala. Mahigit 1 taon na matapos panggitin ng Pangulo sa kanyang sona ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Ayon sa kanya, marami ng kasong naisampa, ilan sa mga sangkot ay napakulong na habang gumugulong naman ang investigasyon sa iba pang opisyal na nauugnay sa anomalya. Samantala, ilan sa ipinatutupad na reforma ng pamahalaan ang pagpapalabas ng transparency portal ng DPWH para makita ng publiko ang mga ginagawang proyekto sa iba-ibang lugar sa bansa. Aniya, hindi siya magugulat kung ang investigasyon sa flood control ay umabot pa kahit tapos na ang kanyang termino sa 2028.
3: I sincerely hope it does because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve.
9: Dagdag pa ng Pangulo na napagtagumpayan na rin nila na mabago ang kultura pagdating sa flood control mess.
3: Is that we have then the people who have gone who are at in detention right now who have been charged. They're continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
9: Nais ng Pangulo na tanggalin at tutukan ang discretion sa mga opisyal ng gobyerno dahil naniniwala siya na dito nagsisimula ang korupsyon.
3: I think is what we consider to be the administration's responsibility in fixing those processes so that discretion is not abused and is not exercised unnecessarily or not applied to illegal and to wasteful activities.
9: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Hinihikayat ni San Juan City Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora ang publiko na maging responsable at disiplinado sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Zamora, dapat ay tumulong na ang publiko pagdating sa solid waste management. May mga solid waste management programs ang mga LGU sa Metro Manila. Anya, dapat magkatuwang ang LGU at ang taong bayan sa pagresolba sa problema sa basura. At Malacanang, iginit na walang kumpirmasyon ng umano'y hiling ni VP Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Marcos Jr.
6: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: ACS Manufacturing Corporation.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.

0: sulit ang glow up.
1: Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
1: Walang katalas.
2: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
2: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun lolipo?
1: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
1: 4 alas sa PRTV Manila. Channel 31. Paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
3: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakit sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal, Peters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karakter.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with you. Respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Eh, parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang. Sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
0: At Cheska Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. At FM Radio Regionals.
9: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
10: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
9: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tubunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
11: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
9: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
12: Pinabulaanan ng palasyo ang kumakalat na impormasyon kaugnay sa sinasabing hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkad ng balita ni Lestor Aler.
13: Sa isang sagot sa...
14: Walang kumpirmasyon ng Malacanang sa napapabalitang hiling umano ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Palace Press Briefing, pinabulaanan ito ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro at sinabing wala siyang idea tungkol dito.
13: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
14: Nang matanong naman kung papayag ang Pangulo sa kahilingan ng Vice Presidente, sinabi naman ni Jose Castro na bukas ang Presidente na makipag-usap. Pero nilinaw ng Palace Press Officer na hindi lamang sa Vice Presidente

0: Ay, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo.
1: Nais niya na magkaroon ng stability at kapayapaan para magampanan ng bawat isa ang kanilang trabaho. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mga karangkada, oy! Nagpagas na po ba kayo? Kasado na ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, bukas po yan. Batay sa computation ng Department of Energy, 2 pesos and 49 centavos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. 3 pesos and 48 centavos naman sa bawat litro ng diesel at 5 pesos and 1 centavo sa kerosene. Dahil pa rin po ito sa tensyon sa Middle East.
3: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing mahirap sila. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, mula 52% noong Marso, bumaba sa 49% ang respondents na itinuturing ang sarili bilang mahirap o katumbas ng 13.6 million na mga Pilipino. Mula 35% tumaas sa 37% ng mga pamilyang nagsabing hindi sila mahirap, habang 14% ang nagsabing nasa pagitan sila ng mahirap at hindi mahirap. Bumaba naman sa 36% ang pamilyang itinuturing ang sarili nila bilang food poor o walang pambili ng masustansyang pagkain mula sa 42% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
2: Marami ang nagulat sa mabilis na pagtaas ng baha kanina sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan. At live po mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. Ay, JM, kamusta na dyan?
4: Yes, Jeff, sa ngayon nga ay maulan pa rin dito sa bahagi ng Quezon City at kani-kanina nga lang malakas na buhos na ulan ulit yung naranasan natin. At ito nga yung ikinagulat rin kaninang umaga ng mga kababayan natin, mga kaservisyo natin, dahil ang bumungad sa kanila ay malakas na ulan na nagdulot rin ng matataas na baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
5: Malakas na ulan ang bumungad sa mga taga Metro Manila ngayong araw. Nagulantang ang karamihan dahil ang resulta ng tuloy-tuloy na ulan, kaliwat kanan na baha. Mabilis na umakyat ang tubig sa Panay Avenue at umabot pa ng gutter deep. Ang ilan sa mga nakamotorsiklo, inakay ang kanilang mga motor hanggang sa gitna ng EDSA para makatawid. Pero ang iba, nagmatapang at sinugod ang tubig baha kahit kalahati na ng kanilang gulong ang lubog. Nilusong rin ang mga malalaking sasakyan ng baha. Nabulabog rin ang mga motorista sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nang bigla ang umangat ang tubig. Sa loob lang kasi ng isang oras, halos bewang ang inabot ng baha dito. Nilusong rin kanina ng mga estudyante ang baha naman sa kalsada ng Espanya sa Maynila. Stranded ang maraming estudyante sa lagpasakong na baha. Sa sobrang taas naman ng tubig sa Taft Avenue, bangka na ang naging transportasyon ng ilan. Kita pa sa video na ito, nakalahati na ng gulong ng bus ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa bahagi naman ng Padre Faura na sinuong rin ng maraming motorista. Sa bahagi rin ng Taft Avenue, makikita na halos kainin na ng baha ang gulong ng mga maliliit na sasakyan. Isa pa sa naging resulta ng maraming baha sa Metro Manila, ang mala parking lot na traffic sa kahabaan ng EDSA.
4: Jeff, sa ngayon ay ito nga, nakakaranas pa rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City. At yung ilan na tanggap na natin na reports ay yung ilan ay mayroon pa rin baha sa ilang mga barangay dito sa loob ng Quezon City. At katunayan nga yan, dun sa huling impormasyon natin ay nasa 700 na mga individual na yung lumikas at katumbas nga yan, Jeff, ay 200 na pamilya. So yun yung huling update natin dun sa QCDRMO at sa ngayon nga ay nag-anunsyo na rin na walang pasok bukas, Jeff.
2: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
3: Nagsimula na namang bumaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, binigyan naman ng tulong ang mga kababayan natin.

0: Binaha sa Bataan at Zambales. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
1: Bumuhos muli ang malakas na ulan na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan. Sa pinakahuling ulat ni Hermosa Mayor Ann Adorable Enton, umabot na hanggang tuhod ang baha sa loob mismo ng compound ng Barangay Pulo Integrated School. Pahirap naman ang pagpasok ng mga light vehicle sa barangay ng Pulo. Nagsimula na rin tumaas ang tubig sa mga kalapit barangay tulad ng barangay ng Almasen. Samantala, patuloy ang relief operation sa mga residente ng apektado ng pagbaha at iba pang bayan sa Bataan. Sa Balanga City, sinabi ni Barangay Chairman J. Montipalco na unang nabigyan ng ayuda ang mga mangisda at mga magsasaka na naapektuhan ang kabuhayan. Sa Limay, Bataan, namahagi rin ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sina Mayor Richie Jason David. Sa Zambales, nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa San Marcelino dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal. Gayunpaman, nagsimula nang dumagsa ang tulong sa may 500 pamilyang apektado ng pagbaha sa Barangay Santa Fe. Naglatag naman ng relief operation ang Department of Social Welfare and Development Central Luzon. Gamit nila ang isang chopper na naghahatid ng mga relief goods at congressional team ng Zambales First District para sa mga apektado. May mga pribadong sektor din ang nagsimula ng maghatid ng tulong. Ayon naman sa Zambales Provincial Government, pinag-aaralan na nila ngayon ang paggawa ng bagong daan para hindi na ma-isolate muli ang barangay ng Santa Fe. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakunan sa video ang pambabato ng ilang menor de edad sa isang dumadaang sasakyan sa Tacloban City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
2: Kuha sa videong ito ng isang netizen ang dumadaang isang puting minivan na ito sa may bahagi ng kalsada sa Barangay 107 New Hope Village sa Tacloban City gabi ng Biyernes. Nang bigla na lang kumuha ng bato ang limang kabataan at pinagbabato ang sasakyan habang hinahabol pa ito. Pero imbis na humarurot, dahan-dahan lang na umalis ang sasakyan at tila hindi inindaan ng driver ang takot na tamaan ito. Agad namang nagsitakbuhan ang mga kabataan matapos ang insidente. Napag-alaman sa ilang residente sa lugar na hindi bago ang nasabing pangyayari dahil meron nang iba pang motorista ang umano'y napervisyo sa naturang trip ng mga minor de edad na ito. Ayon sa pulis, tukoy na ang 25 kabataan at agad na pinuntahan ng operatiba ang mga bahay nila. Pinayuhan din sila kasama ng kanilang mga magulang.
3: Meron na akong na-identify. Bali, nag-usap pa kami ng operatiba kung WCPD kung paano namin approach yung gagawin kasi medyo sa video identified talaga yung mga bata. Ang problema ng pasita is minor de edad. Pagkataalala ko is 13 years old.
2: Sa ngayon, mas pinaigting na ng kapulisan ang pagbabantay at pagpapatrolya sa lugar para masigurong hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Panawagan naman ang otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak nang hindi na makaperwisyo at magdulot ng takot sa mga motorista. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Isang patay na sanggol ang walang awang itinapon sa isang kanal sa Mandaue City sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark. Pasuit, Clark!
5: Nagimbal ang mga residente ng Zone Sayote, Barangay Paknaan, Mandaue City nitong Biyernes. Tumambag kasi sa kanila ang isang sanggol na itinapon sa isang maliit na kanal. Ayon sa unang nakakita sa sanggol, alas 3 ng madaling araw nang lumabas siya sa kanilang bahay para mamalengke. Akala niya ay patay na pusa lang ang nasa kanal kaya di niya napinansin. Ngunit pagbalik nila, nilapitan nila ito at doon nila na lamang isa pala itong sanggol. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. Tinatayang nasa 8 na buwan ang naturang sanggol. Ikinasa na ngayon ang investigasyon upang malaman kung sino ang nagtapon sa sanggol. Kabilang na rito ang retracing sa mga CCTV footage. Agad bang dinala ang sanggol sa punerarya para sa maayos na burol nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nailigtas ng isang tiyahin ang kanyang pamangkin na nahulog sa hagdan sa Davao City. Sa video ni Rica May Dano, makikitang kumatok siya sa pintuan ng kanilang CR pero dahil may gumagamit, bumalik siya sa labas. Tiyempong nahulog ang pamangkin at nasalo niya ito. Walang nagawa ang bata kundi umiyak matapos ang insidente. Nangyari ito noong Agosto 10, 2026 sa Sasa, Davao City. Hindi naman nasaktan o nasugatan ang bata.
4: Kinundena ng Malacanang ang nangyaring pananambang sa Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong weekend. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nitong Sabado, alas 4.45 ng hapon sa Barangay Bito, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bagamat ligtas si Makakuha at wala rin nasaktan sa mga security na sakay sa tatlong sasakyang tinambangan, kinundena naman ng ilang grupo ang pangyayari kabilang na ang Malacanang. Kaya nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang na ito. Ayon sa investigasyon, kakatapos lang ni Makakuha na nanumpa bilang bagong pinuno ng Bangsamoro Federalist Party sa isang aktibidad na isinagawa sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan at pauwi na sana sa Cotabato City nang harangin ng di patukoy na bilang ng mga armado sa kapinagbabaril. Tiniyak naman ng Filipino Army na ang pananambang ay di makaapekto sa kanilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary elections.
7: Since the start of the campaign period ng parang linggo, timing naman yung takbo ng mga activities ng mga candidates natin, mga political parties sa pag-iikot nila. Yun lang din na talaga yung time na siguro nataon na rin na nag-take oath si ICM Makakuha as president ng Bangsamoro Federalist Party. Plinano yun in time sa taking niya. Hindi natin pa makonclude this time or masabi this time unless alabas din sa investigation na siya nga talagang target.
6: Sa ngayon ay nangako si ICM Makakuha na magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa Bangsamoro sa kabila ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maagang nagtapos ang 16 na araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, ano ang naging summary ng paglilitis natin ngayon?
8: Ninya, maagang natapos ang naging paglilitis ngayong araw, no? Alas dos pa lamang ng hapon ay dineklara na ni Presiding Officer Chiz Escudero na adjourned ang paglilitis kung saan iniharap nga ng prosekusyon ang nasa dalawang testigo. Mahigit 20 minuto nga ang itinagal ng pagtayo sa Senate Impeachment Court ni Marivic Pareha, Director ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Maagang natapos ang pagtayo ni Pareha nang pumayag ang depensa sa stipulation na ang 11 dokumento mula sa House of Representatives. Dahil dito, sumunod na nanumpa ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta, ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na nag-encash sa confidential funds ng OVP na nagkakahalaga ng 125 million pesos.
9: Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan, para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad, kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan, dalawang kahong ganyan.
10: Opo, Your Honor.
11: Nakabundle at nakabalot sa plastic. Ganito ay nilarawan ni Acosta ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na in-cash noong December 20, 2022. Ang perang isinilid sa apat na bag sa loob lamang ng 11 ginastos. Naunan ng sinabi ni Acosta sa isang counter affidavit sa Office of the Ombudsman na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng maling paggamit ng pondo. Pero sa paglilitis ngayong araw, iginiit ni Acosta na si Duterte ang nag-utos na iabot ang pera kay Colonel Raymond Lachica, Security Officer ng Vice Presidential Security Group. Sila Chika rin umano ang tumulong kay Acosta sa pagbuo ng ilang dokumento gaya ng physical financial plan, accomplishment reports at liquidation reports. Kahit walang pirma sila Chika sa mga ito.
12: Wala sa Circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel La Chica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan.
10: Yes, Your Honor.
11: Ito ay kahit isinaad ng Joint Circular 2015 na ang SDO na si Acosta dapat ang in-charge sa disbursements o pagbabayad ng mga pinagbilhan ng impormasyon. Bukod dito, kinwestiyon din ng prosecution ang hindi pag-specify ng mga aktibidad na paglalaanan ng pondo na nakalista lamang bilang good governance program.
12: Now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
10: Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir.
12: Okay.
10: Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance.
11: Kinuwestiyon din ng prosekusyon na tila pareho ang physical financial plan ng 2022 at 2023 na hindi specific ang mga aktibidad at magkaiba lamang ang pangalan ng programa.
8: Niya, hindi naman na nagbaba ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga doon sa sub judice rule. Doon pa rin sa post or social media post ni Attorney Armando Ligutan. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol ay ito ay out of respect dahil na din sa nangyayari na kasalukuyang pagbahanga sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At bukas inaasahan na magpapatuloy ang direct examination ng prosecution kay Acosta. Niya?
0: All right, maraming salamat, Angela Babad.
4: Naungkat ng leadership funds, pati rin ang pondo sa flood control program sa unang araw ng pag-inig para sa 2027 proposed budget o yung National Expenditure Program. Mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
13: Jeffrey, sama-sama ngang humarap ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan nga ng GBM, DepDev, DOF at DSP sa Kamara ngayong Lunes. Hindi nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kongresista sa pagkasanga ng deliberation para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mataas ng 6% ang panukalang budget sa susunod na taon sa halagang 7.2 trillion pesos. Kasama nga na nga riyan yung pagbabalik ng pondo doon nga sa kontrobersyal na flood control infrastructure na nagkakahalaga ng nasa 107 billion pesos.
14: Babatay kung may magkakaroon ng susunod.
15: Napansin ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino na sa 197 district engineering offices ng DPWH, 113 lamang ang may flood control projects. Paliwanag ni Budget and Management Secretary Kim De Leon, pinagbatayan lamang nila ang kanilang evaluation mula sa mga proposal na isinumite ng DPWH.
16: So on our part po, Madam Chair, Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH ay wala rin po kaming i-evaluate.
15: Diniretso na rin ng mambabatas ang kalihim tungkol sa leadership funds.
14: Now, another question, yung sinabi ni Secretary Bunoan na may leadership fund. Meron po ba ang leadership fund dito sa budget na ito?
16: Wala po, Madam Chair, Your Honor.
15: Nag-ugat ang tanong mula sa 49 billion pesos flood control allocation sa DPWH Central Office na pinagsuspetsahan ni Tino na halimbawa ng leadership funds. Iminungkahi na sa halip ibalik ang pondo ng flood control, ilipat na lamang daw ito sa pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Pero depensa ng DBM, mababa capacity ng DepEd sa 2026 classroom budget. Sa buong proposed 2027 budget, ang Department of Education ang may pinakamataas na allocation na nagkakahalaga ng higit 900 billion pesos. 10.3 billion pesos dito ay para sa teaching allowance at may sapat na pera rin para masustain ang 10,000 allowance sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Samantala, ilang minuto pa lamang sa pagsisimula ng interpellation sa budget, kinwestiyon ni Navotas Congressman Toby Tiangco kung bakit hindi kasama sa schedule para sa pre-plenary deliberations ang budget ng Kamara. Sinigundan ito ng ilang kapwa kongresista kagaya ni Deputy Speaker at Iloilo Congressman Janet Garin at Isabela Congressman Tony Pet Albano na nabahalang makakakain pa ito ng oras sa briefing kasama ang Development Budget Coordination Committee.
17: We are one with you, Representative Tiangco. Again, we've done so many reforms to promote transparency.
13: Jeffrey, sa pagtaas nga ng panukalang pondo, makita nga na bumaba yung pondo ng mga tatlong ahensya nga sa ilalim ng GBCC, yan yung GBM, DepDev at GOF. Ang paliwanag nga dyan ng GBM, binigyan lang kasi sila ng sapat na amount para ipagpatuloy itong mga programa nila na nauna ng napondohan noong 2026 pa.
18: BRTV at sa mga oras nga na ito, nagpapatuloy pa rin
13: ang budget deliberations ng Appropriations Committee para nga doon sa 2027. At kanina nga, nagbaba nga ng anunsyo ang Malacanang, no, na alternative work muna daw ang mga government offices. Titignan natin kung susundin ba ito ng Kamara dahil kanina nga, ganun na nga rin yung nangyari. Nagbaba kanina ang mga alas-10 banda ng umaga ng announcement para ngayong araw ang Malacanang. Pero nakita naman natin, nagpatuloy pa rin ang Appropriations Committee sa kanilang budget deliberations. Ngayon, kung matatapos ngayon ang GBCC at matutuloy ang deliberations bukas, nakatakda na humarap ang mga chairpersons nga ng PCSO at PAGCOR. Jeff?
4: Alright, maraming salamat, Marie Ocampo.
0: Sa gitna ng naranasang mga pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ngayong araw, ano nga ba ang dapat asahan sa panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin sa umaarangkadang balita ni Justin, ni Ignacio. Justin?
19: Hindi nga inaasahan pa rin na magpapatuloy ang mga malalakas na pag-ulan hanggang Huwebes. Ayon yan sa ulat ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang habagat, ang buong Luzon at Visayas. Mayroon ding binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, mayroon itong medium chance na magiganap na bagyo sa susunod na dalawa pang araw. Ibig sabihin, posible pa rin ang mga pagbaha.
20: Umabot na hanggang dibdib ang tubig baha sa Maria Clara Street sa Quezon Avenue, Quezon City kaninang umaga. Yan ay matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat ngayong araw ng Lunes, August 17. Si Tatay Ronnie Unanan na residente sa lugar, naabutan kong tila chill na lang sa baha habang nakaupo sa kanyang salbabida. Sabi niya, taon-taon silang binabaha rito.
21: Marami na abog yung drain namin. Second floor.
22: Second floor.
21: Eh na, ako tabahan na yung mito eh, nung makaraan yung linggo.
22: Oo.
21: Ito, mas halalim mo yung ito. Kasi nung makaraan.
20: Ang kabilang kalye naman ng Maria Clara Street, ang Santo Domingo. Mataas na rin ang tubig baha. Hindi na ito passable sa mga sasakyan. Pero ang bus na ito, dahan-dahang sinuong ang baha, sakay ang ilang pasahero.
23: Ito naman po ang sitwasyon ng tubig baha dito sa J. Araneta, dito sa Quezon City. Ito po ang southbound lane. Maging ang northbound lane, ganito rin po ang sitwasyon. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan, may mga nakita tayo kaninang mga residente na taga dito lamang na kinukuha yung kanilang pagkain, yung kanilang in-order na pagkain dito bago magbaha, no? At pumunta na naman siya doon para dalhin yung pagkain sa kanyang bahay. At bit-bit yung kanyang in-order, umabot na hanggang dito yung tubig baha na kanyang nararanasan.
20: Ilang volunteers naman ang nag-rescue ng mga taong natrap sa tubig baha sa G. Araneta Avenue gamit ang kanilang rescue boat. Nakausap ko si Dennis Peralta, isa sa mga volunteer.
24: Ano sir, saan ang ruta niyo sir?
25: Along Araneta, actually sinusuyod namin Along Araneta. Retiro, Kalamba.
24: Hanggang saan na po yung tubig baha doon sir?
25: Kalambas tao na po yan.
24: May susunduin pa kayo doon sir?
25: Marami pa, lalo na yung mga natrap sa kotse.
24: Natrap sa kotse?
20: Kabilang sa nasaksihan nating na-rescue nila ay ang dalawang senior citizen, kasama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa NDRRMC, higit 5 milyong katao na ang naiulat na apektado dahil sa sakuna o katumbas yan ng higit 1.4 milyong pamilya.
19: Yun nga, sa huling kuha natin ang update kaugnay naman sa lagay ng mga pangunahing daluyan ng tubig at dam. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Lamesa Dam, Punas, kung saan nasa 79.69 na metro na ang tubig. Alert Level 2 naman sa Marikina River matapos umabot sa 17.04 na metro ang tubig. Ang San Juan River umabot na sa 14.25 meters. Kaya itinaas na rin ito sa Alert Level 3. At kanina-nina naikot din natin yung ilang bahagi dito ng Maynila. No? At isa rin kami sa mga na-stranded dito sa Magsaysay Boulevard. Sa katunayan, isang oras din kaming naghintay. At sa mga oras na ito, dito sa Maynila, ay tila tumila na yung ulan. Pero gayon pa man, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Balik sa inyo, Nina.
0: Nako, maraming salamat at mag-ingat ka dyan, Justin Ignacio. At yan ang mga umaranghagang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Ingat po tayo ha, patuloy po ang pag-ulan at pagbaha. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
18: This is FM Radio.

kabilang sasakyan tumirik sa bilis ng pagragasa ng tubig sa Maynila, usad ng trapiko sa ilang expressway, tumukod! Mga pasyente na Makabepe District Hospital sa Pampanga, kabilang ang sanggol, inilikas dahil sa baha. Unang hostile witness ng prosekusyon, sumalang na sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaming iniutos ng paluang pangulo ang pagpapalabas ng 125 million pesos na confidential fund. Kotse, inararo ang mga tumatawid sa pedestrian lane sa sumulong highway sa Antipolo City. Suspect na pag-alamang empleyado ng LTO. At matapos ibida ang OPM na Summer Sonic sa Japan, ano ang susunod para sa P-pop powerhouses na Beanie at SB19?

0: Magandang gabi, Pilipinas. Maghapong bumuhos ang ulan at binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at ilang probinsya. Iyahatid po ng mga patrol ng Pilipino ang sitwasyon sa iba't ibang lugar para matiyak na kayo at ang inyong pamilya ay ligtas. Nakaranas na matinding baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ang ilang pangunahing lansangan sa Quezon City. Live mula sa QC ng Papatrol, Michael Delizo. Mike, ano dyan sa kinaroroonan mo?
1: Alvin. Alam mo, Alvin, dapat papunta kami doon sa may G. Araneta at E. Rodriguez Avenue dahil mataas daw yung baha doon, pero nakapag-settle kami dito. Hindi na kasi madaanan na mga kalsada papunta doon. So nakapag-settle kami dito sa may Campupot Street sa Barangay Rojas at kanina mga katanghali hanggang hapon sa kinatatayuan ko hanggang mga baywang ko yung level ng tubig, pero ngayong gabi ay humupa na, bahagyang buwaba na yung level ng tubig at nandun na lang siya sa may area doon. So mataas pa rin yan, binabangka pa rin yan ng mga residente. Ayon sa disaster office ng LGU ay umaabot hanggang dibdib yung level ng tubig o mga 45 inches.
2: Sa lakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin, nagsususpende ang Quezon City Government ang in-person classes sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang senior high school, pati mga child development centers at alternative learning systems. Kaya ang ilang estudyante napalusong sa baha at sinuong ang malakas na ulan pag-uwi. Tulad ng anak ni Amy na sinundo niya bandang tanghali.
3: Nagpa-suspend po alas 12 na. Kaya sinundo ko na po. Pagdating namin sa bahay, baha na. Kaya yung gamit, wala na po, hindi na po naano.
2: Bumagsak naman ang bahagi ng exterior ceiling o kisame sa roof deck level ng isang residential tower sa Summer Avenue.
4: Sumabog kasi, akala ko transporo nilang kasi malakas ang pagkasabog din. So, nung nakita ko, nagkakalat-kalat na yung mga tinilang sa taas, yung kisame pala ang bumagsak. So, kinakabahan yung siya kasi lakas ng pagkasabog talaga.
2: Nabuwal din ang puno sa Scout Albano kung saan kasamang nahatak ang mga kable, dahilan para tumagilid din ang ilang mga poste. Hanggang ngayon ay hindi pa pinadaraanan ang kalsada. Wala namang nasaktan o nadamay na ari-arian sa parehong insidente. Samantala sa Barangay Del Monte, kita ang paglangoy ng mga residente sa maruming tubig. Iniulat ng barangay na abot bubong ang pinakamataas na baha sa lugar. Inilaan na ang San Francisco Elementary School at Dalupan Elementary School bilang evacuation centers. Halos dalawang talampakan naman ang baha sa may Katipunan area bandang hapon na nagdulot ng trapiko dahil hindi makausad ang mga mabababang sasakyan. Stranded din ang ilang pedestrian. Stranded ang ilang mga motorista at pedestrian sa bahagi ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa higit limang talampakang baha sa lugar. Hindi madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang kalsada patungo sa Araneta Avenue.
1: Alvin, yung pagbaha sa G. Araneta at E. Rodriguez ayon sa DPWH ay dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Ngayon, nag-deploy na ang DPWH ng mga tauhan at kagamitan para sa kanilang declogging activities para maibsan ang pagbaha at pag-aantala ng mga biyahe. Pinapayuhan naman ang mga motorista na iwasan muna yung mga kalsada na malalapit sa ilog. Alvin, balik sa'yo.
0: Sa observation mo, Michael, mabilis namang humupa ang baha o matagal ang iniintay ng mga tao para makabalik sa kanilang mga bahay?
1: Tama ka dyan, Alvin, no? Mabilis naman humupa yung baha. Bandang mga alas 4, alas 5 ng hapon, bumaba na yung level ng tubig na sa mga binahang lugar, no? At nagkaroon nga rin mga evacuation, may mga pinalikas, may mga nirescue ang local disaster office, ang mga barangay dahil sa malawakang pagbaha dito sa lungsod. Pero yun nga, mabilis namang humuhupa dito sa kinatatayuan ko nga kanina, hanggang dito siya, no, sa kinatatayuan ko yung baha. Ngayon ay umatras na doon ang tubig baha sa may babang level nitong kasada ng Kapuput at patuloy na buwababa yung tubig baha, yung baha, bagamat patuloy din ang pag-ulan dito sa Quezon City. Alvin.
0: Maraming salamat, Michael Delizo. Baha at traffic ang sumalubong sa mga pasahero at motorista matapos malubog sa tubig ang Magallanes Tunnel sa Makati City. Live mula sa lungsod ng Makati, nagpapatuloy, Jesse Cruzat. Jesse, bakit nalubog sa baha Magallanes Tunnel?
5: Alvin, alam mo, hindi na bagong bahain itong Magallanes Tunnel dito sa kahabaan ng Chino Roses Avenue. Bukod kasi sa mababa yung pwesto, ay malakas din talaga yung buhos ng ulan kaninang umaga. Pero ang sinasabi ng barangay ay makipot yung drainage o yung kanal na konektado dito sa tunnel. Kaya ganun din, no, napuno din itong kabuuan ng tunnel na ito. Kaya ang resulta, Alvin, matinding baha at abala sa mga commuter at motorista.
6: Nagmistulang ilog ang bahaging ito ng Magallanes Tunnel sa Makati City matapos ang walang patid na buhos ng ulang dala ng habagat ngayong Lunes ng umaga sa lalim ng baha. Walang makadaan kahit malalaking sasakyan. Kaya ang ilang motorista natengga ng matagal sa gitna ng kalsada. Umpisa pa man din sana ng Linggo para sa mga manggagawa, pero malaking abala agad ang dinulot ng baha. Si Peter Paul na isang messenger, hindi muna gumamit ng motorsiklo sa trabaho na bumiyahe pa mula Mandaluyong. Nangangamba kasi siyang mabasa ang mga dokumentong dala niya dahil sa ulan at baha.
7: Nag-isip po na mag-commute na lang ako kaysa mahirap kasi sa motor pag umuulan, madulas pag traffic. So matagal ang proseso, lalo na pag nag-commute ka. Kaya lang, tiis lang yan kasi alam naman natin ang buhay natin.
6: Unang araw naman sa trabaho ni Ali na galing pang Laguna. Pero sa halip na mapaaga sa opisina, napalaban agad siya sa lakaran.
8: Nako, panibago po. Ngayon ko lang po naranasan na dito po yung malakas po na ulan. Late po. Nakaka-stress din po. Pero buti po, understanding naman din po yung HR, pati yung company na sinagawa.
6: Hindi lang commuter ang apektado ng baha sa Magallanes Tunnel. Umaaray din ang mga tsuper dahil sa naunsaming biyahe. Gaya ni Lionel na hinintay munang humupa ang baha.
9: Ah, hirap sir. So, sobrang traffic. Kawawa yung mga pasahero, pati kami. Mga empleyado, walang masakyan, walang makabiyahe dahil gawa sa baha. Ang walang kikitain ngayon sir.
6: Bago magtanghali, humupa na ang baha at balik sa normal ang trapiko. Ayon sa Barangay Magallanes, madaling napupuno ng tubig ang tunnel dahil bukod sa catch basin ito, makikipot rin ang drainage o daanan ng tubig palabas. Pero di hamak na mas mabilis umanong humupa ngayon kumpara noong mga nakaraang taon.
10: Report na namin yan sa DP, NMDA. Actually, ilang beses na din po yung inspection. So, nagkakaroon naman po ng mga operations. Mas mabilis mag-subside compared to before. Hopefully, mas magbago pa siya in the future. We'll try to reach out again to different agencies.
6: Samantala, bahagyang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Magallanes S-Lex dahil sa ilang binahang kalsada. Pero, lumuwag din ang daloy ng mga sasakyan pagpatak ng hapon.
5: Alvin, kumpara kanina na talagang malakas yung buhos ng ulan, bahagyang tumila ngayon ang ulan dito sa bahagi ng Chino Roses Avenue dito pa rin sa Makati City. At dahil dyan, update po natin sa mga motorista na dadaanan na yung both lanes nitong Magallanes Tunnel na una lang binaha kanina. Nandito rin yung mga kawanin ng Public Safety Department ng Makati City para umalalay at magmando ng trapiko. Pero sa mga oras na ito ay light to moderate naman yung daloy ng trapiko. Speaking of traffic, Alvin, update po natin sa ating mga kapamilyang motorista na babiyahe at dadaan dyan sa bahagi ng EDSA Ortigas Flyover. Nakikita nyo po sa inyong mga screen na maluwag ang daloy ng trapiko. Pero pagdating dyan sa Marcos Highway sa may Santa Lucia Southbound Footbridge, sabay mabagal na po at bumper to bumper na ang usad ng mga sasakyan. Ganon din dyan sa EDSA Guadalupe Footbridge Northbound, namumula rin po ang kalsada sa bigat ng daloy ng trapiko. Dyan naman sa may EDSA Reliance Northbound Footbridge, tukod din po ang biyahe mga kapamilya. Kaya para sa mga kapamilya nating mapapadaan sa mga naturang kalsada, ay ingat-ingat po at magbaon ng mahabang pasensya. Alvin.
0: Jesse, wala ka namang napansin dyan sa area mo na mga stranded na mga pasahero na walang masakyan? Mukhang okay naman.
5: Alvin, sa mga oras na ito, okay. Wala tayong nakitang stranded na mga commuter. Kumpara kaninang umaga, pasado alas 6, alas 7 hanggang alas 8 na talagang sobrang haba ng pila ng mga pasaherong stranded dito lamang malapit sa Magallanes Tunnel. Alvin.
0: Pero good luck pagbalik ninyo sa Quezon City dahil matraffic yung northbound kung mag-i-EDSA kayo.
5: Totoo, Alvin. Kaya sabi nga niyan eh, magbaon ng mahaba-habang pasensya at umayalan mo kayo mga alternatibong ruta o danan ay bakit hindi natin subukan para madali tayo makapunta sa ating destinasyon. Alvin.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
11: Ilang lugar sa Caloocan ang nalubog rin sa tubig baha ngayong hapon dulot ng malakas na pag-ulan. Hindi bababa sa 30 ang kinailangang i-rescue dahil umabot sa 5 talampakan ang level ng tubig. At live mula Barangay 120 sa Caloocan, nagpapatrol Andrea Taguines. Andrea, kamusta naman ang tubig baha ngayon?
12: Karen, sa ngayon humupa na ang baha dito sa Road 1 sa Barangay 120 sa Caloocan City. Sakop ng barangay na ito ang 2nd at 3rd Avenue malapit sa Rizal Extension at ilang lugar malapit sa Chinese Cemetery. Pero pag papasukin mo yung ilang eskinita dito sa kinatatayuan natin, meron pa rin mga ilang bahay ang lubog sa baha. Hindi lang basta baha, malakas pa ang agos ng tubig sa Barangay 120 sa Caloocan City pasado alauna ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng habagat. Tulong-tulong na ang mga residente at rescuers para mailabas ang mga naipit sa loob ng kanilang mga bahay. Umabot kasi ng 5 talampakan ang baha, kasama sa mga iniligtas ang 10 anak ni Alisa, habang naiwan sa kanyang nanay ang iba pa niyang anak dahil pumasok siya sa trabaho.
13: Hindi po kasi ako nakampante, kasi nga natatakot ako, alam ko yung gaano kalaki yung tubig sa loob ng bahay. Sabi ko, paano yung mga bata? Lumubog na nga po ito sa baha eh. Parang tumaw po yung batsa na sinakyan niya. Hindi ko po sure kung nakainom ng tubig.
14: Kanina mama, ang kinakailangan i-rescue talaga, siguro po nasa mga 30 o 40 tao. Kaya lang po, dahil nagpahupa po kami ng baha, inuna lang po namin yung mga kaya muna, yung mga baby, mga matatanda.
12: Bagamat humupa na ang baha sa kalsada, nasa 2 talampakan pa rin ang tubig sa loob ng ilang mga bahay. Inabot din ng baha ang kanilang kontador, kaya walang kuryente gaya kina Christopher. Kwento niya, sanay naman sila sa baha, pero nagulat pa rin sila sa bilis ng pagtaas ng tubig. Hindi rin niya maiwasang magalit sa maanomalyang flood control projects.
15: Matauhan sila, kaso sa tingin ko, umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog eh. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Ako, kami nasa baha, sila nasa komportable.
12: Tiniyak naman ng mga opisyal ng barangay na bukas ang ilang evacuation centers para sa mga nais lumikas, lalo't posibleng tumaas pa uli ang baha. Kare, tulad ng aming news team, maraming mga commuter at mga motorista ang na-stranded din kaninang tanghali sa may A. Bonifacio Avenue sa Balintawak, Quezon City. Hindi na kasi ito madaanan ng mga sasakyan dahil sa higit 2 talampakang baha. Nasakto pa naman na maraming empleyado ang pauwi na matapos magsuspende ng trabaho ang mga tanggapan ng pamahalaan. Maski ang isang provincial bus company kanina ay pansamantalang inigil ang biyahe mula sa Metro Manila papuntang Northern Luzon. Dahil hirap ding makadaan ang mga bus sa Balintawak. Bumalik rin ang biyahe nung humupa ang baha. Hindi nga lang agad nawala ang traffic dahil sa dami ng mga naipong sasakyan. Dito, Karen, sa Caloocan City, panakanaka pa rin yung ulan kaya alerto pa rin yung mga residente kung sakaling tataas ulit ang baha at kakailanganin nilang mag-evacuate. Although kung makikita nyo dito sa aking gilid, meron ng mga ilaw. So humupa na ng bahagya yung baha, hindi na nila, pwede na nilang i-on yung mga kontador, pwede na silang mag-on ng mga ilaw dito. Karen?
11: Salamat, Andrea Taguines. Kaliwat ka ng pagbaha ang naranasan ng maraming motorista sa iba't ibang lansangan sa lungsod ng Maynila. Ilang sasakyan ang tumirik matapos mangahas, tawirin ang tubig baha. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, kamusta naman ngayon?
16: Karen, hanggang sa ngayon, may ilang pagbaha pa rin sa ilang parte dito sa lungsod ng Maynila. At sa katunayan, sa aming kinalalagyan sa kahabaan ng CM Recto, kanto ng Loyola Street, malapit lamang sa Ligarda, may gutter di pa rin na lalim ng tubig, kaya ang karamihan, stranded pa rin. Hindi na bago para sa maraming taga-Maynila ang mga bahang gaya nito. Tinawid pa rin ng ilang sasakyan ng gutter deep na baha sa ilang lansangan.
17: Tulak mo na! Serik na, hindi na tayo palabas.
16: Nagsulang ilog naman ang isang bahagi ng Espanya Boulevard dahil sa baha, at ilang sasakyan pa ang tumirik. Wala namang galawan ng mga sasakyan sa underpass malapit sa Quiapo na patungo Espanya. Inabutan namin ang delivery rider na si Mary Joshua. Natulak-tulak na ang kanyang motorsiklo matapos matumba sa gitna ng baha.
18: Mag-deliver po sana kaso taas po ng tubig.

0: huwag kalimutan yung flood control. Ayun, kasi yung mga ordinaryong Pilipino yung nahihirapan.
1: Sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, gumagana naman ang Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila, pero umaapaw pa rin ang Sunog-Apog Creek. Nagpadala na rin anya ang kagawaran ng mga heavy equipment para maglinis ng mga baradong kanal at estero. May mga truck din mula sa PNP ang nagbibigay ng libreng sakay para lang maitawid ang ilan sa mga stranded. Hindi naman alintana ng grupo ng mga batang ito ang peligrong dala ng paglalangoy nila sa baha. Iti kahit lumulutang sa tubig ang mga basura at may namataan ding daga, ipis at iba pang insekto sa gitna ng baha. Karen, kahit papaano tumila na yung pag-ulan sa ngayon ha, dito sa lungsod ng Maynila, umaasan na magpapatuloy na walang pag-ulan para humupa na rin yung baha dito sa parting ito po ng Ligarda at ilang pang mga pangunahing kalye gaya na lamang sa Espanya Boulevard. Umuusad na rin ng konti ang dali ng traffic. Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung ilang oras pa ang gugugulin na ating mga kapamilyang na stranded ngayon hanggang sa makakauwi sa kanilang mga kapamilya. Karen.
2: Johnson, yung pinakita mong video, yung mga batang lumalangoy, tapos may mga daga na naglabasan. Baka nakakalimutan ng mga magulang, Johnson, ang leptospirosis, nakamamatay po yan. May mga babala ba na ibinibigay sa mga barangay?
1: Wala kaming nakita so far, pero in fairness, paulit-ulit naman yan taon-taon sa radyo, telebisyon, ang paalaala na delikado para sa lahat, hindi lamang para sa mga bata kundi pati sa mga adult na lumulusong sa baha dahil hindi natin sigurado, baka may ihi ng daga dyan na po pwedeng magdulot nga ng leptospirosis.
2: Maraming salamat, Johnson Manabat.
3: Alamin po natin ang sitwasyon sa Mayi Rodriguez Avenue sa Quezon City para pa rin kung saan umabot pa ng mahigit 5 talampakan ang baha kaya hindi po madaanan ng mga sasakyan. Live mula roon, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, hindi pa rin ba humuhupa ang baha dyan at umuusad na ba ang traffic?
4: Well, Bernadette, as of ngayon, 6:48 p.m. ay humupa na yung halos sa hibit-ibang talampakan baha at nakikita nyo nga sa ating liburan ay nadadaanan na ngayon itong Rodriguez Avenue. Pero ipakita ko lamang yung sitwasyon dito. So ito yung mga kanina ay na-stranded sa mga sasakyan. Pero ngayon ay kayang-kaya na nilang pumasok at tumukong doon sa baha na kanina nga, kagaya ng sinabi mo, umabot sa limang talampakan. Dito pa rin, nag-aantay sila dito. Matakyan ka rin na. At sa kagulabi na, yung establishment roon, meron pa rin tayo nakikita na ilang mga kababayan natin na nag-iintay pa rin sa mga oras sa ito. Pero dito pa rin na, dito sa kinatatayan ko, Bernadette, umabot dito siguro mga hanggang tatlong talampakan. Pero ngayon, business as usual na sila dahil nga nung upo pa yung baka sa doon na sa is ng gabi kanina. At yung ilan sa mga nagtitinda rito, inabot ng baha yung kanilang mga tinda. Meron ng mga naglilinis, Bernadette. Pero kwento ko lamang kanina, ang dating natin dito ng pasado plus 3 ay talagang hanggang doon sa may sa stoplight na yan, nandun lang tayo dahil nga ang lalim ng tubig dito. So yung ilang mga kababayan na nakita natin, na abutan natin, hindi sila makatulog dahil lagpas sa dudid nila yung kanilang yung baha, kaya mas pinili nila na dito na lamang muna. Pero yung ilan naman gumamit ng mga bangka, nagbayad sila ng 200 pesos para makasok sa mga hospital dito, inatindya yung kanyang mga nakausap natin kanina at nagbayad sila ng 200 pesos para maihatid yung kanyang isi. So sa ngayon, Bernadette, slowly going situation dito. One side na lamang yung nakikita natin na big faulty pa rin pero nadadaan na siya unti-unti. Bernadette.
3: Maraming salamat sa iyo, Jeff Caparas. Pinatasad po ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng alternative work arrangement sa Metro Manila at sa ilang lalawigan bukas Martes sa harap ng umiiral na habagat. Sa ilalim po ng Memorandum Circular Number 128, magpapatupad rin ng alternative learning mode sa mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagpapatupad ng alternative work arrangement at suspensyon ng pasok sa eskwela. At ngayon, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel. Live nagpapatrol mula sa Timog Avenue sa Quezon City. Ariel, hanggang kailan pa inaasahang magpapaulan ang habagat?
5: Alam mo, Bernadette, inaasahang hanggang sa katapusan ng linggo ay iihip pa ang habagat sa Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Pero mula sa araw ng Huwebes ay mababawasan na yung mga pag-ulan. At dahil nga patuloy pa ang paulan ng habagat ngayong araw ng Lunes, may nakataas pa rin po na heavy rainfall warning sa maraming lugar. Nakataas ang red warning level sa bahagi po ng Camanava dito sa Metro Manila, maging sa southern part ng Zambales, Bataan, katimugang bahagi ng Pampanga at sa southwestern Bulacan. Orange warning level naman sa ibang bahagi pa ng Metro Manila at Zambales, gitnang bahagi ng Pampanga, southern Bulacan, northern at central Rizal, western at northern Cavite, at western Batangas. Habang yellow warning naman sa western part ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Pampanga, central Bulacan, nalalabing bahagi ng Rizal at Cavite, western Laguna, central at eastern Batangas, at central at eastern Quezon. Alas 8 po ng gabi ang susunod na update sa heavy rainfall warning. Pero bukod sa habagat, binabantayan din ang isang low pressure area na pumasok ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,100 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, may katamtamang tsansa na maging bagyo ang LPA sa susunod na 24 na oras. Natawagin po ito sa local name na Neneng kapag nabuo na. Tutumbukin ng potensyal na bagyo ang Taiwan, kaya hindi ito inaasahan ang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. At isa pang low pressure area na naman ang pwedeng mabuo sa West Philippine Sea. At ang dalawang weather disturbances na ito ang patuloy at magpapalakas sa habagat. At sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, maulan pa ngayong gabi hanggang buong araw ng Martes bukas. Posible ang matindi hanggang walang humpay na paulan sa Pangasinan, Central Luzon, lalo sa Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan, ngayon din sa Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque at ilang bahagi ng Bicol Region. Kapamilya, patuloy pong mag-ingat, maging alerto at handa dahil patuloy din ang banta ng peligrosong mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, sa Calamian Group of Islands at hilagang bahagi ng mainland Palawan, aasahan ang malalakas na ulan dala ng habagat sa umaga, hapon at paglumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa Northern Samar at meron ding aasang pag-ulan sa umaga sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Leyte at Samar Provinces. Lalakas muli ang ulan sa Panay Island pag lumalim ang gabi. Pero kung maulan po sa Luzon, mainit at maalinsangan naman sa maraming bahagi ng Mindanao at posibleng umabot sa danger level heat index o 42 degrees Celsius o higit pa ang mararamdamang damang init sa maraming lugar. Uulan sa umaga sa Sulu at sa hapon sa ilang bahagi ng Davao Region at Caraga at mas malalakas na ulan ang aasahan sa Southern Soccsergen at ilang bahagi ng Davao Region pagsapit ng hapon hanggang gabi. At sa Metro Manila, buong araw pang maulan sa Martes, may matinding ulan po madaling araw at pabugso-bugso pa ang ulan sa umaga at tanghali maging sa gabi at may okasyon po na malalakas ang bagsak ng ulan. Samantala, dahil sa patuloy pang paulan ng habagat, patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam at itong Lunes ng umaga ito ay nasa taas na higit 183 meters na. Higit 30 metro na ang itinaas ng tubig doon mula noong July 25 kung kailan natala ang pinakamababang water level sa Angat Dam sa kasaysayan. Bernadette, sa datos ng PAGASA, mula 8 a.m. nitong Lunes hanggang alas 2 ng hapon ay mahigit 200 millimeters na ulan ang binuhos ng habagat at pinakamalakas yung buhos ng ulan sa pagitan pagitan ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. Sabi ng PAGASA, 138 millimeters na ulan yan, katumbas na ng isang linggong ulan sa buwan ng Agosto dito sa Quezon City. Bumuhos lamang po yan sa loob ng 2 oras. At dito naman sa aking itinatayuan dito sa Timog Avenue ay tuloy-tuloy pa yung mahinang katamtamang pag-ulan. At yan ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Timog Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
3: At kung maulan dito sa Metro Manila at maraming probinsya sa Luzon, nagsuspende naman ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Butuan City ngayong Lunes dahil naman sa nararanasang mainit na panahon. Lumipat po sa alternative learning method ang mga eskwelahan matapos pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lugar. Suspendido rin ang klase sa Zamboanga City. Pinag-iingat naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga residente sa posibleng epekto ng matinding init. Na ang susunod na laban ni Alex Ayala. Kailan siya sasabak sa round of 32 ng Cincinnati Open?
6: ATV, bukas na ng umaga ang laban ni Alex Ayala sa round of 32 ng Cincinnati Open. Makakaharap niya ang seed number 8 at world number 10 Amanda Anisimova sa center court. Number 20 ngayon sa WTA ranking si Alex, pero umakyat na siya sa number 18 sa live rankings na maaari pang magbago. Special din ang month of August para kay Alex dahil sa anniversary ng kanyang magulang noong isang araw. At kahapon ay binati niya ang kanyang daddy Mike sa birthday nito at sinabing celebrating the most incredible dad.
7: Dapat pabalik ng TV Patrol, mga pangunahing kalsada sa Makati, inabot ng baha. Big time oil price hike, aarangkada bukas. SB19, pinatunayan ang power vocals sa Summer Sonic sa Japan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes, Kabibes. Mauna ni.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up. May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Karen, pahirapan nga yung pagbiyahe kanina dito sa Makati dahil ilan sa mga kalsada o marami sa mga kalsada dito sa lungsod ang binaha. Kanya-kanyang diskarte naman yung mga commuter habang ang ilan ay napilitan na lamang lumusong sa tubig.
1: Ilang commuter na ang naglakad na lamang sa gilid ng Center Island matapos bumaha ang Hill Puyat Avenue sa Makati City dahil sa malakas na buhos ng ulan ngayong Lunes. Pati kasi bangketa ay inabot na rin ng tubig.
2: Kita mo naman, sobrang baha. Tapos pati mga sidewalk, bahang-baha na talaga.
3: Delikado yung ano ron, madulas.
1: Ang ibang commuter, sumakay sa pedicab para lang makarating sa pupuntahan. Maliban sa Hill Puyat Avenue, binaharin ang Chino Rosas Avenue at Barangay San Antonio. Dahil dito, naipon ang mga commuter dahil pahirap ang makahanap ng masasakyan.
2: Wala na pong masakyan dun eh, lahat punuan na po.
4: Sabi po nung isang guard dun, ikot daw po ako, wala daw ba dito, ang taas naman pala.
1: Kaya ang ilan, napilitan na rin lumusong sa baha at lakarin na lang ang destinasyon.
5: Sobrang dami pong tao po, tsaka kukunti na rin po yung jeep na nadaan eh. Tapos puno pa po lahat yung mga dumadaan.
6: Maglalakad na lang po hanggang makarating din sa Pitex.
1: Nagkabuhol-buhol na rin ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod.
7: Po, mga magto 2 hours na po. Pos, hindi po talaga umaandar. Katulad niya, naka-anim na green light na hindi pa kami nakakalagpas.
8: Boy, baka matumirik na rin yung sasakyan namin, pos. Kanina po kasi kami mababaybay.
1: Sa Osmeña Highway naman, inalis ng Department of Public Works and Highways ang mga basurang posibleng nakabara sa daluyan ng tubig para maibsan ang baha sa bahagi ng kalsada. Kasalukuyang kinukunan pa ng ABS-CBN News ng pahayag ang pamahalang lungsod ng Makati kaugnay sa pagbaha sa lungsod.
0: Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ay malaki yung volume ng ulan na bumuhos sa buong Metro Manila ngayong araw, simula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha sa maraming lugar. Dagdag pa niya ay gumagana ang lahat ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Samantala ka rin dito sa Makati ay nakakaranas tayo ng mahinang pag-ulan. Pero nananatili pa rin yung mababaw na baha dito sa may portion ng Hill Puyat Avenue, at least dito sa may westbound o yung papuntang Rojas Boulevard, maging doon sa may eastbound o yung papuntang Ayala Avenue. Karen?
9: Alam mo, Izzy, taga Makati ako, no? So pag-uwi mamaya, ano ang abiso mo sa mga papasok ng Makati na galing ng Quezon City?
0: Karen, pakiulit yung tanong.
9: Ano ang abiso mo, Izzy, sa mga papasok ng Makati ngayong gabi na galing ng Quezon City, for example, dahil doon nagtatrabaho? Ano bang mga lugar na dapat iwasan? Kalye na pwedeng daanan?
0: Actually, Karen, no, kanina nung malakas yung buhos ng ulan, yung ilang areas sa binaha dito, kabilang itong portion ng Hill Puyat Avenue, pati yung Chino Rosas, tsaka yung Barangay San Antonio. Although sa mga oras na ito, Karen, dahil nga mahina na rin yung ulan, medyo pahupa na rin. At wala naman tayong nakikita gaanong slowdown ng traffic dito sa area, Karen. So I think dahil humina na rin yung ulan, medyo better na rin yung condition around Makati. Karen?
9: Maraming salamat, Izzy Lee.
10: Isang taon simula nang gumulong ang malalimang investigasyon sa flood control scam, may konting pag-aho na nga ba mula sa pagkakalubog ng bansa sa baha at katwalian? Narito ang pasilip sa dokumentaryong Lubog pa rin sa Baha ni Andrea Taguines.
11: Ganito nagsisimula ang halos bawat umaga ni Jean sa paglilimas.
12: Kung araw-araw po may tubig. Pera po kumilis naman pagka yung may tubig. Hindi ka makakalakad yung normal na lakad pag may tubig. Yung po kaya minsan gabi na naglilimas pa po kami.
11: Isang tahanan na madalas di man lang maaaninag ang sahig. Sabi ng mga residente, mahigit isang linggo nang abot tuhod o minsan hanggang dibdib ang baha. Mayroong mga pamilyang hindi na nakatiis. Inabandona na ang kanilang lumulubog na bahay at tumira sa ibang lugar.

0: Dinalikan namin ang barangay Calizon sa Kalumpit para tingnan ang sitwasyon ni Jean at Jerry. Hindi na namin nadatnan si Jean at Jerry. Lumikas na sila dahil sa tindi ng baha sa kanilang lugar. Isa rin sa mga tinitingnan ng gobyerno kung bakit lumala ang baha sa paghagupit ng habagat ay ang umano'y krisis sa basura.
1: Pinapakita ng talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to.
0: Ayon kay Dizon, kailangan muna ng COA clearance bago maituloy ang mga proyektong sangkot sa kaso tulad ng dike network sa Kalumpit. Hanggat hindi pa ito natatapos lahat, nananatiling lubog sa baha ang mga komunidad na dapat sana'y pinoprotektahan ng mga proyektong ito.
2: Huwag palampasin ang dokumentaryong Lubog pa rin sa baha. Panoorin yan sa ABS-CBN News YouTube channel simula ngayong Lunes, August 17. Mapapanood din ito sa iWant at ANC.
3: Kampante ang Department of Energy na hindi na Pilipinas ang magiging pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia para sa buwan ng Hulyo. Pero aminado ang DOE na mahirap ng salagin ang inaasahang dagdag singil sa kuryente ng mga taga-Visayas naman sa Setyembre dahil sa serye ng yellow at red alert sa electricity grid. Samantala, may panahon pang magkarga ng diesel at gasolina bago tumaas ang presyo ng petrolyo bukas.
4: Dagdag pa rin ang yellow at red alert ang Visayas ngayong araw ng Lunes. Ibig sabihin, manipis ang reserba at may tatlong oras ding kapos na ang supply. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na pangmatagalan o long term ang mga proyekto para maparami ang supply ng kuryente sa Visayas. Kaya sa ngayon, sapul pa rin ang mga consumer sa inaasahang pagsipa ng singil sa Setyembre dahil sa sisinghap-singhap na supply ng kuryente.
5: Every island, major island in Visayas has to be independent as far as electricity is concerned. Meaning, hindi siya magdidepend sa i-export ng Mindanao or Luzon. Every island should have its own base load, should have its own renewable. Kailangan yung mix nandun siya.
4: Pero kahit mukhang pataas ang singil sa kuryente sa Visayas sa September, kampante ang DOE na hindi na Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia sa July 2026. Noon kasing June 2026, residential rate sa kuryente ng Pilipinas ang pinakamataas sa ASEAN na umusan pa natin ng Singapore.
6: Mas malaki yung posibilidad na mas mataas na yung Singapore sa household level.
7: Sa July?
6: Yeah, per July.
4: Pursigido naman ng DOE na ituloy sa Oktubre ang paggalap ng mga kontrata sa pagtatayo ng mga planta na gagamit ng basura sa paggawa ng kuryente. Ang tawag dito ay waste to energy. Sa dami ng basurang naiipon sa Metro Manila at Karating Probinsya tuwing may bagyo o habagat.
5: NMDA spent 350 million to clean up one typhoon event garbage. Eh sana ginamit na lang natin sa waste to energy yung pera na yun.
4: Samantala, kasunod ng dalawang linggong puro rollback, tataas na naman ang presyo ng petrolyo bukas. 250 sa gasolina, 390 sa diesel, at 5 piso sa kerosene. Bagamat hindi naman ma-predict kung magkakaroon na naman ng serye ng oil price hike sa mga susunod na linggo, ibinalita ng DOE na bumababa ang tinatawag na risk premium o yung dagdag dahil sa peligrong dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
8: Dahil walang breakthrough sa Middle East, medyo matagal pa tayo nasa isang elevated price position na may mga up and down. Pero siguro yung malalaking spikes na nakita natin dati, 25 peso sa isang linggo, in all probability medyo mababa yung chance na ganun.
4: Kontento ang DOE sa kasalukuyang inventaryo kaya hindi na umano kailangan magdagdag order pa ng petrolyo ang gobyerno. Ang pinupursigi ngayon ng DOE ay maumpisahan ang Strategic Petroleum Reserve o yung sariling imbak ng langis ng Estado.
5: With the objective of at least having one tank ready by the end of 2027. Isang million po na barrels po yan, one tank. Ang objective po, we will have hopefully around 15 tanks, but that will take time because that is a very expensive and a long process. Pero kailangan umpisahan po.
4: Hiwalay pa rito ang inventaryo ng mga pribadong kumpanya ng langis na dapat ay hindi bababa sa 30 araw sa krudo at 15 araw sa finished products o buo ng diesel, gasolina at kerosene.
3: Naghain ang Department of Labor and Employment o DOLE ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para bawiin ang utos na nasabing korte na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Iginit ng DOLE na walang jurisdiksyon ng RTC o lokal na korte para desisyonan ang usapin sa sahod na nasa ilalim anila ng kapangyarihan ng mga administrative bodies tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Hindi rin umano muna dumaan ang mga nagreklamong kumpanya sa mga nakalang administrative remedies bago tumakbo sa korte. Binigyan din ng DOLE na legal at sumunod sa lahat ng tamang proseso at alituntunin ng labor code ang pagpapalabas ng wage order.
7: Ito ay dagok sa ating labor code, dagok sa karapatan ng mga manggagawa at siguro hinihiling natin, ulit-ulit ko sabihin, na aminin ang husgado na mali sila. Kailangan muna nilang mag-file doon sa NWPC. Meron silang 10 days, so hindi in-exhaust, so wala talagang primary jurisdiction ang Regional Trial Court.
9: Dumagundong ang venue ng Summer Sonic Music Festival of Sacaleg sa paghataw ng mga hari ng T-Pop SB19. Power vocals at pangmalakas ang koryo ang ibinida ng SB. Party mode ang crowd, lalo nang makihataw sa kanila ang Japanese singer-actor na si Kento Nakajima. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: May Kento na! May Kento pa! Ang surprise na paghataw ng Japanese singer-actor na si Kento Nakajima sa set ng SB sa Summer Sonic 2026 ang isa sa core memories ng Tokyo Leg. Nagulat ang 18 nang makasama sa stage ng SB19 ang Japanese-Filipino artist na hindi lang nakijamming, may sarili pang Japanese verse. Kasabay ng pangmalakas ang koryo, syempre nagpamalas din ng power vocals ang Kings of P-Pop sa kanilang set. Tulad ng sa latest release nila na Lawless at ang fan favorite na Crimson. Hindi lang sa stage ramdamang energy, pati sa crowd na party mode, nakisayaw at kanta sa Makalima. Ayon sa SB, that drip was unmatched at hindi nila malilimutan ang one big shared moment. Matapos muling sumakop ng international stage, hindi pa tapos ang kanilang Japan run. Aabangan ang grupo sa I Was There Thanksgiving Japan sa August 18. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
11: At susunod, unang hostile witness ng prosecution sumalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mga residente malapit sa Marikina River, lumikas na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: DZMM Numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Oh.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Donnie Pillian here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas nito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
25: Hello, attorney!
26: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
25: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
27: Hello, attorney!
25: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
27: TV Patrol sa DZMM!
2: Sumalang po sa witness stand ang unang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano bang ibig sabihin ng hostile witness?
28: Bernadette, pagka sinabing hostile witness, hindi ibig sabihin personal na kaaway. Ibig sabihin lang nun, hindi siya pabor sa interes ng kampong nagpatawag sa kanya. At para sa prosecution, yon si Gina Acosta. Dahil siya ay kawani ng Office of the Vice President. Si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President at may hawak ng confidential funds ng Vice Presidente noong 2022 at 2023. Siya rin ang inatasan umano ng bise na i-encash ang mga cheque ng confidential funds na na-withdraw in cash noong December 20, 2022 at February 6, April 25 at July 14, 2023. Si Acosta rin ang SDO sa confidential funds ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2019 hanggang 2022. Ngayon, siya ay Vice Presidential Staff Officer na may co-terminus status. Dati nang pinanindigan ni Acosta sa isang counter-affidavit ang paggamit ng bise sa confidential funds, kaya pinadeklara siyang hostile witness na pwedeng tanungin ng leading questions o may kidding na tanong.
0: This only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions.
28: Uminog naman ang pagtatanong ng prosecution sa puntong walang sinumiting detalyeng OVP na mga planong paggamitan ng confidential funds kahit isa ito sa requirements ng patakaran ng Commission on Audit.
1: Wala po akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor.
28: Inusisa naman ng prosekusyon ng physical and financial plan na pirmado ng bise at hinanda ni Acosta.
1: Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir.
3: Okay.
1: Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance po.
28: Punto pa ng prosekusyon, may mga nakalagay sa accomplishment report na wala rin sa plano.
1: Generic po ang sa physical financial plan, okay. Your Honor.
0: Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program.
1: Dili, Your Honor, kay nagbasi ako sa Joint Circular 2015.
28: Paliwanag pa ni Acosta, katuwang niya sa pagbalangkas ng mga dokumento ang security officer at pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
1: Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir Sakay Security Officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor.
28: Punto ng prosekusyon, dahil walang detaling aprobadong plano, pwedeng kung ano-ano na lang ang pagkagastusan ng pondo at labag ito sa patakaran ng COA sa paggamit ng confidential funds.
3: You can just include, po pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as ililabel nyo lang under yan ng good governance program.
1: Ang kaning gihatag sa ako ay
28: medyo hirap magtagalog si Acosta sa pagdinig. Kaya minsan nagbibisaya ang prosekusyon sa pagtatanong, habang aminado ang depensa na nahihirapan itong intindihin ang testigo. Pero puna ng isang senator judge, kinaya naman ni Acosta na sumalang sa pagdinig ng kamara sa mga wikang Pilipino at Ingles.
4: Dahil nandito po ito, ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap?
28: Bago naman sumalang sa tanungan, sinabi ni Escudero kay Acosta na may medical team sila nakastandby sakaling magka-alta presyon siya, gaya nung sumalang siya sa kamara. Bernadette, bago si Acosta sumalang rin sa witness stand, si Marivic Pareha, ang Bureau Director ng Legislative Information Resources Management Bureau, Department o Archives ng Kamara, nag-stipulate o hindi na siya kinestiyon pa ng depensa dahil hinarap lang naman siya para patutuhanang may record ng hearings ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa investigasyon sa confidential funds mula September 18 hanggang December 9, 2024. Pero niliwanag ng depensa at ng presiding officer na hindi kasama sa stipulation kung totoo ang laman ng mga transcripts. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa ngayon hindi pa kailangan magkaroon ng hearings sa Sabado para sa impeachment trial, bagamat pinag-aaralan na nila ang Saturday hearings para sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget. Pinag-aaralan rin pa rin ng Senado ang mungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sa umaga na lang gawin ang legislative work at sa hapon ang impeachment trial. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
5: Pangbalita naman, mabilis na umakyat ang tubig sa Marikina River ngayong araw. Kaya agad lumikas ang mga nakatira malapit sa ilog. At live mula Marikina, nagpa-arol Rafael Bosano. Rafael, itong malakas na ulan lang ba talaga ang nagdulot ng mabilis na pagtaas ng ilog? O may iba pang dahilan na natuklasan?
6: Karen, bago pasagutin yung tanong mo, no, kung makikita nyo lang yung level ng Marikina River sa aking likod, ay isang metro na lang, aabot na sa third alarm o 18 meters ang antas ng tubig dito sa Marikina River dahil nga yan sa tuloy-tuloy at malakas na ulan simula pa kaninang umaga kaya mabilis itong umakyat. Pero ayon din sa lokal na pamahalaan ng Marikina, bukod sa ulan ay nakita rin nilang dahilan, no, ng pagtaas ng ilog yung mga umapaw na creek na ang daloy din talaga ay papunta sa Marikina River.
7: Pangalawang tahanan na kung tutuusin ng senior citizen na si Enchana, ang Kapilya ng Santa Elena tuwing tataas ang tubig sa Marikina River. Nasa mismong tabi lang ng ilog ang kanilang bahay, kaya kabilang sila sa mga unang apektado tuwing bubuhos ang walang patid na ulan.
8: Kami ang apektuhan ng baha.
6: Hindi niyo pa alam kung kailan kayo babalik?
8: Bukas.
6: Babalik na kayo sa baba?
8: Oo, ayaw kong tagal dito.
7: Kaninang umaga, nasa lagpas 13 meters lang ang tubig sa ilog. Pero agad itong nagbago at mabilis na tumaas pagsapit ng tanghali. 12:40 p.m. tumuntong ito sa 15 meters of first alarm. At makalipas lang ang 2 oras, umakyat ito sa 16.8 meters o second alarm. Dito na pinapatupad ang preemptive evacuation. Kaya ang ilang residente binalot na ng plastic ang kanilang mga gamit at hinakot papunta sa pinakamalapit na evacuation center. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Kung marami ang tinatakasan ng baha, ang iba naman nakita itong pagkakataon para makakuha ng libreng kakainin. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, agad nilang binuksan ang nasa 29 na evacuation center sa lungsod kahit wala pa ang third alarm.
9: Talagang nag-overflow yung iba sa kanila, kaya nagkaroon ng backflow papunta dun sa mga surface o dun sa mga kalsada namin. Regularly naman, tinatanggalan natin ang basura, dinedredge natin, kaya lang kapag ganun kalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan, hindi talaga kinakaya.
7: Ang pagtaas ng Marikina River ay dahil umano sa napakalakas na buhos ng ulan sa mga bundok na siya namang dadaloy pababa sa ilog. Kasama na rin dyan ang tubig mula sa mga umapaw na creek. Sa Pasig, naging instant swimming pool din ang mga binahang kalsada para sa mga bata na naging dahilan naman ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Tumaas rin ang baha sa San Mateo Rizal dahil sa walang humpay na ulan. Umapaw din ang creek sa General Artemio Ricarte sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal.
6: Karen, kung may magandang balita, no, yung ilan sa mga kalsadang nadadaanan natin kung dati ay mabilis itong lumubog sa baha, no, kagaya dyan sa may bahagi ng Provident Village, yung may A. Bonifacio na konting ulan lang, talagang tumataas ang tubig, wala nang baha kanina, malinis, no, at tanging mga sasakyan ang dumadaan doon. Ang isa sa mga tinuturong dahilan ng mga residente para dyan ay yung mga flood control project, kabilang na nga dyan yung retaining wall na proyekto ng JICA, kung bakit mabilis o hindi na talaga binabaha yung lugar na yan. At yan talaga din yung inaasahan ng mga residente na mangyayari oras na matapos na yung proyektong ito, yung retaining wall na ginagawa rin ng JICA. Pero syempre, kailangan pa rin talaga na maging responsable ang lahat ng residente, at kabilang na nga riyan sa responsibilidad na yan ay yung maayos na pagtatapon ng kanilang mga basura para hindi dumaloy sa mga daluyan ng tubig. Karen.
5: Maraming salamat, Rafael Bosano.

0: pagdating sa mga sasakyan.
1: Alvin at mga kapamilya, ramdam ng marami nating kababayan ang mabigat na pasanin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman mas napapansin din ang mga bagong teknolohiya pagdating sa electrified vehicles.
2: Sa launch event sa isang mall sa Quezon City, ipinakilala ng isang electric vehicle company ang tatlo nilang bagong sasakyan. Ang all-new Atto 2 EV na isang compact all-electric vehicle, ang all-new Atto 2 DMI at ang new Seal 5 DMI na may plug-in hybrid technology.
1: Mula sa technology hanggang sa connectivity at safety features, patuloy na nadadagdagan ang mga technology na nakikita sa mga bagong electrified vehicles.
2: Isa sa mga binigyan din sa event ang Super DMI o Dual Mode Intelligent na pinagsasama ang electric motor at gasoline engine sa isang sasakyan. Pero paano nga ba ito gumagana?
3: You will have best of both worlds, ika nga, no? You have the battery electric part and you have your engine. Yung engine mo will support your battery kapag na-lowbat ka na. So when you start the vehicle, ang priority palagi na sasakyan is electric. Hindi ka gagastos ng gasolina, electric. This is the new Seal 5 DMI, no? Itinakbo namin to, no? With a challenge to go beyond 2,000 kilometers in one full tank and one full charge. Eh, ang resulta is over 2,100 kilometers. Nakakagulat at napakasulit ng sasakyan kung kaya mong tumakbo, technically, around the Philippines.
2: Ayon pa sa kumpanya, 2.48 pesos lang ang gasto sa bawat kilometrong biyahe ng bagong Seal 5 DMI. 1.86 pesos naman kada kilometro sa Atto 2 EV. At 2.83 pesos per kilometer sa Atto 2 DMI. May mahigit 1,300 km combined range ang Atto 2 DMI o katumbas ang balikan mula Metro Manila hanggang Pagudput at may sobra pa. Ang Atto 2 EV naman kayang umabot ng hanggang 380 km sa isang full charge. Sakto para sa pang-araw-araw na biyahe sa syudad.
1: Abangan ang iba pang mga trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng mga uso at bago.
4: Susunod, mga pasyente sa isang ospital sa Makabebe, Pampanga, inilikas dahil sa pagragasa ng baha. At mga sobrang panindang gulay sa Tublay, Benguet, tinapo na lang sa gilid ng kalsada. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
5: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
6: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
11: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng isa hanggang dalawang araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas nito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: ng nasugatan dahil sa sumabog ng LPG sa barangay Balud, Calpayog City, Samar. Kasama sa mga biktima ang dalawang empleyado at customer ng tindahan na agad di sinugod sa ospital. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng danyo sa insidente. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Calpayog PNP at Calpayog Fire Station ukol dito. Kuha naman sa dashcam ang mga nagtatakbuhang residente mula sa nakahintong sasakyan pati na ang pagbaba ng isang babae sa tricycle na nabulabog din sa pagsabog. Dalawang sugatan matapos araruhin ng kotse ang mga tumatawid na pedestrian lane sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Nakipaghabulan pa sa umaarestong pulis ang suspect na napag-alamang empleyado ng Land Transportation Office. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
1: Tumatawid ang isang grupo ng mga babae sa pedestrian lane sa Sumulong Highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City nitong Biyernes ng gabi. Pero ang dalawa sa kanila, binangga ng pulang kotse. Naharang at napahinto ng ilang motorista ang naturang sasakyan.
2: Boss, may nasigasaan ka dun. Baba ka dun, boss. May nasigasaan ka dun, boss. Boss, baba, patay mo yan, boss. Patay mo yan.
1: Pero sa halip na tulungan ng mga biktima, nag-thumbs up lang ang suspect at humarurot paalis. Isa sa tumugi sa suspect ang rider at pauwi nang si Police Executive Master Sergeant Andy Evangelista. Sa kanyang action camera, kita ang ilang ulit na pag-counterflow at pagbaliwala sa traffic light ng suspect. Muntik pumangga ang kotse sa isang bus, pati na sa dalawang pulis na nagtangkang pahintuin nito. Umabot sa 8 kilometro ang halos 10 minutong habulan.
3: Habang hinahabol ko siya, tumatawag ako sa aming radio operator na pakihold yung hinahabol kong sasakyan. Pinapatan ko lang sa kem ko, tapos buti naman naka-open yung kanyang bintana. So nakita ko mag-isa lang siya. Medyo na-visualize ko na walang threat para sa akin. Kasi mag-isa lang din akong time na yun eh. So sinigawan ko siya, nagpakalala kong polis. Kung siya po is nasa tamang o normal na pag-iisip ng time na yon, alam niya po na may nabangga siya. Pero ang dahil niya sa akin, hindi niya raw alam na may nabangga siya, kaya siya dumediretso.
1: Umamin sa krimen ang naarestong suspect. Sa investigasyon, natukoy na empleyado ng Quezon City District Office ng Land Transportation Office ang suspect.
4: Hindi ko po sinasadya na yan. Natakot po kasi ako. Baka po ko yogi ng tao.
1: Ligtas at nakalabas na sa ospital ang dalawang biktima, pero isa sa kanila ang sasailalim sa therapy dahil sa lakas ng pagbangga.
5: Nabangga yung dalawa sila nung ka-office mate niya. Actually, marami siyang tinamang physical injury. Meron sa back, mostly talaga dito sa balakang. So, kailangan pa niyang mag-physical therapy para ma-fully recovered. As of now, hindi pa po siya nakakalakad or nakakaupo sa sarili niya. So, kami nakakaalala muna kami sa kanya.
1: Pinagpapaliwanag na ng LTO Central Office ang kawani. Ipinagutos ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang agarang pagbawi sa driver's license nito. Bukod sa kasong administratibo, nahaharap na rin sa patong-patong na kasong kriminal ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Patuloy ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon na nagpalubog sa baha sa ilang lugar tulad ng Pampanga, Tarlac at Benguet. Sa Batanes, 11 araw nang kanselado ang mga flight dahil sa masamang panahon habang mahigit 80 turista ang stranded. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
7: Inilikas sa mga pasyente ng Makabebe District Hospital matapos bahain dahil sa 2 linggong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga isinakay sa military trucks, ang isang buwang sanggol na ito.
8: Iniisip rin natin yung safety ng mga pasyente and also mga empleyado. Sa surrounding na hospital, may mga pumapasok pa rin mga tubig.
7: Bagamat sarado ang pasilidad dahil sa baha, tumatanggap pa rin sila ng outpatients sa itinayong operation center malapit sa hospital.
9: Dito sa bayan ng Bacolor, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa San Guillermo Village Housing Project sa Barangay Tinahero, Bacolor. Aabot pa rin sa 2 hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig dito sa mismong daan.
7: Napilitang suungin ni John ang baha para kunin ang ilang gamit sa kanilang lubog na bahay. Anya, posible kasing matagalan pa ang kanilang pananatili sa evacuation center.
10: Actually kahapon, naglinis na kami. Expected by Tuesday tomorrow, pwede na kaming bumalik para maayos mga gamit. Hindi namin inaasahan yung patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon. lumaki pong tubig hanggang gabi wang. Actually dito ma'am kahapon, hanggang dito na lang yun.
7: Mataas din ang tubig sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Santa Monica sa San Simon ngayong Lunes ng umaga. Sa kuha ni Bayan Patroller Ansel Jumong Sitson, halos lubog ang gulong ng mga motorsiklo na nangahas sumuong sa baha habang malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng light vehicles sa bypass road sa Lubao matapos sumapaw ang tubig sa mga palayan. Sa Tarlac City, gumuho ang bahagi ng bagong gawang dike sa Zone 1 ng Barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig. Agad itong inspeksyon ng DPWH Tarlac First District Engineering Office kasama ang lokal na pamahalaan, nagsagawa na ng sandbagging operation sa lugar para maprotektahan ang mga kalapit na bahay. Binahari ng ilang barangay sa Kamiling Tarlac dahil sa tuloy-tuloy na ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Binahari ng kalsada sa Sitio Anapaw, Barangay Bangan Oda, sa Agno, Pangasinan. Pinayuhan ang mga may dala ng light vehicles na huwag munang dumaan dahil delikado ang sitwasyon. Hindi naman natuloy ang paglapag ng eroplano sa Basco Airport sa Batanes dahil sa malakas na hangin. 11 araw nang kanselado ang mga flight papunta at palabas ng lalawigan. Sa tala ng Batanes PDRRMC, higit 80 turista ang stranded ng halos 2 linggo. Sa Tublay, Benguet, buwis-buhay ang pagtawid sa ilog ng mga residente sa Barangay Daklan matapos magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Matindi ang kapit sa lubid ng mga residente habang tinatapakan ng inilagay na kawayan o sanga ng punong kahoy sa ibabaw ng rumaragas ang ilog. Ginagamit itong alternatibong ruta ng mga hindi makaraan sa main road dahil sa pagguhod ng lupa. Gracie Rutau, ABS-CBN News.
11: Tinapo na lang sa mga tabing kalsada ang mga sobrang panindang gulay sa Labe Lacamen Road sa Tublay, Benguet. Ayon po sa mga magsasaka, mas mapapalaki lamang anila ang kanilang gasto sa transportasyon kung ibabiyahe pa nila sa malalayong bagsakan ang mga gulay. Problema rin umano ng ilang magsasaka ang oversupply ng mga gulay at kaunting mamimili. Dagdag nila, napapadaliring masira ang mga gulay dahil nababasa ang mga ito ng ulan matapos anihin sa mga taniman.
0: Susunod! Bini, biyahing Canada na para sa pagpapatuloy ng Signals World Tour. Yan, ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.

0: walang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!
3: Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. May sumita rin sa mahigit 49 billion pesos na alokasyon sa DPWH Central Office na tila umano leadership funds. Pero giit ng Department of Budget and Management, walang leadership funds sa 2027 National Expenditure Program. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: Sinimula na ng House Committee on Appropriations ang pagbusisi sa 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo ng Marcos Jr. Administration sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang alokasyon para sa flood control projects sa susunod na taon na nasa higit 107 billion pesos. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 84 na district engineering offices ng DPWH ang walang panukalang flood control projects, kabilang ang mga nasa Davao Region sa ilalim ng 2027 NEP. Tugon ng Department of Budget and Management, nakabatay ito sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
5: The Davao Region, wala po ni isang flood control projects, blanco po. Nagtataka kami kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay, bakit po ganun?
6: Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
7: Ano po ba ang basis nito, mga allocations na ito per district, per region, at yung mga national projects?
6: Pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento, project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging.
4: Sinita rin ni Tino ang higit 49 billion pesos na panukalang pondo para sa flood mitigation structures and drainage systems na nakalagay sa DPWH Central Office at nakahati-hati kada rehiyon. Tanong niya, ito ba yung tinatawag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund? Pero giit ng DBM, walang leadership fund sa 2027 NEP.
6: Kapag po foreign assisted project, ito po ay nakatag under sa respective central offices. So yung balansi po nito, ito po ay mga proyekto na isinumiti po ng DPWH and they properly tagged it po sa central office based on their respective assessments.
4: Mungkahin ni Tino, imbes na flood control, dagdag na classrooms ang pondohan.
5: Dapat ilagay sa classrooms. The target na classrooms na gusto nyong ipatayo para sa taong ito ay 700 lamang. Sa halip na flood control, ilagay ang pondo sa classroom dahil 160,000 ang shortage ng classrooms.
6: Yun pong 2026 budget of DepEd for classroom, yung kanilang absorptive capacity.
4: 976 billion pesos ang panukalang pondo para sa basic education sa ilalim ng 2027 NEP. Puna ni House Minority Leader Marcelino Libanan, mas malaki pa ang 1.1 trillion pesos na panukalang pambayad sa 2027 sa interes ng mga inutang. Ito naman ang tiniyak ng Department of Finance.
8: We continue to manage our fiscal deficit responsibly. Our debt levels remain sustainable.
4: Aniya, on track din sa target ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Nasa higit 11 trillion pesos ang natanggap ng DBM ng mga panukalang proyekto para sa susunod na taon. Pero 7.2 trillion pesos lang ang pumasok sa NEP. Sa Martes, PCSO at PAGCOR naman ang haharap sa House Committee on Appropriations. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: ang pagtatanong ng prosekusyon kay Gina Acosta na dating SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, ilang beses na tinutula ng depensa ang paggamit ng props at mga larawang ginawa mula sa AI. Live mula sa Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, ano ang ipinunto ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng kanilang direct examination kay Gina Acosta ngayong hapon?
10: At maraming detalye na inungkat ang prosekusyon ngayong araw, pero sa hinaba-haba ng kanilang pagtatanong sa dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, mismong ang naturang opisyalang umamin na ang nag-utos sa kanya na mag-encash ng 125 million pesos na confidential funds at ibigay ito sa isang di-autorisadong opisyal ay walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte.
11: Honor, basta nakabalot po siya ng silokin.
10: Important at major testimony. Ganito inilarawan ng prosekusyon ang naging pag-amin ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica, na noon ay hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group.
12: Did you have to call Colonel Lachica to inform him?
11: May instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency, na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica.
12: Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the Special Disbursing Officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica?
11: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
10: Sinubukan ni Acosta na ipaliwanag kung bakit hindi labag sa batas ang pag-turnover niya ng milyong-milyong confidential funds sa kanyang kasamahan.
11: Ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer, kasi wala po akong alam.
13: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer?
11: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report.
13: Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica? O tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya?
11: Hindi, Your Honor.
13: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
11: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor.
13: Hindi nga po siya recipient.
11: Dili, Your Honor.
10: Gihit ng prosekusyon sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit, magkaiba ang responsibilidad ng security officer at ng special disbursing officer. At tanging ang SDO lamang ang maaaring mag-release ng pondo at may pananagutan dito. Ayon naman sa kampo ng bise, hindi sila na sorpresa sa mga pahayag ni Acosta.
14: That will go into the merits, but so I will not discuss that. But sa amin, siguro all I can say is we anticipated all of this.
10: Nilinaw din ng mga abogado ng bise kung bakit mariin nilang tinututulan ang paggamit ng prosekusyon ng mga props at mga larawan na lilikha gamit ang AI para ipakita ang bulto ng pera na in-encash ni Acosta para sa OVP sa loob ng isang araw.
14: Hindi natin ma-determine yung accuracy kung ganun ba talaga ang itsura ng 125 million. Yun lang talaga yung concern natin.
10: Samantala, nagkasabay naman sa labas ng paglilitis sina Counsel to Prosecution Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer na nagkainitan noong nakaraang Linggo.
15: Wala! Sobrang love ko to.
16: No spanking happening?
15: Actually, wala.
17: No, wala spanking. Motherly love you. Ikaw naman, tough love.
16: Oh, so wala pong issue dito. Kasi
17: ang bagyo ngayon sa labas.
15: It's like a mother to you.
16: No, hindi po, you don't fight.
17: Hindi mo sila love you grandmother.
10: Bago mag-alas 2:30 ay nag-adjourn na ang paglilitis matapos magdesisyon ng Senado na maagang pauwiin ang mga empleyado dahil sa masamang panahon.
8: Thereafter, we will proceed with the cross.
10: Bernadette, kakapasok lamang na abiso mula sa Senado, kanselado ang impeachment trial at ang sesyon bukas, August 18, dahil sa patuloy na inaasahan na pag-ulan at pagbaha sa ilang mga lugar. Ayon doon sa advisory na ating natanggap, inanunsyo na ni Senate President Sherwin Gatchalian na magkakaroon muna ng work from home arrangements ang mga empleyado ng Senado. Samantala, Bernadette, sa labas naman ng Senado ay sinabi ni Malacañang Press Officer at Undersecretary Claire Castro na hindi niya kayang maberipika o makumpirma yung mga ulat na kumakalat sa social media na nag-request si Vice President Sara Duterte umano na makapulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero paalala ni Castro na una nang sinabi ng Pangulo na handa siyang makipagdialogo sa sino mang opisyal, mapakaalyado man o kalaban sa politika. Bernadette.
9: Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo.

0: tagumpay na naitawid ng Nations Girl Group Bini ang kanilang performances sa Osaka at Tokyo leg ng Summer Sonic Music Festival sa Japan. Ito'y sa kabila ng jet lag mula sa hectic na world tour at mainit na panahon, lalo na sa Osaka kung saan outdoor ang venue. Indoor naman ang stage nila sa Tokyo.
1: I was so worried at first kasi I was so scared of the jet lag. We all made it and it's a happy performance. It's a successful one. Ang daming natuwang mga Filipinos and even Japanese.
2: Bawi namin yung energy kasi nung Osaka, super init talaga pero we're grateful kasi nabawi namin tonight.
3: Actually, umiyak kami nung after performance namin sa Osaka kasi pili namin talaga hindi namin nag-give yung best namin. Pinapakan kami kasi yung una wala masyadong tao but then
0: pinuri din ng girls ang sipag at dedikasyon ng besties.
4: I'm so proud of the besties. Diba nakita niyo naman sobrang init na ng suot nila. And I think that the Japanese crowd, they enjoyed our Nihongo.
0: Isa sa mga nag-ensayo ng gusto ng kanyang Japanese peels ay si Maloy.
5: Pagising ko ng madali, 3:30 a.m. ako nagising. Nag-aral na ako agad ng Japanese na peels ko.
0: Pero hindi alam ng marami na natapilok si Gwen sa dulo ng kanilang finale song na Pantropiko. Agad nilapatan ng first aid ang kanyang kaliwang paa. Maraming nag-alala dahil hindi nakasama si Gwen.

0: biyaheng Canada na ang girls para sa pagkapatuloy ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Oh, paalala po, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. At ang balita nga ni Ariel ay mamayang ating gabi, 12 midnight.
2: Hanggang madaling araw.
1: Malakas na naman po ang pagsak, yung buhos ng ilan.
2: Pasok pa naman ako sa madaling araw. Good luck sa lahat ng pasok.
3: Magandang kayo, ha?
2: Ang mga taga-gobyerno, walang pasok.
3: Work from home na lahat.
1: Work from home.
2: Ingat.
1: At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Kabay! Kabay!
6: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin eh!

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And your

0: Oo na ni.
1: Maayong gabi mga ka-vibes. Sa wa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Ayin, ania ang replay sa iyong istorya. Sa tong programang Request 931. Mauna ni.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Adoros mga kabayan sa launa 27 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong favoritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayan. Hoy, may hapon sa tanan. Ang ato ang mga kabayan sigaron. Kumusta man ang inyuhang adlaw nga Lunes mga kabayan, no? Sa man, nagduka-duka pa muli na. Onya, siyempre, uban-uban tayo ni nga itong programa sukad sa launa, mga kabayab, santun tanga rin sa alas 4 sa kahaponon. Ini nga itong programa ng Request 931, mga kabayab. Onya, sa itong mga kabayab, usab karon nga mga taxi drivers, di tamalimot sa pagpangumusta, usab nila. Mayo nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, sa itong mga Grab drivers, sa itong mga jeepney drivers, sa itong mga drivers karong naminaw. Kumusta man ang inyohang kahaponon din ha, mga kabayab, sining adlaw Lunes. Onya, siyempre, di Jericho Mambo ini na po makaoban. Ha? Onya, lahi na po kakaagi sa gugma. Lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programa ng Request 931, mga kabayabs, karong taon-taon. Apan sa dili pa, ito sa pasunlon, Uncle Boy. Pasok!
1: Okay, kumusta ang ato mga kabayabs din na karon? May hapon! Mayo nga pagpaminaw o mayo nga pag

0: request na itriwan. Okay, di ba? Apan sa dili pa di naman si Miss Eva o DJ Pamela. Ato sang welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela. Welcome to the show. Whoa, whoa, whoa.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Ano ka ba? Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Maayong hapon, Miss Eva. Pamela.
1: Kumusta man ang inyong hapuan? Weekend.
2: Ay, naluya ko, Miss Eva.
1: Naluya ka?
2: Panlaba.
1: Ay, naglaba di ay ka.
2: Mama lang ito ang kuan. Muraog na anda naging Miss Eva nga sa pag-away trabaho. Lunes o kanaang sabad. Lunes naman. Dumingdug sabado, Miss Eva.
1: Kaya kuan mentaan nga. Day off.
2: Kana, padong gina sa panglaba, Miss Eva. Muna, nga ka mo din ha. Kumusta man? Huwag mo maloyas ni mga nilabhan kagahapon.
1: Ako po, DJ Pamela, kay naluya ko sa akong rampa-rampa.
2: Ay, naluya rampa-rampa.
1: Na ako'y giapilan.
2: Mao ba? Nalala, no, ang mga tao, Miss Eva, basta lagig adlaw nga Domingo, Sabado, managlahi-lahi yun ang ilang mga gipangkaluyahan.
1: Yes.
2: May mga naluya, kay nagkita sila ang mga hinigugma. Ano? Kaya mo sa naluyahan, no? Ay, lahat ko na pagkaluyahan na. Ay, na. Bitaw niya ka mo, Uncle Boy.
0: Ako na rin ko sa balay, no? Bugha ka, hoy.
1: Ano? Yes.
0: Ang niya ka na ang humagbugha, kwan.
1: Humagbugha ka,
0: hoy. Asawa, sad. Bugha sa ganyan.
1: Nanali kay asawa, Uncle Boy.
0: Nanali po, Miss Eva.
1: Bago na po.
0: Bago na ron, Miss Eva. Kung bago na, inigugman ako. O niya, ay ka rin, Jericho Mambo.
3: Okay, ni ay sa di pa di ay. O niya, karong hapon na, Miss Eva, di si Pamela, kinsa naman pong kaagi sa gugma kinabuhi. Ang atong hatagan ng pagtaga din ng atong programa ang request na itriwa.
1: Okay, DJ Rico Mambo, usa kini ka babay nga nagpatago sa pangalan nga Ayin.
2: Ayin?
1: Ako ani siya, DJ Pamela, kanang medyo makalibog ang iyahang problema. Kanang
2: lahi ra ba nang makalibog sa Manila?
1: Oo, bitoy no, lahi. Pero
2: kay ko ani namura na siya magpadong na siya smearing hoy. Bitaw
1: pero
2: niya?
1: Kung ano siya, kung sa Tagalog pa, nalilito, makalilito.
2: Ay, nalilito. Ang sa katahan? Sa nagkataan, Miss Eva?
1: Koan?
2: Nalilito, gari ka na ang kasi nagkantaan na.
1: Ay, si Jericho?
2: Saan na pagkanta gani? Nahala. Bitaw, ay, mura siya, huwag ka na ang koan, mura siya, mura sa atua pang pinulungan, naglibog siya, Miss Eva. Murag nakalilibog siya ba? Murag nakalilibog siya sa mga problema ngayon ba?
1: Makalilibog.
2: Ang samay angay ko nun niyang buhana. Ang samay si Miss Eva? Kasi nga na niya si Kuan.
1: Si Ayin.
2: Ayin? Ang samay si Ayin, Miss Eva?
1: Kuan siya, DJ Pamela. Kanhing babaeng bayaran.
2: Muna
1: nagpatago siya sa iyang pangalan. Kay lagi, sensitibo ko no.
2: Muna.
1: Kuan. Ang iyang pagkataw.
2: Nanila. Muna na ito akano pag-asawaan mga kabayan. Sining ito nga programang Request 931. At syempre, ay sa di pa di ay ang atong numero. Okay, di lang sa siguro. Ang atong na Uncle Boy.
0: Okay, unya muna no sa itong mga kabibes karon ato ning tanaon himay-himayon pag-ayo ang kaagi sa kinabuhi gugma ining atong sender nga mao kining si Ayen 26 anyos para badayin siya. Nahala Ayen, pakusgi mong radio day Ayen unya aron kay karon pagbalik na to taon-taon ato na ning hatagan og duwa pagtagad ang imong kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi. Okay, di jeri kumabuhi.
3: Again, ang atong oras mga kabayab sa launa 37 na sa mga naminaw karon pagkusgan yung mga radyo kaysa itong pagbalik po ang pang-Uncle Boy. Ato na ning himay-himayon, ato na ning ikadkad sa kahanginan, ang kaagi sa kinabuhi gugma. Ining atong sinder nga si Ayen o sa kabainti size anyos nga na problema iniyahang kaagi sa kinabuhi gugma karon mga kabayab. Sa itong pagbalik, din hilamang sa ito ang paborito. Ayos sa Subo. Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Mauna ni
4: Request 931.
5: Request 931.
3: Alas 2:42 na sa kahaponon, ang padayon ta sa itong programang Request 931, mga kabibes, sa may angay nga buhaton karon. Ining atong sender nga maokining si Ayen, Miss Eva.
1: Yes!
3: Okay, sige. Sa mga naglantaw sa atong FB page, pwede mo nga mo comment din na sa ubo sa comment mo din ha sa may angay buhaton kay kani si Ayen karon problema gyud kay Miss Eva. Kay kinsa may amahan, kinsa man kay

0: ang amahan ni nga akong gisabag karon.
1: Makalibog yun.
0: Si Bernard ba nga akong bana or ang amahan ni Bernard? Mm. Kamoy ako ang regular customer kani adto. Kay po ang palagi niya, og wala si Bernard, kalingawan man po siya gismiring hoy. Mm. O kanang okoy yun man siya.
1: Maunay ni okay na. Man
0: po, di man po siya mabalibad mga iba. Magkaanap po guro siya nga.
1: Oh, mas nindot.
0: Ang amahan po. Agi man po nila kung amahan, be. Okay na ni, smiring ho yun. Sus, paita, no? Alam mo na karun.
1: Pero kung ano, looy kayo si Bernard.
0: Looy kayo. Iyang anak, itaon. Iyang bana. Pating looy yan. Wa kay bao sa mga panghitabo nga. Og mga masahiro siya, salig siya nga. Ah, di, okay na to kung asawa, kaya nas papa. Di ito, smiring ho na iyang asawa. Di ito, mas iba. Tungod kay regular customer. Di niya kanya atos bar. Na iyang trabaho.
1: Pero, di jiri ko, mamboy. Na may mga ingon ay no? Nga.
0: Oo. O niya muna ha, sa ito ang mga kabayabs karon, kana ang ito mga kabayabs karon, di a si Inday Michelle, na, o sa mo ay nagda sa papel ni Pamela. O niya si Pearl, nga mo ay nagda sa papel ni Kuan, kana ang...
2: Cheska.
0: O si kabayabs is rin, nga mo ay nagda sa papel ni katong sa itong tubayan is rin.
1: Si Kuan, Porsche.
0: Porsche. Mm. O si Bernard. Okay, arin na mag-agi ka ni Bernard. Bernard, isip usa ka ba na? Usa may imong masulti ka, haining imong asawa nga naingon ani man.
1: Oy, Kuan, like anang usa ka lalaki.
0: Usa ka lalaki
1: nga. Mukuan ba ka o mga babaeng ingon ana?
0: Oh, saman mo. O, sa po, ang poong pasaoban. Ang poong pasaoban mo, Kuan, kinilo man, kinilo.
1: Litando sila, sila litando. Grabe kayo sila.
0: Okay kayo, okay kayo.
3: Sa to, kaning... Mudawag ako garang
1: ng mga
0: ilan na
3: wala, kinimoto ako nga, wala na sa akong plano, pero umunta ka balo sa panahon ko.
1: Masinay,
3: makita buta nga babae nga gusto na gid mo hawa na ba? Makagusto sa ta, so...
2: Murag na kita na, good name mo, Jess. Murag na kita na.
0: Okay. Oni ya.
3: Foto.
0: Ana, ade, unsa may imong mahatag advice ining tinda karon?
3: Ni Dayen kay...
0: Oh, ayin, Dayen, Jessica naman noon. Oh, ayin.
3: Kay Kuan. Kung di mo siya katugan sa yung banal, lisuda pula na, kung matugan siya, gubot, sugay na ano, siguro.
0: Mawana siya nga dong. Alibay, kisa kayo tinood niyong amahan niyo sa bata, no?
3: Mukuha na lang siguro, no? Mabalihin na lang siguro, no? Kay,
0: balihin na lang siya.
3: Mabalihin sila, huwag puyo, good, kay. Kaya huwag magpin... Di mo po siya makabalibad, good.
2: Pinarikusog. Ayun.
3: O, bitaw, kinin, siya, yaluwi kayang bana kung magpadayon na ano, saan na lang kung...
0: Huwag tinood, ana na lang, huwag tinood siyang naigugma, mabalihin na lang siya.
3: Mabalihin na siya niya.
1: Pero kung nahigugma sa Diyos sa Papa...
0: Mao po na, basing wala siya na. Okay, rapod, ano na lang kita din hindi doon, kaya parang napoy makatabang-tabang ni Maring Hon. Para na po ay makasa basig mabisi na kaayan ba na ba kasi pamasahero may na lang
1: kundi okay, para sa ilang kasal
0: mabisi ka sa imuhang trabaho na amang puspapa ni mo
1: mas kuain mas bitirano ang papa
0: okay unya
3: kining moto mabalhin na lang gid sila niya
0: okay balhin na lang okay arita ni Fern daos papili Cheska so may mahatag advice ni mo ining ayin karon ipadayon ba niya nga duha ka buhok yan may reserva o saman
2: para na ko kay iyan na lang dyan inon iyang ba na mismo kay karang mas ninot mang yun ang gika niya ang istorya ba kay sama merg mas balag gubot pero at least ba ma-explain na niya og naunsa pero murag amo tayong ayin oy murag bayat masagyud niya andu ha kiat man oy
0: kiat murag ko ana lang gyud murag okay ra pud gyud siya no kay wa man po pud siya kanang murag sayon nga mobaliban murag sige arin lang ko diri patong ko da
2: ay pwede pud ipa DNA ang bata in case gusto jud maka sure
0: ikuan ikana ang paklaro
1: gyud pero kung ako'y ayin okay ra oy di ko maglibog kasi amahan.
0: Naman.
1: Pareho man ako sila gihigugma. Ingon ay na.
0: Huwag sa mahigugma sa amahan. Kaya nahograg regular customer niya.
3: Sa ismiring hoy.
0: Sa ismiring hoy.
1: Maupod no, pero...
0: Inday Michelle.
1: Sa papel ni Pamela.
4: Yes. Sa ako, DJ, kay... naragin ni Pamela ang desisyon kung...
1: Pamela?
0: Pamela.
1: Ayan.
4: Nani ayon agad ang desisyon kung iya bang ipadayon or kay mas maluoy pugka kung ang bata mo dako nga na makadungog sa mga chismis ron nga lahi diag amahan mar- maluoy siya sa iyang anak puhon kung makadungog mga storya nga dapat sila dapat mo surti
0: Okay, sige. Oy, sa to ang FB page mo sa iba kay murag nagandaghan ang naglantaw karon.
4: Oh, kay nang na IG chat si Jesus Nazareno.
0: Oh, usama.
4: Go. Mayang hapon mga DJs og sa mga interns. Akong advice sa sender kay ipadayon ang imong relasyon sa imong uyabron nga anak sa imong customer kanhi. Apan undangon na lang na nimo ang imong relasyon og pagsigi og panghilabot sa amahan sa imong uyabron.
0: Mm-hmm.
4: And maglibog jud ka ana kung kinsa ang amahan sa imong gisaba kay imong manggidungan. Gisaba. Oh, kay imong manggidungan ang imong paagian na ipa-DNA test na lang na nimo para makabalo ka og kinsay amahan sa imong anak. Mauna na DJ Sagan, salamat DJ Smart Power FMR Cebu.
0: Oy, salamat. Mm. Oy, mauna si Kuan Miss Iba Ria.
4: Yes.
0: Hi, Ma'am Ria, na siya makalingaw gayo inyong drama. Ma'am Iva watching from Nangka, Danau City.
4: Hi Ma'am Ria,
0: maingay ba may hapon ninyong tanan din haon niya. Kumusta mo?
4: Okay. Oo, niya si Konsehal Wagas, aligri og makalingaw kaayo inyong drama Miss Eva. Watch from Lupa, Compostela. O niya, niingon si Ma'am Lorna Margarita, paray doon ni si DJ Eva. Tuara, nauyab dahi si Papa sa Papa ni Bernard. Mm. Ako'y babay, dili na kumuda yun o'y ulaw kaayo sa Papa ni Bernard.
0: Mauna.
4: O niya, niingon ang ato ang manager na si DJ Langga Neda, dahi ayin, igaid di ka.
0: Ah, oh,
4: igaid.
0: Oh, unya, igaid na lang di, Ma'am, si, DJ Langga Neda.
4: Sir Kenji, dapat isip pangasaw uno ni Bernard, dili na siya mo patol sa Papa.
0: Mauna.
4: Isip respeto sa iyang kaugalingon o sa iyang mabana. Luoy pod, blind kaayo sa pangitabo si Bernard. Gituhog silang mag-amahan. Mas maayo maglahi silang puyo.
0: Mm.
4: Ay na. Unya, si Ma'am Lorna Margarita, sender, no one is perfect. We are all sinners. Advice nako pa DNA test for sure mahibaw-an kung kinsay amahan sa imuhang anak. Bernard, og nahigugma gyud ka sa asawa nimo, dawaton gyapon nimo siya.
0: Mm.
4: Ang girl pod unta mientras wala pa hinahitabo ninyo ni Bernard, nisulti unta siya nga akong uyab ang imong amahan.
0: Oh, ana ta to no. Iyan na lang tatong giingnan nga Bernard. Ako man din ang kan imong amahan, ako man ang regular customer dai. Aron nga si Bernard makaingon dili tampoyo dire. Makakuha siya kay imuham din ng regular customer kung amahan.
4: Makaanya na gud na si Bernard nakakita na sa tanan-tanan ni Papa. Ay na.
0: Unya gana ang muna iyahan na lang sumao pod lagi kay makuan pod siguro siya nga Bernard. Mawa pod siguro siya mas iba nga makaanas Bernard. Oh, grabe ha pod ni lumpong demo ni mo adi. Siya kung amahan na customer mo ako karon imuhan akong labana.
4: Makuan
0: pod siguro siya mo tabi pod muna lagi siya na lang pod dato ni nga nindutan ni Bernard maglahi ta oi kay para nga kuan ba ana nga maglahi lang nang ta Bernard dili lang ta dire sa inyo ha kay siya man gyud mismo may nakahibaw nga ako lang pug moadto po ni ang amahan ha anak ko sa inyo do. Ako lang moana po ni ang amahan nga si nganto yang amahan Miss Eva.
4: Sigo
0: ay. Oh moana ko siya kay may mingaw man dire sa balay nindot may isuru-suru di sa inyo. Ah, ni pamasayro is miring hoyo na po.
4: Oo.
0: Pero mo na isip punta po siya nga siya babae. Kundi yung siya unta, no?
4: Okay na.
0: Ayaw pa, ayaw na ba kay...
4: Pero maulag ito.
0: Kagahapon, ano?
4: Mura man po siya na naganahan.
0: Siya unta'y mabaliban nga. O kung sa kaniad to, maura to, karon ko ana, imo ang ako, imo ng anak mo, akong nahimong bana, dili na ta mag-ingon ana.
4: Kanang mga ingon ana nga situation, DJ Rico Mamboy, naamugay uban nga, kanang gani mga kapit patalim na lang o na iuban nga para makahuman sa eskwela nya na say uban nga kanang sa kawad unjud ba oo makasod og ingon ana pero thankful na ta kung naay mo dawat nato bisag unsa pa ta kahugaw. So mao na nga atuan na lang yung irespeto in ana kay gidawat ta dili lang jud nato abusaran.
0: Oo na subang nga ka-vibes karon naglantaw sa tong FB page mayong hapon ninyong tanan niya sa di pa ni Miss Eva magkomersyal sa Tagambay kadiyo tara ni Miss Eva. Okay, alas 2:52 na mga kabayan sa kahapon noon. Ay, ano yan sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, karon doon ay duha ka buok na rin nga ka na ang mokuan na mo. Pero will na. Alis na sa bahay ni Kuya. O, nanin din alis lang ko andari sa bahay ni Kuya, mga kabayan. Tumod kay si Michelle o si kabayan si Jisery. Karon na lang silang adlawa ko to. Isip kuan intern. Isip Osaka OGT, mga kabayan. Din sa to ang kuan ka na ang tunghaan.
4: Iyan yung sunod sundon.
0: Sige. Bebe, mga tag mga kuan ba mga...
4: Kaya na, last message.
0: Last song. last okay, sige. Ang samay imong masulti inday, Michelle, nga naabot ka dinhi, o niya ka na ang kuan.
4: Naabot.
0: Dinhi ka na, dinhi ka na kuan. Dinhi ka na himugtong.
4: Dinhi ka na nabait.
0: Ang samay imuhang masulti sa imong pag-OGT o sa imong pagka-intern din sa ito ang FMR Cebu 93.1. Ana. Sige.
4: Ako, sir, kay very memorable ni siya nga experience, sir. Kay, the moment nga ni-enter midri, sir, kay nag-doubt pa may niya, along the way, kay naka-realize may nga lingaw yun siya, kay dahan kay big na learn di ari, like drama, sa reporting, script writing, or sa gamay nga editing, balag fade out and fade in ra. Dahan kay big na learn niya, wami na-expect nga makaya din na mo ngayon ani niya, murag nang hinaambag, wala, dili gamay nga kuan, murag, dili may ganan mula ka, kay murag na-attach mi sa kuan.
0: Murag ka ng kuan na mo, murag na magkaingon taga-pamilya na mo.
4: Yes!
0: Pamilya na mo di ay, ha?
4: Yes, sir.
0: Okay, unya, unsa may murag nag-kuan permiro, murag nag, sa to, nag-duda mo permiro. Oo,
4: ngayon nyo kaya. Yes, first time mo na mo, ma'am, like, ng reporting on air, na mag-drama sa mga, dito naman sa eskwilahan, cute-cute rato nga kuan.
0: Drama mo sa eskwilahan, ano?
4: Oo, nga, kaisa rato, sir, nga. Diyari kay, everyday niya, live, pag yun, yung mahadlog, may masayop niya. Kung nalipay mi, sir, kay kaning experience, marag something, marag...
0: Talag sa on rata yung experience.
4: Marag lipay mi nga, nakatry mi na ng experience nga, dili tanan makakuan.
0: Dili tanan nga makatry, anino.
4: Yes, kind of yun.
0: Karun, murag, paminaw na kami sa iba, murag na kuan ni sila. Pero mag-iwawon pagkain, pero karun, murag na baga na ilang naong.
4: Parihaay na, iyan ang mong sunod-sunod. Iyan yun ang dadon-dadon. Iyan yun ang dadon-dadon.
0: Magpahilom-hilom na karun, badlongon na
4: ito. Gahing na kayong mga ulo. No.
0: Pero kung ano, kana ang mauna, kana ang imbis na nasalay kumpiyansa, nakakuha nila. Pero muna, madana nila pohon kung asa mo padong.
4: Yes, ma-proud. Thankful tayo nila.
0: Nga, kana ang ingon na ba nga, inyuhang kumpiyansa, ham, pag-abo, nanamami na, kamaon naman na.
4: Yan na, nanamaon. O, nanamang ikapang hambo.
0: On air, nakatry na miyan.
4: Kami nga na, intern, Miss 93.1. Uy, kaya magpiyong.
0: Maingan sila dito, ang uban ninyong kaoban sa OGT, o magka-on air sila, magkurug-kurug pa kamo. Muna, kinaon na muna. Kinaon na muna sa LMR.
4: Mamahaw na mo reporting.
0: Mahaw, report, inig kahapon, naapag yung report, drama pag yun. Kami na lang dito tanan ko. Halos, wala sila yung
4: nice, lambok. Nice, sir, okay mo. Gawas, gida mo potential ba? Okay, tanan man, giburakan tanan.
0: Sige, ang sumay masulte ni mo sa mga nila, ma'am, di jilang ganida. Say na lang.
4: Sila tanan, sir? Kamu tanan? Ayos, tagsasagsakan
0: ko. Ilan tagsasakan lang.
4: Grateful kay ko nga, gidawat midri, of course, kay, kung wala guro, marag, asa kami napunta ron. Marag napariwara ba yun, nana? Marag, nindot kay siya nga, pat nga among gitake nga dili gyud siya kamahayan nga naka-experience may ginani kay kanang dili man namo jud kalang dream nga nasa media industry but murag later on murag naka-realize nga nindot gyud mag-work especially if imo mga tao nga kuyog kay murag
0: vibes it, lang
4: vibes yeah so. Murag feel nimo nga murag wala ra kag trabaho murag kag like
0: chill lang.
4: Yeah
0: bitaw no sige mura.
4: Mara.
0: Okay, rin ka vibes si Rebecca. Naghilak na rabanig niya.
4: Nagbako na na.
3: Siguro na. Ako ang pasalamat sa 93.1 FMR Cebu. Kay gidawat gini nila ba? Dere. Anin yung dere? Hiningi pa experience.
0: Gidawat niyo pagkabayot? Diba? Kay may narabag ni mo bayot si Kuan. Sa vibes si Rey.
3: May naka-experience gini ba nga? Mag-drama may, mag-technical may, mag-field reporting. Basta grabe, halos.
0: Usaman, suko ka.
4: Grabe, halos.
0: Ma'am, di sila ganida na. Suko si Rey.
3: Pasalamat ka rin kay...
0: Pag-ir ko na siya.
3: Sabi ko, ang experience ko, dahil kayo may nakatunan dyan ba niya. Bito, mingawon din may dari kay... Mura na mag-narutin na mo.
4: Kami po.
0: Appel mo sa drama, appel mo sa report na mo. Oh, just Ray, kisamay ka na ang... News break.
4: O niya, kani si Just Ray, permi dyan ni... Maudyo ni permi na itong gamito.
0: Halos ka na adlaw.
4: Oo.
0: Maubito na permi kisya kaon kay gamito.
3: Mura gini, ano yung ganang... Gibuwagan mo maglisod o adjust.
4: Yeah!
3: Sana all. A life without FMR.
4: Yeah! Walay color.
3: Walay color.
0: Pero yes, sige lang, naarma mo
3: na. Wala gana mo kaon. Yes.
4: Pinasarga pa, mga hugno dyan ang kalibutan.
0: Mag-uol mo, mag-uol.
4: Mag-uol, oy.
0: Tinuod okay. Bitaw, no? Kami po, mag-uol
4: kami
0: po,
4: may kay back na to may, normal.
0: Oh, mura na may kuy. Nataugas sila ito, taugas natin, magsugod ang drama.
4: Mura na may na-ainad ba?
0: Taugas sila dito, ay kay drama na.
4: Unya, ang ako ang mga pakitungo ninyo kay murag mga igsuon. So, murag mingawon ko.
0: Sige lang, sige lang kay si Pearl, siya na ibahala sa balita. siya na may wapanahabin lang si Kuan. Si Pearl o si Kuan.
4: Si El.
0: Silang tulo, kamong tulo.
2: Doon na lang.
0: Si Kuan.
2: Si El.
4: Dili na siya mo storya rin
0: kayo. Katong sa Ninya.
4: Si Ninya. Silang dungay na.
0: Okay, nanahala. Ika na lang ibahala sa balita.
2: Ugma, ako bahala pa lang.
0: Okay, salamat kayo ha. Na kay mga pasalamatan, na kay mga greetings, anak kay napamamoy adlib po ni ano, napamamoy adlib. Di napamoy.
3: Shout out lang siguro sa akong family na dira sa Talisay, yung napo dira sa Barili, sa akong paparon. Shout out po sa akong mga classmates.
0: Ana.
4: Miss BC.
0: Paibogas lang, may pamilya.
4: Yeah, Miss BC.
0: Dito.
3: BC 4A na kay, fourth year naman
4: sa. Yay!
0: Congrats niyo ha. Sige, huwag maghikay ganun mo yung graduate ninyo. Ina, pun may diretaw.
4: Yes, sir. Atoo na daw ta.
3: Pwede niyo, Michelle Corribal.
0: Lami, pero ba kaon ng litson, raba po taon. Sige na. Sige, salamat kayo. Good luck ninyo, ninyo sa inyohang sunod nga kuan, kalaki.
3: Salamat po.
0: Sige.
4: Mahala na mo din.
0: Alas 2:59, mga ka-vibes. Wala tayo kong oras. Mubalik na karoon taon-taon. Kaoban si Uncle Boy, yung si DJ Pamela. Dinihilang sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: 93.1. Mauna ni.
7: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. O romantiko. Romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras mga kabayom sa last stress, 29 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa atong paborong radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayobs, maulan. O ilan sa mga kabayobs karon, kumusta mayong hapon? Miss Iba, di si Pamela Uncle Boy. Sa itong mga kabayobs karon, magandang hapon sa ating lahat. At tayo ay tatambag na sa problem ng ating sinder. Sa ating sinder ngayon, Miss Iba, nga sino ito, Miss Iba?
1: Si Ayen.
0: Ayen, si Ayen na balaka sa kanyang
1: situation.
0: Kalagayan. Ako yung mag-Tagalog na i-control, Miss Iba.
1: Ay, sige, sige.
0: Para makuan ba?
1: Laban, Uncle
0: para
1: Boy.
0: Para sa mga makinig-nginig natin ba? Nga, para po hindi sila mag... sige, lagbisaya. Para din may mga Tagalog ba? Okay. Anong imong masulti, Miss Iba? Anong makuan mo ba? Masini mo?
1: English pag yun?
0: Di ba? Di ko nga ilang?
2: Bueno, gonna answer
1: you. Sige, ikaw English ka?
2: Ay,
1: English imo?
2: No. Bita, nanasin mga kabahams ka na, Miss Eva.
1: Muna magkagkatungkuan ka na ganing duwaan sa ka na ganing sa app. Katong,
2: pakanon
1: ka noon na baon niya. Kung imuhungitan ka tong wana. No.
2: Kuhan ka tong ka na ang.
1: Unsa ka na siya?
2: Po, ito Miss si Eva. Paliguan si Po. Kuya ko sana doa ano nga pagkanon mampun Miss Eva na pagkatulbon pa.
1: Unya ko mabusog na.
2: Naman ko ana Miss Eva ano akong gidelete kay kana ang og di pa mga og kapoyon pa si po di mas maging duwa. Wala na dama tag ahak ni duwa ano tag duwa ta. Moingon man nga kuang pastog.
1: No.
2: Napay ko ana pay kana ang 3 hours kang katog si po.
1: Dito.
2: Sa man ko ana. Ay bis magkalipay ta mahasol man tani duwa.
1: Unya ko ay di ki Pamela. Ini kamasa niya. Kaya magkabulingit pag yun.
2: Kana, na yung magpapakanon. Balitan ni magsaging. Ano pang sige, hungit-hungit, Miss Eva. Ang saan yung duwaan? Sa kaposlanan, yung duwaan saan, makalagot. Pita na isa yung duwaan. No, ano? Muna ka ng sipo. Ano, di ba, Uncle Boy? Tama ba yun, Uncle Boy?
0: Tamang-tama yun, ha, DJ Pamela. Okay, Miss Iba, ang ating sinder ngayon nga si Ayen. It's 26 years old. Siya ay na problema sa kanya kayrong
1: kalagayan.
0: Gugma. Kayang love life.
1: Love life.
0: Tungod kay Wanya Damha, hindi niya dinadahom ba? Hindi niya dinadahom nga diin kana ang nahimo niya karon nga bana, nahimo niya ang husband Miss Iba. Kana ang anak di ay sa kanhi niya nga kani ang customer sa usa ka bar diri sa siyudad. Unya karon mao niya ang problema kay gidaman siya dinala siya sa kaniyang bana doon sa kanilang tahanan. Tapos okay lang kuno sa iyang amahan kasi ismiring huyin man po dahil kunohin siya. Ana yung banang okay lang yan kay yung papa nga dito lang kayo titira kay magkalingawin man po mag-imismiro huyin. Samtang wala iyang bana kuno kay mamasayro gabalabal o siya po'y magkalingaw po siyang ismiring huyin po. So dalo ay kay siya ron. Ano yung problema kay buntis or ba siya di ay? Nabuntisan siya o niya karon yung naproblemahan sino kaya ang totoong ama nito? Ito
1: ganun
0: bang
1: pala
0: aking bana? Ito bang aking bana, Bernard? O ito bang papa sa aking bana? Kanina ko nga customer regular sa bar nga aking tinarbahuan doon. Okay. Unsay mamasihin mo, Miss Iba? O anong masasabi mo ngayon ba?
1: Okay, Uncle Boy. Ang ako ang matambag sa sender nga kanang mas maayo nga mo-confess na lang siya ni Bernard nga na is something nila sa iyahang mamahimong amahan.
0: Sultihin.
1: Unya, diha na siya mag-take action kung unsay ma...
0: Pangitabo.
1: Unsay makuha ni Bernard about Anna.
0: Anong masasabi?
1: Unya, sa akuasang tanaw, Uncle Boy, kay murag nakauyon man po siya sa papa ni Bernard.
0: Ganun din eh. Kaya kasi pag ismiring huyin siya, pag lumakaw si Kuan, okay lang man sa kanya.
1: So, akuan mo, Inday Ayin, nga kanang timbang-timbangan lang sa...
0: Timbangin mo na lang yan, timbangin.
1: Kung kinsay mas bugat ni mo.
0: Sino mas malaki ba? Hindi, mamalaki. Timbang ba? Timbang
1: magkakaroon. Okay.
0: Timbangin magkakaroon. Sino okay, malaking timbang? Doon siya.
1: Doon siya? Okay. Unya, inika, human, kanang, imuha dyan ng imong hunahunaon sa makadaghan kung kinsa yun sa ilahang duha o asa ka malipay.
0: Ang mana siya, Miss Eva, Rikos Papa, unya. Uyab na rin ba sila, Exmer? Ngayon po siya, bawasan ko ni kong amahan. Ang mula ka sa Miss Eva, Rikos Papa.
1: Kanang kuan, mas maayo na lang ang Uncle Buya Boy.
0: Na sila din, ha?
1: Kanang kuan, wala na lang siya ipiliyon.
0: Ah, niya, nanaram siya, anak.
1: Ingon, ana na lang. Siya, buhi.
0: Kuan na lang, anak mo. Biya, o gana ang kuan. Biya, agad siya.
1: O niya, wala man po ta kahibaw, Uncle Boy, kung dawaton pa ba siya pagbalik.
0: Di, ay na lang, sulti.
1: Di sultihan nga na yung nahitabo nila?
0: Mubiya na lang sila, silang panimalay, dayon, magkuan sila, tukod silang ilang kaugalingon. O niya,
1: di mo sagot ang papa ni Bernard, kaya mauna.
0: Di mo nakapugos, kaya sila may mag-ipon. Mayingon siya nga, adi, lagi ko diya, Bernard, basta kay gusto na ko maglain, ta, kay nganahan makaka magkapamilya gitag ato kuan ba kay para pud nga delikadisa na lang siya.
1: Pero mausad na ang Uncle Boy, pero mas nindot jud nga iyahan na lang ino no nga customer man gud niya ang kan ihang papa.
0: Ano na basta kay maguba gyud na. Kana ako maguba gyud lang relasyon sa managamahan na unya. Niya buntes ra bana. Oh, makana para sa kuan. Ikiyas na lang mo din ha. Magpuyo mo gayon.
1: Oh, yes, si Kuan, si Bernard na pangkunoin.
0: Oh, Bernard nun siya may nahog ug bana gyud karon. Onya pod ug kuan, iya gyapon ang kuan kay iya man gyapon si papa po niya. Kadugo ra gyapon anila. Iya man kunang kuan hog na niya gigsuon na niya nanon. Iya anak ba na ba? Oh, na inyo ra gyapon ang dugo a Bernard. Dili ra gyapon ang mga dugo sa lain. Okay, pananglitang imo nang amahan, imo gyapon nang amahan. Sagdi na lang na, ang kuna na lang na gyapon. Paangko na lang ng Bernard para sa kuan. Okay, hindi pa mila.
2: Mano, ano na lagi siguro, para sa kuan, kana ang, o ingon ay na mo, kuan siya, ay nga, ayaw ay na, ayaw, ay, baliba nun dato siya, Miss Eva. Ayaw, anak, kana ang noy, ayaw noy.
1: Kaya niya, magpapa man siya, niya mag-ismering hoy sila, magpapa.
2: Ano pa, pa? Dita, ayaw noy, anak, pero magmukuan doon siya, ang sakit tawag niya, no?
1: Sir.
2: O, kuan, mag, sige noy, kana, sige noy, brother, noy. Pag mag-ismering hoy na sila ba, no, paito.
1: Oo, ano? O, sama na.
2: Muna. Muna lang ito siguro ko. Ay, nangbaan na. Soda na yung siya may nag, siya na may naghimo na yung problema ba? Kanibalibad pa lang untas siya. Pag sumiring, hindi lang na may tabuan. Pagkiri ko, ma'am.
3: Okay, niya, sa ito mga kwibes karon 3 minutos, sa di pa mag-alas, alas 3:37, sa di pa mag-40, di ay. Ani, ha, muna na lang siguro gito, no? Mosag ingon laging ang kulboy, og sa iya po ng amahan, ha? Maorga po ng lugu, aliwat, raga po na nila. Okay, kana sige na lang, kana ang gusto siya nga way na lay istorya, biya na lang sila na. Pero kung kana gusto siya, ganahan siya, nga mas mahibaw si Kuan Bernard nga di ay, si kining Kuan mo iyahang customer ka ni Anto, pwede po diya sultian. Pero kung di na siya ganahan o hassle, biya na lang sila diya. Okay, niwan naman tayo yung oras, mga kabibes. Tayo mga playlist, mga kabibes. Dayon ang replay sa tuang drama. Kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi sa tuang sinder nga si Ayin, mga kabibes. Okay, wala tayo yung oras. Ikayon na, Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahapunon, Inday Eva, Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Okay, DJ Pamela.
2: Wala lang sabi, DJ Pamela. Maging honest, stop digging in the star. Tuwing naging salamat, may hapon. Kanatong tanayin, Uncle Boy.
0: Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo. Maging honest, tiguang bitaw, paniti, diba? Tapos, DJ Pamela.
3: Okay, this mga kabayam, sir, ato nakaoban ka ganina si Sir Berhilio. Karon si Kuan, napon din Sir Edgas, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junits, ang atong station manager, mga kabayam, DJ lang ganida. Ako na lang subs, DJ Rico Mambo, magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, napay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. O niya, wala naman tayong oras, panahon, daghan lang kayong salamat, no? O niya, hantod sa sunod ugma, sa magtakna o gistasyon, mga kabayabs. Sa mga kabayan sa tukarong naminaw, pagkusgin ng mga radyo, okay, ugma, lahi na po nga kaagis sa gugma, lahi na po nga kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, mga kabayan. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong hapon, mga ka-vibes. Kaya salamat. Bye-bye.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.
3: Mauna ni.
4: Nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour si

on a knife. Kung nakamata ka karon buntaga, pasalamat ka sa kahitasan. Kay gihatagan ka pa og laing higayon nga buhaton ang imong mga pangandoy. Atong oras mga kabahan sa alas 4:33 na sa kabuntagon. O kamo na minaw sa inyo ang paborito nga istasyon sa radyo sa dial sa inyo ang mga radyo. Ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka vibes. Mauna ni. Welcome na sab sa tong programa mga ka vibes. Programa alas 4 hangtod alas 6 ang programa kung din ikaw lingawon. Ikaw po kawon og ikaw pasayawon. Programa ang buntag na vibes ining basa-basa nga kadlawon. Anong basa-basa man ni uwan man? Oo, basa kayo ang ano, dangog kayo ang karsada. O, maski dili wala man siya kabaha, pero basa gyud. Oh. Anang tugnaw kayo nga kabuntagon mga ka-vibes. Kumusta man mo? Kumusta? Kao man yung ubos nga alagad sa kahanginan karon di ay ha? DJ's bracket gone na to. Kana, may line pa. Wana join line lang yun mga kabayos ang kaguyan. Ah, kagayan. Kugihan ninyo mamukaw matag sa'yo sa kabuntagon ha. DJ's bracket yun na mga kabayos. Gagan kayo mga tanong anong DJ's bracket man. Oh, ako alang na. Oo. Secret. Unya mga ka-vibes, syempre, nining adlaw nga Martes, pizza 18 sa buwan sa Agosto. Oo, karon nga pizza, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. O, happy birthday ninyo tanan sa mga nag-celebrar silang anniversary, mansary, kapiestahan, bunyag, kasal. Oo. Enjoy your day, kay nyuhang manrong adlaw, ha? Sabi na ito mga nag-birthday karon, happy birthday ninyo mga ka-vibes. O niya, syempre, natin pangutana or pakutana din mga ka-vibes, no? Ipadangat ni nato kagahapon, karon nato ni siyang basahon. Sige, andam na ba mo sa itong pakutana or pangutana karon bunta ka? Murag okay na itong text line, Sir Virgil, okay na, no? O, pwede na ninyo i-text sa inyo ang mga tubag sa itong pakutana karon bunta ka. Ang pakutana. Unsa day imuhang buhaton kung ingnon ka sa imuhang uyab o imuhang partner nga ni fade naman ako ang love nimo. Oy, grabe ano sa iskabuntago no, pero maoy ang atuang kwanon, ang atuang pangutana. Unsa ko na imong buhaton kung ingnon ka sa imuhang uyab or partner nga ni fade naman ako ang love nimo. Pastilan. Sige, i-text sa 0995-472-0802 inyong mga tubag. Ako ng sponsor 0995-472-0802. For the meantime, pangbasa na natuon yung taon-taon ha. Kung unya po taon-taon, mag-live po ta sa tuwang TikTok mga ka-vibes. Sige. Oo. Volume sa inyong radio niya. Kaya naglanog-lanog pa minato mga sunata. Gika ni Max Urbine. Hala, sige. Alas 4:37 na pangapi, pangamainit. Kutawa ang 3-in-1. Kutawa ang sikwate. Kutawa ang usakapar. Why? Usakapar. Alas 4:33 na. 33, 37 mga kabans. My good morning, my

Buenas na to mga ka-vibes. Alas 4.55 na sa Kabuntagon. O kamo na mino lang yapo sa programang Buntag na Vibes. Oo, wala pa day, no? Dili pa available ato ang text line. Oo, sayang. So, ari na ta, nag-live na ko karon sa ato ang TikTok account, mga ka-vibes. Ato ang pangutana kong Osbon. Onsay imuhang buhaton kung ingno na ka sa imuhang uyab or imuhang partner nga ni-fade naman ako ang love ni mo. Okay! O, pwede rin niya i-comment rin sa itong live sa TikTok. Oo, sa mga naminaw diya, kung namoy TikTok, oh, dito lang sa mo sa TikTok comment sa inyuhang kanang mga tubag. Oo, onsay inyuhang buhaton kung ingnon ka sa imuhang uyab or imuhang partner nga wala naman ni fade naman ako ang love ni mo agay. Oo, wala naman ni fade naman ako ang gugma ni mo agay. Sige, i-comment niya, i-comment sa itong live sa TikTok, mga ka-vibes. Oh, wala pa man itong text line, no? Dili pa available. Alright. Alas 4.56 na. Halas, sige, atras, abante, nanay, tatay, lula, lulu, mama, papa.

kay Goalman. Goalman, kay ni siya agad, nag-goal. Oo, nag-goal. O, oh, dera. Atre, pangbasahon, be. Asa naman to? Okay. Murag Burst Fade DJ. Oo, mura. Mayang buntag ni Kelsey. O, oh, sakit ko na kayo sa morning gugma na sado. Malagi. Onya. Hello ni Amy Ami from Negros Occidental. And ingon din si Madam Baby, it's a tie. Ana rana DJ. Mo na dia. Mau ba? Onya, find another man or woman. Oy! Grabe ano sa yun na rano. Hello, good morning ni kisa man eh. Kia, hi Kia, good morning. And hello ni Ma'am Michelle Paraiso. Oh, mo ni siya, usay inyo ang buhaton. Kung inon kasi mong partner, sorry mo hang uyab. Mawala na, na-fade naman akong gugma ni mo. Hindi na kita lang. Sabi ano, sa'yo sa buntago no, naglab-lab naman eh, ha? Sige, comment na sa itong live sa TikTok mga ka-vibes. Good morning sa Matagasayaw, Cebu nga, mga Inisio family, Lumbra family, Mangyaw family, good morning! Hello ni Ma'am Erlyn Inisio, good morning, good morning, good morning! What's the purpose to stay DJ? Run away! Oh, diba? Iglesia naman ito. Bito, no? Dapat, no? Ging na nagood ka. Sa pamayin mong pipaabot. Oh, sipat na!

kung love ni mo. Oo! Ingon sila din, ngita na lang sa tag senior ka ng kusog pa mula biyog. O, muna diya. Good morning, JMC Anthony, ni Jodit in, Inso. And why pug sanay sa DJ, wala na dagang rason pa para mag-stay. O, kana. Good morning, Pop. Shout out po mga taga Santa Rosa, Laguna. From Chris Madara. And watching from Davao City, hi, good morning, Shine Rose. Good morning. Good morning, DJ. Ang akong buhaton kung ma-fade na ang feelings sa akong partners. Partners, hadagan din eh. Oo, DJ Dawaton. Oh, Dawata. Hello ni Mama Teodola from Kambara, Mabini, Bohol. Good morning. Magpuyo na lang. Oh, muna, gingon din ni Kwa ni Anjin.

Second Summer na to ni Fade naman, ha? Darat ni Delia Carbon, mayong buntag. And buhian na lang, lisod sa dog atong pugson. O, muna. Good morning, ni Tanan. Good morning. Hello ni Ellen Rojas from Sitio Valencia, Cacao. And hello ni Brenda Barsaga, shout out from Antipolo City. And base nakakita na sad og lain DJ. Maong biyaan ka, Basin. May posibilidad. Diba, o kanya, lason mong halik para sa mga nakuha dyan, nahalik ka ng lason.

Love na ko siya. Pero lahi po diyang love. Oh, okay na, at least. At least love ni mo. Ang mangita o blain, sarabay lalaki sa kalibutan ka na. Maninood din si Ma'am Tidola ba? Maninood. Good morning ni Arajin. To you all, good morning. Sad boy, good morning. Dito sarot ko sa akong asawa nga. Sane, nag... nagbuo to sane. Nga sa... akong asawa nga buutan. Si Chirin Ambruna. Nga naglaba. Ah, sa'yo naglaba. Good morning ni Alvin Mindahaw. Ingnon Ranako, congrats. Klaro, naana sila lain. Kana. Sarot ko sa akong mama DJ Nani Matarnaron. Oy, Mama Helen. Good morning, Mama Helen. Papa Panfilo o Pilo. Oh, good morning, good morning. Sa may Tuburan, Ubay, Bohol. Good morning, good morning. Oh, sa inyong buhaton, kung ingnon na mo sa inyong uyab o inyong partner nga, kanang wala naman ko'y gugma ni mo, ni fade naman. Dili na ko feel nga love di ka. Oy! On sa inyong buhaton. Again ha, dili pa available na tong text line. So kung namoy namoy internet yan, namoy kanang sanay touch screen nga cellphone. Ato sa mo sa TikTok. O i-search ninyo lang sa TikTok, DJ's Bracket Gunato. O, naka-live na takaroon. Kasakit! O, lagi. Ganito ka na to, sakit po. Search ka Bultagon. Lason mong halik. Biglang nagbago ka. Mauna. Nanlalamig na ka.

Diba, Shine Rose, diba? Good morning din sa itong mga ka-vibes diha, no? Kato mga sayo kayo naningkamot. Pariho na to, sayo kay maningkamot sa sayo sa kabuntagon. Oh, kato mga drivers nga nahintang mabuntagan sa karsada, di na mo uli, di na mo grahe. Dinaras karsada, matuog na lang, matagpiyong na mo biyahe na po. Good morning! Pagkayayay ba, DJ? Oh! Yayay yun. Kung sa may mong buhaton, kung ingnon kasi mong partner o mong uyab nga, wala na kung may gugman ni mo, ni fade na kung gugman ni mo. Oh! Good morning ni Ma'am Vilma Agosto. Ato pa rin, good morning ang mga kugihan nga nakakaroon sa mga kanang mga merkado nga sayo kayo sa kabuntago, nagtikaw-tikaw. Good morning ninyong tanan. Mona DJ, nganong ni Inter Tagam? Grabe po ni si Alvin ay. Buak, oh? Onsa inyong buhaton kung ingnon mo sa imong partner, imong uyab nga, wala na ko mahigugma ni mo. Agay! Hirap magtrabaho siguro dyan, araw-araw. Nasa klinika kay Doc para magpalinis ng tinga. Ano? O, nataranta ni Jason? O, tugpasa Jason? Jirina Kim, good morning. Hello to Ma'am MJ, good morning. Dedicated ni nga song para sa mga taksil. Shout out sa akong ugangan nga konsentidor, gilabanan niyang anak bisag sayop kana. Mana, pero ang kwa na to na kung unsa inyuhang buhaton, kung ingnon mo sa imuhang uyab o imong partner nga, wala na kung may gugmani mo, ihupas na akong gugmani mo. Oh. Alas 5:16 na! Kamu na minalaga po sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din, ikaw lingawon ka, unya pasakitan po sa kabuntagon. Pukawon ka o pasayawon, mga ka-vibes. Mauna niin!

5.20 na mga ka-vibes. Kamu na may nalang yapon sa programa ang buntag na vibes. Oo, unsa inyo ang buhaton kung naingnan mo sa inyo ang partner o imo ang uyab na wala na ko'y gugma ni mo, na wagtang na, ni fade na. Wala na ko ka-feel o love ni mo. Unsa inyong buhaton? Ano inyong gagawin kung sasabihan kayo ng inyong partner o inyong jowa na wala na akong love sa'yo, hindi ko na feel ang love. Anong gagawin ninyo? Bisan love ni mo siya, DJ, buhian siya. Kahit kung magstay pa siya sa imo, basin pa sa kitan ra kaniya. O, mauna diya. O niya, sasabihin ko din siya ng ganan. O, sasabihin ko siya ng ganon. Anong sasabihin mo? And hello ni Lily Binasa Miranda, good morning. Mag-work na sir, mayo pa magluto og sudan kay pag nagoto mukao na lang. Ipagluto kita ng sisig kana. Masarap yan. Masarap yan, oh, sisig. Sisig na may itlog. Good morning, good morning. Ako na good morning, no, ang mga taga syempre. Ang suki na tuntig paminawan, ang mga walang tulugan o mga kugihan nga mga Marshall dyan sa may Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo, good morning! Good morning ni Ronald Pantoniel dyan, Gary Vinci, Carlito Rodrigo, Jake Aseo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alistair, Jody Belumansing, o si Felix Boy Buo, good morning! And good morning also sa mga taga-Barangay Adela Puro Camotes, mga Gunato family diyan, Nodalo family, Dunairi family. Good morning sa akong Amanda Hermenegildo Medo Gunato sa may Sitio Kanmangasa. Good morning sa akong inahan Lolita Lita Gunato, ni Manoy Ricky Gunato, good morning. Ni Pirot, oy Pirot, good morning. Ni Gogoy, ni Kilin, good morning. Ni Horling, ni Mary Horling, nakapaldo. Yan, balilin, gogor, mak, good morning, good morning.

morning nih, sonok nih anian. Good morning, semua Americano sembarang ke Adela. Good morning. Good morning dia, ini Papa Roni de la Get. Oh dia semai Santa Rita. Barangkali Santa Rita Poro Kamotes. Coming from Langging, oh, Langging Jingars. Dalaget. Good morning po sa mga taga Lower Cantawan, Barangay Esperanza Poro Kamotes. Mga Suralta family na minaw niya karon si Papa Pedro, Mama Jeline, Inday Monique og ni Ira Suralta. Good morning. Magpuyo na lang DJ. Dili na deserve nga lalaki. Oh, ang babae diay. Ellen Rojas, Ponting Linsky. Good morning. Nangantan ninyo tanan. Hala sige, count. Good morning ha sa katong mga kwan. Bangon na mo diyan. Katong ay klase karong alas 5:30. Bangon na mo, bangon. Kaligo na kay mawagtang na po ng tubig. Yan mo, brown out na sad. Sige na lang brown out no. Ang kwan no, ang Cebu no, Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu. O kung asa man na ay nag-rotational burnout, grabe. Okay raw ang taway ko rin tayo, basta na itubig, maputol mo po ng tubig. Tata, tayo sa tanang taga-Mactang Esperanza, Poro, Cebu, ilan ni Gerson. Good morning.

Satama Kebabs a las 5:33 na. Alright, let's go. Ikaw ang sanging stepping, pasumba. Sayaw isayaw inyong lawas diya, kaya aron panington mo sa iyo sa kabuntagon. O niya, ma-healthy na ta, ha? Let's go. Ikaw.

0: to mga kababs, alas 5.59 na. Huwag kinood na, guwapo kayo ang DJ, guwapo ang spinner. Amo na minala niya pa sa programang Buntag na Vibes. Huwag mo ano dyan eh, magpatigolo na dyan kay human atong 2 hours nga panag-uban. Oo, oh, human na eh. Sakto na inyo pagpasingot niya. Oh, sakto na, sakto na, sakto na. Oh, sakto na lagi, okay na. Sadali pa ko magpatigolog, mabalik ko ni alas 11 para sa programa Ka-Vibes Sad Sad sa Odto. Musunod na programa ang Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. And this has been your DJ mga Ka-Vibes DJs, Bracket Gunato aka Nior. Ah, wanay lahin, ako na. Add ko na ko mga Ka-Vibes. Dahil lagi mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito nga stasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mauna ni! At ito na kung mga Ka-Vibes, amping-amping mong tanon kay... Lam-lam ko ka mong tanon!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga Ka-Vibes, on top na ginala sa isa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: alang sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: And it came from the mouth of Gina Acosta, the special disbursing officer, then the SDO of the Office of the Vice President, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga kanang og imo bang sutaon og subayon gyud, mga kabibes, ha, makaingon ka ang may pakana ng lahat no less than the Vice President of the Republic of the Philippines, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay matod pa ni Gina Acosta, nag-agad na gid siya sa mando ni Vice President Sara Duterte, mga kabayos, kung asa ihatag ang kinatibukan nga ₱500 million. Ha? Upat ni kahugna sa pag-release og ₱125 million, mga kabayos.
1: Arangkada sa Butang.
0: Muna nga, dapat pa bang matod pa nila ang ayan pa ba ng lalisan? Ang kagahapon, mga kabibes, nga muna nga gisalang dayon si Gina Acosta tungod kay si House Archives Director Marvick Pareha kinsa mo testigo unta kalabot sa tanang mga dokumento gikan sa kining House Committee on Good Government and Public Accountability. Wa na malangay dito kay kananaang gidawat sa defense team ang tanang mga dokumento o mga recordings sa nahitabo nga hearing sa maong kubitiba sa dihanggi hanay paning impeachment complaint batok ti Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: The legal term that was used was it was all stipulated sa ato pa by way of judicial notice, mga kabibes. Motong nahitabo nga wailangay ilang gi-dispose si ila dayong gi-excuse si Marvick Pareha, moto nga gisalang dayon, mga kabayb, si Gina Acosta og dito na bulgar kung unsa ang nahitabo sa confidential and intelligence funds nga mukabat sa ₱500 million ngadto sa Office of the Vice President, mga kabayb.
1: Arangkada sa Butang.
0: Good morning to ni kabayb sa Benjamin Romano Avirilla. Good morning, Sir Tonton. Kanang ilang gibuhat sa Vice President Sara Duterte. O sana ka pamuliti ka, sir, from Mr. Benjamin Romano Avirilla. Always ko naminaw sa FMRs, sir, from Sitio Upper Barangay Tagbibi. Okay, kaliot kayo, ha, kaya't Tagbibi hindang late, Sir Tonton. Salamat kay ni mo kabibes Benjamin Romano Avirilla diha sa Barangay Tagbibi hindang late. Unya, kumusta man ang atong mga kabibes diha sa imong nahimutangan? Unya, atong pagtimbaya ng ato ni kabibes sa Benjamin Hildore. Unya, ni sumpay pagyud si kabibes sa sangay sa ninimo kabibes sa Benjamin Hildore, si kabibes Benjamin Romano Avirilla. Kanang mga testigo, sir, sa impeachment trial, sir, si Acosta og Pareha, mga binayra na sila ni Botbot Marcos, sir. Okay, that is your opinion, kabayb sa Benjamin Romano Avirilla. Demokrasya maning ato. I respect your opinion, apan ako moingon, on the contrary, kanana ang klaro man tong gipasupot ng mga pangutana kagahapon ni prosecution lawyer, attorney Amando Virgil Ligutan, kabibes Benjamin.
1: Arangkada sa Butang.
0: So padayon ta, it was really a kananaabang a revelation, mga kabibes. kay ha gibot niya gyud ni ha SDO Gina Acosta nga ra ba nahimong medyo ha kinanaa bang nahimong kontrobersyal ang iyang pagtistigo kagahapon kay ngano mga kabibes ang nahitabo ha nihangyo man si Gina Acosta nga ibinisaya lang kay matod pa niya dili ko no siya kayo makasugakod og tinagalog ha labi nag in English Sam's town toy kadako sweldo niya salary grade 24 sa ato pa do nagyog kay competence unya maglisod siya pag sulti kuno sa Tagalog mga kabibes
1: arangkada sa kabutan
0: and ni Barog Town si Senator Erwin Tulpo. Matod pang Senator Erwin Tulpo, iyang gibutyag nga, nga naman eh. Nga sa dihang nitistigo ni siya dito sa kanang House Committee on Good Government and Public Accountability. Kamauman ni mong tinagalog. Anong din eh, naglisod naman siya din sa ato. O tumiingon si Senator Erwin Tulpo na Mr. President, huwag na tayong maglukuhan dito. Mabina na mga kabayes bang makahibuong sad. You know, I'm from Jensen man. Although, taga din higyo ko si Subo. But we migrated to Jensen. Sa ito pa sikbit na mo ng Davao City where this Gina Acosta is from. Taga dito man na siya. Mabitaw na yung gibit-bit ni Vice President Sara Duterte dito sa Office of the Vice President because when Vice President Sara Duterte was still the mayor of Davao City, mga kabayes, iyan na niyang tao. Muna ni ang iyang naandan nga special disbursing officer. Si Gina Acosta. Unya, if you are from that place, Davao and Jensen, kuli kayo nga di ka kamaumot tinagalog mga kabay. Sa mato siya gahapon tao no Anyway, most importantly, ang gibutyag ni Gina Acosta kagahapon mga kabay, nga ang tanang kwarta huban niya ma-withdraw sa bangko. Iyang itugyan ganto ni ining ginganlan og Colonel Raymond Dante Lacheca mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, Dante Lacheca sa ato na ning gisgutan din eh. Mao ni siya ang hepe sa Vice President Security and Protection Group VPSPG. Sa ato pa siya mao'y Chief Security Officer sa Office of the Vice President mga kabibes bisan patuod og sakop siya sa Arbadong Kusog sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao na nga nabisto na gyud. Ha? Ako ning giuting kay pagmaayo mga kabibes kay para na ko ha logically ang ayan nga mupatinaw ni ini si Colonel Lachica. Tinuod ba niyong gibutyag ni Gina Acosta nga ang tanang kwarta? Imagine, 500 billion ha? Tuwatanan nga ito gitugyan ni Colonel Raymond Dante Lachica mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good to know kabibes Benjamin Hildore nga mayo ang weather diha sa Argao. Unya, kumusta man ang atong mga bulupyo diha sa lungsod sa Argao? Oh, by the way, di ay, talking about Argao, congratulations nga to sa Mimi's birthing home. Nga, kanana ang salamat kay sa invitation na ati Press Mimi Valiente Pakibot. Pasensya na gyud ate nga tingali di gyud ko makaligot og makaabot diha karong adlaw sa Argao. So congratulations na lang sa opening sa imong birthing center diha sa naasoy nga lungsod Ate Press Mimi Valiente Pakibot ato pong mga soking tigpaminaw ni ang atong mga kabayb sa Mimi's Birthing Home diri sa ilang main branch sa kinini ang sitio Pagutlan, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Nindot kay to inyong mga dayan-dayan. Oy. So again, ha, lipay ta nga maayo ang panahon diha sa ang weather diha sa Argao, kabayb sa Benji Hildore. Unya, kana na ang gikan ni kabayb Mike ang Hilokobad. Good morning, kabayb Tonton. Why dautan nga mulungtad kabayb? Why sekreto labi na ngang di maayo nga di mabutyag? Biblical na. God bless kabayb. Mao na ni good morning ngadto. Pag-usab nimo kabayb sa Mike ang Hilokobad. Unya ngadto ni kabayb Marvin Ladera, bless Tuesday morning kabayb sa Tonton Dan in Sharon Heart. Mino always din sa Kaputaw, react ko sa post ni Sir Benjamin Romano Abirilla na kay ebidensya sir na binayra ni PBBM. Mindset ninyo mga DDLs, puro akusa o bintang, wala naman resibo. More power always, FMR 93.1 FMR Cebu, kabibes, mauna ni. Nitubag si kananaang kabibes Marvin Ladera. Bitaw to sweeping rasad kayo ang punto ni kabayb sa Benjamin Abirilla. But you know what I appreciate with you kabayb sa Benjamin, kana nindot na ako makadawat ko og mga counter opinions o mga maingon ta lahi nga opinion, ha? Basta dili lang bitaw ta para sa atong kakakporsay nga klaro na kayo bitaw nga kana na ang tuwa na kapustos pukas pikas, ha? Kay tipik sa ilang kinini ang matod pa nila mga binayran ng mga trolls. Kanang I really appreciate nimo kabayb sa Benjamin Romano Abirilla. Wag gini question ako din he. Bisan pa man o dili magtugma ang atong mga opinion, sa ako nang gikaingon lagi, ang atong tumong og tuyo din he nga ipatigbabaw ang miti sa demokrasya. And as always, democracy alang nako mga kabibes is a marketplace of ideas. No matter what, bisan pag mga ang inyong mga opinion di ta magkatugma, ang importante nga ato ning mahisgutan aron atong ayagon ang mga isyu nga importante kaayo sa atong nasod mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna yung nabutyag kagahapon. Upon questioning by kanang prosecution counsel attorney Amando Bergiligutan, unya naka aligre sa maong hearing kagahapon mga kabibes, nga sayo na human kay ni generate pagyud og representation sa 125 million pesos si Attorney Ligutan by way of an kananaabang anaasa kwan kinini ang a representation kadto ang pwede nato ma-avail diha sa online, ha? Matud pa niingon ko tong abogado sa depensa, dili na AI, your honor, kamo na lang gayon sabot AI batog, di ba? Basta ang importante kanang matud pa ni Attorney Ligutan, iyang giingnan si presiding officer Senator Chase Escudero nga wa magod may cold cash nga 125 million. So therefore, we are making this kanang representation. So dito may imagine mo, laliman ka 125 million pesos mga kabibes. Upat kahugna pagkadaghan ng kwartaha, oy. Unya daw inana lang ka sayon nga himuota kay wa pa man ni mapatawag ang kananaang uni trailing pohon ang counterpart sab ni Gina Acosta sa kining DepEd, ha? Si Edward Paharda kato moto iligri kay moto ang SDO nga matod pa ni Attorney Lorna Kapunan si Superman mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayb sa Benjamin Hildore, si Acosta, nagligoy-ligoy siyang tinubagan, murag abnoy. Pero pag-react ni Senator Irwin, maayo na kaayong mutubag, English o Tagalog. Ha? Murag scripted or na-director nga ilimit ang mga tinubagan. Mga Kabayb, sa Alasayse Media na mapost lang ko makadiyot niya humanini atong ipadayon ang pagtuki sa 16th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? Palihog standby mga kabayabs kay ato dayon nga isunod ang pagpadayon ni ining maong hisgutanan. Palihog standby.
1: Aral

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butang.
4: Salamat kayo mga ka-vibes sa inyong pagsunod din sa atong programa. Bueno, kung gitanaw ang inyong mga comments ba. But you know, I have no problem with ka-vibes Benjamin Romano Abirilla. Nindot ni nga magtinubagay ta sa issue. Matod pa ni ka-vibes Mike Angelo Cobar, binayra na po. Kinsa di ay kailan ni Gina Acosta, si Sarah? O si PBBM nga tao man ni Sarah si Acosta, think before clicking pod ka vibes nya anito bag down si ka vibes sa Benjamin Romano Abirilla. Sir Tonton, kinsay nga atong imong listener nga ni comment naho Sir Tonton, mao gyud taga Indang Leyte gyud, kay mao man dito sa kanana ang hindang ang kanang nako naho mo na. Sir Tonton, kanang mga Duterte nga maayom ng tao dili na kurakot kay kantong si former PRRD kontra Montonia ang mga kurakot ingna ng imong listener Sir Tonton. Well, kung masulti maos ni opinion ni kabayb sa Benji Romano Abirilla dia sa hindang Leyte, wag yung koy problema ni ana kabayb sa Benji, pero if you're going to ask my honest opinion, kanang ka-vibes sa Benji Romano Abirilla, with due respect ni mo ka-vibes, kanang palapdi pa ang imong kasayuran ba? Kay og ako'y pasultion, daghan kayog timailhan nga grabe ang korupsyon sa panahon sa Duterte administration. Kung mahinumdum ka, panahon sa katong pandemya, spuko na nimo nga dunay kumpanya nga pilar in town ka gatos kalibo ang kanang pilar kalibo ka pesos ang kinini ang kapital unya gipa import og binilyon nga kantidad. Spuko na nimo kana ray una una unya kibaw man mo nga daghan kaayo nga mga kontrobersiya pa ni adto. Kalabot sa korupsyon, dili magani siya musugot na ibutyag ang iyang statement of assets, liabilities and network kung salin. So, unsa may gitaguan. Dili lang ka na. Unya, dito siya mutahod o commission ng audit kay samok-samok na kuno ng kuha. Muna ang with your respect ni mo kabayb sa Benji Romano Abirilla. Kanana ang imo sana, murag di nasan ni maayo kanang mamasangil ka nga ang mukontra ni Sarah Duterte gipang bayran og malita siguro sir. Okay, sa may imong prueba, kanali akong pagutana ni mo kabayb sa Benji Romano Abirilla.
3: Arangkada sa sabutan.
4: Mga kabaybs, focus ta sa isgutanan. Kanang money na hitabo kagahapon. Under questioning isip hostile witness. Sa direct examination ni Attorney Armando Virgil Igutan. Unya, mao lagi to doon na AI-generated nga representation sa 125 milyon pesos. Nga matod pa ni kinini ang Gina Acosta mga ka-vibes. Ako lang ni siyang i-quote in toto para maklaro kung giunsa niya pagsulti kagahapon mga ka-vibes. Matod pa niya kananaang niingon siya mga ka-vibes nga ang nisugo lagi niya mao mismo si Vice President Sarah Duterte mga ka-vibes. Sumala pa ni Gina Acosta na siya ay kaning hamubo lang niya nga pagkasulti nga atong ibutyag mga ka-vibes. Ha? Mingon siya, ha? Kung atong kahinumduman, mo niya iyang sulti kagahapon. Ha? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125 million sa security officer na si Colonel Lacheca ay si Ma'am Sara Duterte.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Muna'y klaro ka pagka sulti kagahapo ni Gina Acosta mga kabahibs ang kanhi special disbursing officer. Nga kung ato ning ipakang sa iyang nilabay nga testimonya dito sa Hangus Committee on Good Government and Public Accountability, susama ra nga tunada ni sa dihang gipahigayo ng hearing sa buong komitiba ni atong Nobyembre 25, 2024, niya pa may approval po kay Ma'am Inday Sara. I trust Sir La Chica po kasi detrust po tinatrust po siya ng aking head of office na si Ma'am Inday Sara. Maunay pamahayag kani adto ni Gina Acosta mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Maingontang po nga mga ka-vibes, ha? Naagyo di ay pagmando, pagsugo gika ni Vice President Sara Duterte kon asa itugyan ang maong 500 million pesos nga confidential og intelligence fund sa office of the Vice President mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: You connect the dots, you figure it out. Nga sa ato pa di ay, doon naging kalabutan si Vice President Sara Duterte ni ining tanan. Di isa makapanghunaw ni ini. And what I am awaiting is ang gibutyag kaghapo ni Congresswoman Bill kanang usas mga sakop sa ubos bahay balauranan mga ka-vibes. Si Congressman Bill Zamora niingon nga they are thinking it over. Pag-isipan pa raw kung ila bang ipatawag sad sa witness stand kininggingan na nog si Colonel Raymond Dante La Chica mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Nasa ako na laging opinion ako naninggi padayag nga may untag mo himo sag aksyon ni ini ang armadong kusog sa Pilipinas. Because to me mga ka-vibes, ang gibuhat ni Colonel La Chica, wa pa ni mahisguti kining laing Colonel pod nga si Dennis Nolasco, is very irregular. Laliman kag ikaw ang tugyanan sa confidential og intelligence funds, kinahanglan nga ipaubos di siya sa court martial mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Aron musuka gini siya. Aron butugan gini siya. Hay man paingon ng kwarta. Because if and when moingon si Dante La Chica nga rin na kutanan nan angayani pasakaan o kasong kriminal ning maong opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas mga ka-vibes. Ato lang pagi katawa din eh, nga medyo bugal-bugal kay grabiha basadoy. Laliman ka lagi, upat ka mga bag matod pa ni Gina Acosta, matagigayon nga mag-withdraw sila kwarta dito sa Show Boulevard Brand sa Land Bank. Unya, human niya ma-withdraw, iyaday ang itugyan ng itong Colonel La Chica. And if you remember mga ka-vibes, kinis Colonel La Chica, gisgutan sa nini, Ramil Madriaga. Gahapon ra ba lain pong perjury charges ang gipasaka ni Vice President Sara Duterte against Ramil Madriaga. Well, para nako ba? Klaro bitaw kaayo nga a kind of deflection, ha? Ambot og nakasabot man ning atong ubang mga ikaw ka vibes Benjamin Romano Avirilla, ha? Take note sira akong gigamit nga termino deflection sa ato pa daw gi daw kananaabang nihimo og laing senaryo si Vice President Sara Duterte arong pagtabon sa nahitabo kagahapon sa 16th day sa impeachment trial, kabibes Benjamin Romano Avirilia.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Ako mo ingon mo kabibes ang sweeping po kay na kay mamasangil ka nga og dili uyon ba sa mga Duterte, binayran na daig malita akarang kansyon na kabibes oy.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Sumauni ang importante kay nga nahibaw-an nato mga kabibes. Unya, ipadayon ta ni karong adlaw apandaotan mang panahon dito sa Manila gani sige pagbaha. Although mga kabibes ha, in fairness where credit is due mga kabibes ha, kanang namayagpag sumala pa sa pinulungan sa Tagalog ang kini ang dakbayan dito sa Nabutas. Kaya nga no mga kabibes, samtang nagbaha sa ubang dapit dito sa Metro Manila, ha? Kanana ang nabotas mga kabibes, epektibo kayo ang ilang flood control projects dito, ha? Kay, ha? Bisan pa ang sigikuhan, nindot kayo ang kanana ang netabos nabotas kay kaniadto magbaha mga kabibes, ha? Ang ubang dapit sa Metro Manila dali ra kayo mauga dito sa kininiang Nabuta City mga kabibes nga gipanguluhan sa managsuon nga si Congressman Tubit Yangko og ang iyang igsuon nga si Mayor Changko sa mga kabibes nga kon ato lagining tukyon pagmaayo ang kalabot sa flood control projects controversy mga kabibes daw maayo ang gipakita nga labok sa managsuong tiyangko dito sa Nabutas dili pareha sa kininiang dito sa Tagig mga kabibes nga nabulit man tawag ang namaliya ang mga kaitano dito ay
3: Arangkada sa Nabutan.
4: Ang igso ni Congressman Tiyangko si Mayor John Ray Tiyangko mga kabayabs niya nagsilbi itong ilang mga gitawag o navigational gates o guban pa mga kabayabs kay matod palagi nakadayag ini ang Malacanang pinaagi ni Palas Press Officer Claire Castro nga matod pa niya kapansin-pansin ko no ang mabilis na paghupa ng tubig baha dito sa Nabutas unya sikbit kadapit sa Valenzuela dito sa Manila dito sa uban pang mga dapit sa may kining City of Manila mga kabibes nga kaniadto lubog sa tubig mao ni hinungdan nga karong adlaw mga kabibes na walay impeachment trial work from home ang Senado unya kasagaran sa mga opisinas gobyerno dito sa Metro Manila way trabaho karong adlaw mga kabibes tungod sa dautan lagi nga panahon. So ingon niya na ang nahitabo nga nindot ang kananaabang flood control system dito sa Nabutas mga kabibes. Kay numdo mo nahimo man yung permanente si Congressman Tubit Yangko. Kanana ang nindot kay to ilang giingon nga bombastic kanana ang pump kay maoy musuyop sa tubig baha dito sa ilang syudad sa Nabutas mga kabibes unya astagod ang mga sikbit nga mga LGU nakadayeg sa gibuhat sa Nabutas City mga kabibes nga tungod niini nakaani og pagdayig ang Nabuta City mga kabibes nga mismo lagi ang Malacanang ang ni daig sa nahimo nga kanana ang epektibo kaayo nga flood control projects dito sa City of Nabutas mga kabibes dun na may ni-react ni ini nga dapat ko no kining abogado o influencer nga si Ed Chico. Dapat ko no nga mulan sir pagka senador si Congressman Tubit Yangko. Well, it remains to be seen. Talangaw lang nga to. Pero again, where credit is due, mga kabibes, nindot yod ang nahimong epektibo ang flood control system dito sa Nabutas. Unya, karong adlaw, tungod kay naibaha dito ang ubang dapit sa Metro Manila tungod sa uwan, daw sawaay lang o sa inilunggo pa ang naitabo dito sa Nabutas City, mga kabibes.
3: Arangkada sa Nabutan.
4: Subalik tani ining impeachment trial kay ako lang tong teaser kay mubalik taon niya, inigbalik na ko niya, isgutan tani, dabu-dabuhan tani, kanana ang naitabo dito sa tagi. Kay ba mo, kagahapon padayon nga no-show si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Ambot og hay kahagibutang sa Ginoo. Gawas niya, wasan mo to nga gahapon si Senator Lorin Ligarda. I remember atong usa ka kabayabs na ingon gahapon nga unsa na kuno status ni Senator Lorin Ligarda. Lois Ginoo, nangayo na pong extension sa iyang medical leave. Di ba lagi ka ni atong pangagpas, di ba ka lagi tao ni nag-anay dito sa iyang tinguha nga political asylum si Senator Lorin Ligarda, mga kabayabs.
3: Arangkada sa Nabutan.
4: Ika ni Kabayabs Ted Barito, good morning Sir Tonton, napakagaling talaga ni Atty. Ligutan, napakalinaw magtanong, huling-huli niya si Miss Acosta, dapat yang si La Chica ipasupina yan kasi baka sa kanya na nirelease ang pera. Okay, ato ning tanaw na, kasi utos kasi ni BP paano yan ngayon, yun nga ang dapat linawin na Kabayabs Ted Barito. Kung ano talagang nangyari sa pera, isipin mo ba naman half a billion, apat na beses na binigay sa kanya itong yung na-withdraw na 125 million bawat withdrawal from December of 2022 to July of 2023. Ang dami pera noon, ha, Kabibstead. Anong nangyari sa mga abogado ni Sarah? Yung abogado niya kahapon parang estudyante ni, na nilektura ni Attorney Ligutan. Napansin mo rin, Kabibstead Barito. So talagang ganun. It so happen na talagang magaling na abogado si Attorney Amando Virgil Ligutan. So yung kanyang katunggali kahapon sa defense team, medyo talagang ano, ang laki ng agwat na ika nga kabibes Ted Barito. Beginning magtinagawag ng mga kabibes. Kaya you know, just to prove a point ba nga, if you're from Davao or you're from Jansan, kuli kayo ng istorya nga kinanaang dili ka kamaomo tinagalogoy. Ha? Alam mo, kahit na medyo matigas kuminsan, medyo malambot din naman pag sinabing Tagalog ang pag-uusapan. Bitaw, kanang kidding aside mga kabibes, muna nga sakto gitong punto kagahapon ni Senator Erwin Tulpo, nga huwag na tayong maglokohan dito, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Kaya nga no mga kabibes, pag buyag ko ni Senator Erwin Tulpo, uy kalit magkatulid ang at tinagalog og in English ni Gina Acosta. kanang makaingon lagi ta mga kabibes nga kato lagbit deliberate yun to ang gibuhat gahapon ni Gina Acosta para ba kita Heidi sa kamao kay hostile witness man. Ha? Hostile witness man siya nga gipatawag isip testigo mga kabibes, ha? Mao na nga nagpa aron ingnon pud siya nga maglisod siya pag sulti og tinagalog mga kabibes nga gi-call out siya ni Senator Erwin Tulpo. Ha? Mao na nga matud pa nila mga kabibes nga para-paraan laguna, mga kabibes.
3: Arangkada sa Nabutan.
4: Ha? nga mga ka-vibes, kanana abang ang naitabo kagahapon lagi akong usbon, ha? Gidescribe pagod ni Gina Acosta unsa ka kadako skwarta unsa bay kanabang sukod ba, ha? Unsay ang gidaghanon sa kwarta? Giingnan siya ni kinini ang presiding officer, Chief Escudero, gamitin mo yung kamay mo, ma'am. Amo to, niingon siya nga, inanay ko no katas, ang length o ang width, asus, nagdupa-dupa dito kagahapon si, Gina Acosta, mga ka-vibes, eh. Muna nga, ang defense counsel in town nga si Lyndon Bakil, Gamoni, giingoni, sinabi mo, Kababsted Barito, na parang estudyante na naliktsura ni Ligutan, naglisod in town, oy, sa kanabang paghanay. In fairness to this Lyndon Bakil, dili po ni siya pareha sa atong nilabay nga abogada nga si Attorney Christine Ferrer nga para nako gaya-iya ramon tong abogada, ha? Ang labing klaro, mga ka-vibes, katong gihimo kagahapon, ha? Nga nabutyag ni Gina Acosta, klaro tong paglapas sa kanang Joint Memorandum Circular, ha? 2015-01. Nga naglatid kung unsa ang pabaagi sa pag handle og confidential og intelligence funds, mga ka-vibes. Kay if there is an accountable person, gawas head of office, ang special disbursing officer. Unya, nowhere in that joint memorandum circular nga makita nimo nga adto ni itugyan ngadto sa security officer, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Gika ni ka-vibes sa Joel Tab, sir, nga nung nanggawas na ning issue nga nakig-meeting si Piatos kang BBM kay hadlok siya maabot sa part nga ablihan ang iyang bank statements. If ever maablihan ang iyang bank accounts, basin mga DDS mismo, mubalikas niya. That is a very interesting input, ka-vibes Joel Tabs. Ato nang isgutan, ka-vibes Joel, sa atong second portion unya human sa atong Arangkada Balita sa Buntag. Kay doon ay reaksyon ni Ana ang Malacanang kalabot nga ng taho lagi nga gusto makig close door meeting si Vice President Sara Duterte nga to ni PBBM. Unya doon na sa itubag nga na si PBBM, mga ka-vibes. So, ato lang ning tibawason ang nahitabo kaghapon. So, mauto. It is quite a revelation nga ang tanan di ay doon ay clearance, maingunta. Gisugo mismo ni Vice President Sara Duterte ang iyang kani special disbursing officer nga si Gina Acosta nga ang tanan gyud nga 500 million itugyan nito ngadto ni ining ginganlan og Colonel Raymond Dante Lechica. Mo na nga alang nako, it is just but proper and logical nga sa musunod nga mga hearing pohon kinahanglan ipatawag ni isip hostile witness si attorney or rather si Colonel Raymond Dante Lechica aron mahibawan kung hain gyud paingon ang maong 500 million pesos ga kwarta sa katawhang Pilipinhon, mga ka-vibes, ha? Kay ana nato mahibawan kung unsa giday ang nahitabo sa maong kwarta, mga ka-vibes, nga dili kwarta ni Sara Duterte, dili kwarta ni Dante Lechica, ha? Og dili kwarta ni Gina Acosta, apan kwarta sa mga magbuot nga magbubuhis sa nasun sa Pilipinas, mga ka-vibes, kwarta nato nga mga tao nga mga mulupyo dinhi sa Pilipinas, ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So, ato ning palapdan o ato sang isgutan ang uban pa nga dugtong ni ining maong isyo, mga ka-vibes, inigbalik nako human sa atong Arangkada Balita sa Buntag pinaagi ni Juby Balnig. So mupuosa ko mga ka-vibes, mabalik ko inika alas 7:30. Sangan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alcusantugop. Magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka na sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes at tangi akong pagbalik inika alas 7:30. Dagang salamat, ka-vibes! Mauna ni!
3: Arangka!

0: destacar kaninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: taga mga ka-vibes, ato usang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
1: Ayun, good morning kayo, ma'am. Nabirinis mga kukintin pa din ako. Ako ulit ang sabi ka-update ka sa tuwa ang pinalang ng Dakbayan sa Sobo sa Sobo. Ari ang sumusunod sa may SRT area. So ato ang SRT area rin yung mga oras sa kanon, alas 7 sa tayo ang kabuntagon. North bound o south bound, nabirinis din nga ito ang SRT. At pabilin na gapong din nga pabilit ang dagat sa datang sa trafiko, din yung mga oras sa kanon. So pati kita yung nadawat sa mga palagbangga, tali sa mga sakinan, naniyagi sa ato ang SRT area. So basta tayo daw sa mga nabi niya usap yes, by SRT area mga kaituna, labigin ang minimalang mga atuang mga sakinan yan iagi sa atuang SRT area. So atuang rin sa may dalan at Australia, atuang dalan at Australia mga kaituna northbound o southbound nagpabiling niya kung kini nga murid niya po ang dalan sa nasa sa trafiko huling ang mandiri sa atuang MG crew ko atuang General Max Lube Gurordo, Estario, Minya Boulevard, magbigay din sa nilis may Berrama, sa Bay Banawa area, o magbigay sa tuwang in Bacalco, may din sa Bay Bulacau area, ang mga sakira sa ulikan sa Talintay City, Paingon din sa Tuwa, sa Cebu City, may kaisuna, northbound o southbound, mundi paghihapo ang dagat sa natan sa trafiko, dining mga oras. Din sa tuwang downtown area, o magbigay sa binawad na panagbangga, tali sa mga sakinaan, naniyagi sa tuwang mag-ipang-mention ng mga kalsada. O magkatayalawat usap ng mga nabiriya usap ng mga sakinaan mga kaigunan sa Patrice by downtown area. So hari kita rin sa mga governor punto sa Talamban area. So ito ang northbound o southbound. Binigid rin sa ito ang export ng mga kaigunan. At mabiling ka kung ginang nabudrit ang dagang sanatan sa traffic po. Ninyong mga oras na gapo na ito meron. So ang mga sakalosan, magigitan din sa may subay ninyong ito ang export na nagigitan sa Mandawi City, Paingon, din sa tuwang Kodlan area, North Mar o South Mar, may kay Kuna, muna rin tingin ako ang dagat sa rata sa trafiko. Hindi mga oras sa karo. So mga karo, ito ang logistic update, hindi natin bilang ang pinadam sa kuya sa sinag sa Subo, hindi yung ubusog alaga at base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Umagalit kami sa Paingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait sa kibling basog ng lawag sa kalistanan, init ang ulan, naabog sa kapoy diagwan pagid na mo ang tanan. Kay bugtong ragid na mong tingoha sa mo. Among maalagaran o mahaptay lamang ang dagang sanatan sa trafiko din hiniining atong pinaranggang sa kayan sudan sa tumbo. Kaya salamat ang bahayong buntag kanatong tanang Cebuano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang ato ang sugdan ng atong adlaw mga ka-vibes with not so good news. Nakapangandam ba ato ang mga driver o motorista kagabi og nakapatubil daan kay gisugdan na karong adlaw Martes mga ka-vibes ang dakong pagtaas sa presyo sa lana sa nasud nga naglakip sa gasolina, diesel og kerosene. Base sa pinakabagong update mga ka-vibes, ang presyo sa gasolina misaka ngadto sa 2 pesos og 49 centavos matag litro, samtang ang diesel misaka og 3 pesos og 84 centavos matag litro, samtang ang kerosene mitaas og dako ngadto sa 5 pesos og 1 centavos matag litro. No, kung yung kainumduman mga ka-vibes ni Aging Simana, medyo dako ang pag-ubos ang rollback sa presyo sa lana. Karong Simana huna mga ka-vibes, not so good news. Kaya medyo taas no ang pagsaka sa presyo sa diesel, gasolina o kerosene. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, Malacañang may mando og alternative work arrangement tungod sa grabing epekto sa habagat. Nipatuman ang Malacañang og alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila og sa 14 ka probinsya sugod karong adlaw tungod sa nagparayong pag-uwan-uwan og epekto sa habagat. Lakip sa maong kamanduan ang mga probinsya sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan.

0: Binget, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna ug Occidental Mindoro. Padayon nga motrabaho ang mga ehensya nga naghatag og basic og health services, disaster response ug uban pang importanteng serbisyo. Alang sa matunghaan, ipatuman ang alternative learning modes gawas lamang kung adunay laing direktiba gikan sa lokal nga opisyal. Sa ubang lugar, mamahimo usab nga mapatuman og suspensyon sa klase o trabaho ang mga lokal nga kagamhanan, samtang ang mga pribadong kumpanya adunay kaugalingong desisyon kung mapatuman ba sila sa maong work suspension o alternative work arrangement. And speaking of panahon mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon. Ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning.
1: Good morning, kita man. Og sa atin naman dito nino, kinekang latest weather update karong adlaw. Tungkol sa habagat at ang weather conditions sa Central Visayas, lakit na ang Caribbean sa Cebu. Makakinati kita ka ng mga panoro nito ng sa madabuman na kalamitan o mga patak-patak ng mga pag-uwan o kinimawa ka lang o kinimawa ka panoro kapag panugod. Padayin ka mag-monitor sa mga issue ng matanda strong o rin ka nag-dicery lakit na ang color COVID na iba yung pagwani. Kasarangan nito na sa kusog ng hangin na kinati sa Visayas sa nakalagatan kasarangan nito na sa pagkabala ron. Temperatura ko sinutin ko ito 33 degrees Celsius. Ayon na blan mo sa alas 6 sa hapon o ang Philippine Summer Time ang nasyete 17 sa Bulkan. Ikan din sa Maktang Pag-asa Visayas, DOSE, Jomer Eclarino.
0: Sir Jomer, quick question lang and follow up lang. Ako alang klaruhon, especially nga naanatay mga na-experience nga mapag-ulan-ulan, ilabi na pagkaganinang kadlaon. Posible po ba, ilabi na nga medyo dag-um no, ang panahon. Pwede ba ta o naabatay masinati po nga mga pag-ulan-ulan all throughout the day, karong adlawa?
1: Karong adlawa, ma'am, ganito siya po isasampay na ulan-ulan. No? So nakita lang nato patak-patak na mga hinay na ito na sa kasarangan ng mga pag-ulan. Pero in general, makikintig ko na panahon at taas ang time na wala ulan sa Cebu.
0: Alright, sige na. Hanggang salamat. Asay mo ang update sa panahon. Gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomer Eclarino. Muna mga kabayan, sa tuwalang pag-abalikon, especially nga naapot tayong mga estudyante o mga trabahante nga nabalaka. Kaya usually, you know, grabe init yun ang panahon. Apan, karong adlaw, medyo dag-um yun ang panganod. And according sa buhatan sa Pag-asa Mactan, generally fair weather yun ang ato ang masinati karon. Apan na ay mga pang patak-patak nga mga pag-ulan-ulan. So, mas maayo yun nga mga damdaan kung naamoy klase karong adlaw o trabaho. Mas maayong magdalog extra clothes in case maabtan mog ulan on the way sa inyong trabahoan o skwelahan. And importante yun, mga ka-vibes, nga magdala og payong para lang yun malikayan nga mabasa ta sa ulan. Samtang pa rin sa ato ang balita mga ka-vibes, Vice President Sara Duterte misangat og bagong perjury complaint batok kang Ramil Madriaga. Personal nga misangat si Vice President Sara Duterte og bagong reklamo sa perjury batok ang self-proclaimed bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office niadtong Lunes, Agosto 17, 2026. Si Vice President Sara Duterte mismo ang mipirma og nanumpa sa maong reklamo uban sa abogado nga si Attorney Paulo Panelo. Kini mao ang ikaduhang higayon nga misangat siya og perjury complaint batok ang Madriaga human sa una niyang reklamo niadtong Marso 4, 2026. Ang maong kaso nagpunting sa giingong mga bakak nga pahayag ni Madriaga nga nakadaot sa kredibilidad o reputasyon sa vice presidente.

0: Mayang buntag, pag-usap mga ka-vibes. Welcome yahapon sa atong arangkada sa buntag. Magkuyog na sa tahang tod sa alas 9 karong buntaga mga ka-vibes. Bueno mga ka-vibes, dita maglangay kay atong ipadayon ang pag-iskot sa naitabo nga 16th day sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ha? Nga lagi, it was a revelation from the former Special Disbursing Officer mga ka-vibes nga ginganlan og Gina Acosta. Nga matod pa ni Gina Acosta, ang nisugo kon asa ihatag ang 500 million pesos mga ka-vibes nga confidential og intelligence funds alang sa Office of the Vice President, mao mismo si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: And this is very material to the ongoing impeachment trial. Kay buot pasabot mga ka-vibes, doon na nag-itistigo nga milampigit ni Vice President Sara Duterte kung giunsa ang confidential og intelligence funds alang sa Office of the Vice President mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nindot kayo ang gipahigayon nga direct examination ni Attorney Amando Virgili Gutan kay wag yun kalusot ang estilo ni Gina Acosta nga klaro kayo nga nila pa lihay kayo mga ka-vibes. Kay una to nagpakaaruning noon si Gina Acosta nga di kuno siya kamaumo tinagalog mo nang ihangyo nga magbinisaya lang siya kuno. Nilapas mga millennials mga ka-vibes na imbyerna si Senator Irwin Tulpoy. Gibalik og basa ni Senator Irwin Tulpo mga ka-vibes ang kananaabang transcript of notes sa gipahigayon nga hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Niingon dito si Senator Irwin Tulpo nga ano maning dito sa Kongreso? Kamao malaginik mo tinagalog og mo in English dinis ato. Magpakaaron ingnon man siya nga di sa kamao mo tinagalog. Sayuha ni Migo Kakak Porseloy. Kanana ang ato bang punto din eh mga ka-vibes. Ang 500 million pesos manggod. Dili maguna kwarta ni Sara Duterte. Kwarta mangkadto mga ka-vibes sa katawhang Pilipino. It is public money mga ka-vibes. Matod pa ni kinini ang State Auditor Sailin Del Campo nga kung inyong mahinumduman mga ka-vibes. Ningon gid siya pundo ng bayan.
1: Arangkada sa buntag.
0: Tato pa kwartas katauhan mga ka-vibes. Nga kinikaron nga nabutiag na ni Gina Acosta kung kinsa ang iyang gitagaan sa kwarta. Ngadto ni Colonel Raymond Dante La Chica. Unya gipangutana nga anong dito manimo gihatag ni Dante La Chica. Sumala pa ni Gina Acosta kay ang nisugo nako mao man nga akong boss, mao man akong head of agency. Kanana ang ningon man siya nga adto nako ihatag ni Raymond Dante La Chica. Muna nga di ganun kapanghunaw ni Inis Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabubutan.
0: Actually, ganiha kakakpor siya. Lagiskot ko sa baha dito sa Metro Manila. Ha? Ako gitong gisalot yun. Sige lang kayo sa untaman nga kananaabang ang inyong naratibo, ang inyong gusto yun nga ilikay yun sa tanan si Vice President Sara Duterte. Nga hanap sa taon mo, mura mamug babuhi, mura mamug di babuhi, agwa si Sara Duterte sa inyong kinabuhi.
2: Ayaw!
0: Unya, mo bitaw kakak porsyel nga karong adlawa, why Senate impeachment trial, work from home, tungod sa dautan nga panahon? Kakak baog, inyo pag yung Tokyo, no? Na ay bagong revelation si Senator Panpiloping Lacson, mga kabibes, nga matod pang Senator Lacson, nagsugod gining daghan kayong flood control projects. Mas dako o kwarta panahon sa Duterte administration, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabubutan.
0: Gani ang nahitabo dito sa Taguig, mga kabibes, na tribukar na ni Ron. Spoko na ni mo 450 million pesos matag kilometro sa 6 kilometros kapin nga kanang matod pa nila. May muot ka kay paril raman in taon to eh. Ha? Kananaabang ang gitawag nga C6, Circumferential Road 6 dito sa Taguig, mga kabibes. Paril ra taon nga nagpataliwa sa Laguna Lake o sa kining City of Taguig, mga kabibes. Kay ba mo unsa? Ha? Ang nagastos gobyerno 3.1 bilyon pesos. Unya nagsugod ni in 2016 matud pang Senator Ping Lacson. Ha? Unya kay ba mo kinsay appeal sa mga contractor ni adto? Ang magtiayon nga Pacifico Curly Discaya ug Sara Discaya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabubutan.
0: Mao na nga okay. Salamat kayong nimo kabayabs Dimyang, maing butag sirton, mabalik na pa inyo phone number. Noted kabayabs 4664. Kanang salamat kayo kabayabs Dimyang at amo pang ipangitaag paagi kay kuan mang god naka-attach tog usa ka gadget ba. So pailob lang sa, pasensya lang sa kabayabs Dimyang, but I would encourage ang henceforth ang atong mga kabayabs nga ari na mo kanang mapasupot sa inyong opinion sa atong official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Kay nindot sad nga atong mahibawan tanan, just ang ato lang pod nga for clarity ba nga please tame your languages kay naaman ta sa online. Nindot sa na nga ato bitawang mapaisa to raise the bar og sa in English pa nga ang atong gamiton nga mga lingwahe kanang haumsan nga mga lingwahe ka vibes di ta para sa aning kakak for sale ga iyara ni ato lang taon ni sing iampo kay nagiskot ang impeachment trial lang iya baha lang gihapon yang gisgutan. Monay ingon bitaw nga what about ism? Awa mangit sila ba kay usao naman og sa boxing pa ni ka vibes na corner naman si Vice President Sara Duterte. Laliman ka nga hostile witness si Gina Acosta niya matod pang Gina Acosta. Ngawam ko'y labot, oy. Gisugo raman kong Sara Duterte nga ihatag na itong Dante La Chica ang kwarta. Ha? Nga, ha? Kananaang, mga kabibes, mauna iyang gibutsya gahapon. Gisugo rako. Kasi nisugo ni mo, si Sara Duterte.
2: Pinawa!
0: Kakaro ato, mga kabibes, ha? Kanang mga kabayabs mo na nahitabo in town, ha? Nga Di na gid makalimod ni ini si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ha? Sao naman na ni Moron? Logically, kinahanglan mo patinaw gid ni ini si Colonel Raymond Dante Lechica kay di gani. Ha? Basig, maingon si Sara, Vice President Sara Duterte, wa ko'y labutoy. Tuwa tong Dante Lechica tanang kwarta. Ha? Kanang money na itabo karon nga kinanglan mapatinaw ni Colonel Raymond Dante Lechica, mga kababs. Ha? Kay laliman ba ni mo din lalim ning kantidara, uy. Ha? Kay nga no, kababs. Ha? Kananaabang we are talking here of 500 million pesos. Ito nga, sa bilyon ka pesos sa Office of the Vice President pa niya. Wapay labot ang sa Department of Education. Although, comparatively, kapinratos, 100 million mga kabayos. But still, that is enough money. Asa makamanang kong og 112.5 million pesos, mga kabayos, nga confidential ng intelligence funds alang sa DepEd sa panahon nga si Vice President Sara Duterte pa ang Secretary of Education, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sagde na lang na si Kwan, kada na ang kakak for sale kanang mga kabibes kay umapon ng iya. Sa untaman nga tipik man siya sa troll farm lagi taon sa mga Duterte, mga kabibes. Ha? Lisuda, no? Kanabang klaro na kayo ba? Kay credible witness kay ito si Gina Acosta. Kay nga no, Gina Acosta has been with Sara Duterte, with Vice President Sara Duterte, when she was still the mayor of Davao City. Sa ito pa, as far back as 2007. O, bitaw nga, sinaligan ko, special disbursing officer ko ka. O niya, ang special disbursing officer mo, hindi butiag nga, gisugo rumang ko, Your Honor. So, minisugo ni mo, my head of agency, Vice President Sara Duterte. O, nagingon nga, laglaga na ni. Muna nga, ambot, saan ka ni? Muriak ka ni Sara Duterte, mga kabibes. Unsa kay ingon niya. Lagmit, ingon siya nga, oh, ako kay baoy, kay si Dante Lechica na mauna ron. Si Dante Lechica na malat-an aning tanan. pastilan, bastos pagkain ako. Nga, muingon ko ni mo kakakpursyal bastos kay kang dako. Ingon, ignan ta ka nga, kanang argumento sa ninyo, kanang tarong bito, name calling, whatever. So, kunoy, well, of course, he is trying to distract me. Pero, nadatanaw eh. Basta nga ito din yung mga kababs, ego rata nagsulti kung unsay pangitabo kagahapon. Kung atong mahinumduman, giangkon ni kani special disbursing officer nga si Gina Acosta nga mismo si Vice President Sara Duterte ang misugo niya nga asa paingon ang iyang na withdraw nga 125 milyones ka pesos sa usala ka transaksyon, mga kababes, dito sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa dihang gipangutana ni Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan, kung ano ngayang gitawgan si ang commanding officer sa Vice President Protection and Security Group, kung Vice President Security and Protection Group, VPSPG. Mingon siya nga gisugo mangko ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Acosta, gisugo siya sa Vice Presidente nga ihatag ang kwarta ngadto ni La Chica human sa withdrawal niya sa bangko sa dihang iyang gida ang cheque, mga kabahibs, dito sa Landbank Show Boulevard Branch. And to quote Gina Acosta, kasi po may instruction po sa taas, sa ato pa ngadto ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, na ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, suma pa ni Gina Acosta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa dihang gipangutana ni Attorney Amando Berger Ligutan kung kinsa ang iyang head of agency, unsa pa, gibanggit kyod nila pa ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte. Quote, ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera ay si Ma'am Sara Duterte, unquote, pag-angko ni Acosta sa pagpadayon kagahapon nga mao ang 16th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kung atong mahinumduman, gisgutan sa din ni Senador Bam Aquino, kay lagi may kalabutan sa kanang konsao nimo ang confidential o intelligence funds, mga kabibes. Gisgutan kaniadto ni Senator Bam Aquino ang kalabot sa kining anti-graft law, nga sumapa niya. Dunay balaod ang kining RA 6085 nga nagdili gyud o nagbawal sa paggamit gani sa alias kon inyong mahinumduman, mga kabibes. Girelease ang kwarta unya ang gipadawat mga pangalan sa chichirya, pangalan o prutas o uban pang katawanan ng mga pangalan, mga kabibes. Nga gani matod pa ni State Auditor Celine Del Campo, nga matod pa ang Attorney Christine Ferrer si Celine. Hehe, sabsad taon to, kabandungon pong Attorney Christine Ferrer, oy. Imagina gunin ninyo ang mga pangalan, mga kabibes, nga gawas ni kininiang Mary Grace Piatos, Beverly Claire Pampano, kadtakong isda aning Pampano yung taon. Eh. O niya si Mateo Quiso. So pati nga pangana si Renan Piatos, si Xiaomi Otso. Oy. O niya, di apay lain nga katawanan, si Jay Camote, si Miggy Mango, kadtakong manggaron. Unsa pa ning uban nga pangan, Kukoy Villamin, si Consti Connor Adrian. Unya, muna ni, aligri kay ni, mga apelido mga senador, si Christine Applegate Strada. Unya, maambot lang, huwag iunsa ni Senator o Presiding Officer Dennis Tanya Escudero. Igunsa ka ni Senator Chase Escudero, mga kabayos, nga makaingon lagi ta, sus inana kada ko eskwarta gisayon-sayon ra sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education sa dihang ang kalihim sa edukasyon mao pa si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kagahapon sa hearing sa 16th day nga nagpa kanabang klaro bitaw kayong nagid bihay punto, mga kabibes, si Senator Erwin Tulpo, nga murag gitinuntuhan ramon ta ni ini kanan ang Gina Acosta. Kay gi-point out yun ni kanan ang Senator Erwin Tulpo nga ano man nga dito sa Kongreso sa dan nag-hearing sila, kabaw man ni mo tinagalog, kabaw man ni mo in English. Ha? Tama na po ang panluloko na ito. Mr. Presiding Officer Mato, pani Senator Erwin Tulfo. O na nga, grabe, huwag yun kalusot kahapon. Ha? Naliman ka, gipakita bitaw siyang AI generated kung unsa ang kadaghan ng 125 million pesos kabay. Sus, kita mo atong kwarta ha? Ha? Na kung wa pa unta gyud ka na bang giusik-usikan lang, giwaldas lang ni sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ha? Daghan untang kaymuan to mga kabibes. Ha? Ang ilarabang katarungan nga si PBBM ang nitugot. Therefore okay ra to, dili oy. Ang importante kung gamit ba nimo sakto ang mga kwarta. You still have to liquidate. Ha? Di ingon nga doon na kay blanket authority nga unsaon na nimong kwarta kay kana kwarta sa katawahang Pilipinhon mga kabibes. Nga but lang, ha? Kinis Vice President Sara Duterte, kung doon na pa'y labaw sa pulong nga kawkawan, mauna na siya mga kabibes. matod ni Kabayos Marvin Ladera, Sir Tonton, basin ka na nga usanganing bitaw nga manga, basin si Aimee Marcos na ka-creative sa nimo, Kabayos Marvin. Mga Kabayos, mag alas 8 naman, mapos lang ko makadiyot o niya humani ini, niining mga mahinungdanon kay buylo na ta hangtod sa alas 9 sa pagpadayon sa pagtuki kalabot sa 16th day sa impeachment trial kagahapong adlaw ug uban pang mga mahinungdanon kaayo nga isyu og hisgutanan palihog standby
1: arang ka